0: ni Sara Duterte. Kining Article 1, mao kini ang bahin maigala sa impeachment case, mga igsoon, ni Vice President Sara Duterte, mga kaigsoonan, labot sa kinibang pag-akusar kaniya sa misuse of funds, misappropriations of funds, worth 612.5 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President o sa DepEd, mga kaigsoonan. Nga din, sa kasamtangan nga trial, mga katropa, no? Sa kasamtangan nga trial, gihisgutan kini. Sa kasamtangan nga trial, dako ang focus, ginatutukan nila, dinikaron ang COA findings, liquidation sa documents, o ang 112.5 million nga DepEd confidential fund. Okay. Now, bahin sa kusog karon sa prosecution, adunay dokumentaryong makita trail, mga kaigsoonan, no, nga dili lang hearsay nga gipresenta sa prosecution. Tinuod nga ang prosecution adunay gipresenta nga COA findings o mga dokumento nga ilang gigamit aron questionon ang liquidation o paggamit sa confidential funds. Mao nga ang kaso dili nagadepende sa oral allegations. All right. Ang problema sa 75 million pesos DepEd confidential fund nga gigamit mahigala sa day 21 kagahapon adlaw, gipangutana si Michael Poa bahin sa COA audit observations. Okay. Gipangutana si Michael Poa. Og miresponde kini sa DepEd observations og sa response sa DepEd. Kini naghatag sa prosecution og oportunidad nga ikapakita nga dunay seryosong audit question ang gikinahanglang tubagon. Ikaduha, ang Armed Forces of the Philippines certification issue. Pero naluya sila pinakalit, mga kaigsoonan, human nga si Attorney Poa nag-ingon nga wala may gi-download nga kwarta dito sa Armed Forces of the Philippines. Di bagang sila tanan, mga kaigsoonan. Sulod sila tanan mahigala sa fish pan. Mangisda day mo, ha? Doon na day mo yung fishing expedition, ha? Dito sulod sila mahigala tanan. Sumoy silang tanan, mga kaigsoonan. Kaya misulti pa siya nga doon ay gihatag, oy. Tumbling, mga kaigsoonan. Dinikaroon, mga kaigsoonan. Muna ni siya ang kusog sa depensa. Gumikan kay si Michael Poa, ang mitistigo, mga higala nga miyembro po sa team, legal team sa depensa, mga kaigsoonan, nag-ingon nga wala nagtestify nga nakakita, wala siya nakakita, mga kaigsoonan, nga si Sara misappropriate sa kwarta. Wala si Poa nagtestify nga nakita niya si Sara nga nag-appropriate, nag-misappropriate o kwarta, mga kaigsoonan, sa confidential fund. Kini ang pinakadakong advantage karon sa testimonya mahigala sa depensa, mga kaigsoonan. Ang testimonya ni Poa, base sa Day 21 reports, wala naghatag og direct eyewitness evidence nga si Vice President Sara mismo ang mikuha og migasto sa dili otorisadong paagi o nagmando sa usa ka specific illegal transaction. You see? Muna kani kagahapon adlaw, mga kaigsoonan, nangutana si Senator Risa Ontiveros, nagpagulaw og statement si Senator Mig Zubiri. Mura na sila ginapulaan, mga kaigsoonan, wala na sila ganang mutunob sa Senate floor. No? Ha? Gikapoy na sila, mga kaigsoonan, kay bisag unsao nila mahilag signet, bisag unsao nila sud-sud, mga kaigsoonan, wa mangit sila makuha in town, mga kaigsoonan, bisag kanang similya na lang sa paitan. Kini man animoyo sa daplin sa sapa na kay balo ni silag unsa ning paitan, mahigala isda na nga kanang gagmay nga puti, mahigala nga paitan tawag ana, mga kaigsoonan. Di ba giakusan ni sila, mahigala, ang prosecution kaniadto nga kini ilang nga impeachment trial, mahigala, is only an expedition, fishing expedition, mahigala, tungod kay ang ilang ginabitbit karon nga mga dokumento is alleged, mahigala, findings gikan sa COA, nga ang COA pa ingno nimo nga findings lang man na. Tubagon pa man na sa tao, mahiga lang gihimuan sa finding. Dili man na direkta nga pag once ka doon na sila finding, kawatan na dayon, mahiga lang sa katao. Doon na sipyat niya karon sa pag, pagula o kinibang ginatawag na liquidation or pag-attach o mga kinibang resibo mga kaigsunan. Now, dili pag yun karon, unsa kining kusog sa depensa mahigala, no? No. Giseparate ni Poa ang iyang rule gikan sa actual handling sa funds. Tungod kay siya miingon mga katrupa nga ang handling sa confidential fund na kini sa special disbursing officer o security officer. Og iyang position nga ang trabaho sunod sa opisina is highly compartmentalized, mga kaigsunan. So, buti pa sabot, mga kaigsunan, nga kung ang kwarta dito karon gibutang dito sa usaka departamento, sa usaka usaka opisina, siya ang adunay dako nga katungod ugway labot diha, mga igila, ang undersecretary, ang ingon po ang spokesperson sa DepEd. So, giseparate niya iyang kaugalingon, mga kaigsunan, wa ko'y labot diha. Sila ang adunay dako nga makatungod diha karon sa pag pangita diha karon og mga pagtubag karon sa mga findings gikan sa COA. Sila usab ang adunay dako nga katungod nga mo presenta, mo bitbit og daghan nga mga dokumento nga makapa consent, makasatisfy, no, sa Commission on Audit. So, direkta karon direkta, mga kaigsunan, mintras sa duna pay time, duna pay gamay nga kwan. Sa day 21, mga kaigsunan, no, nga dili ni knockout blow alang ngadto bato kang Vice President Sara Duterte sa atong tan-aw, no? Masusto nga tawgon kini nga battle over the evidentiary or evidentiary link, mga kaigsunan. Nakapakita ang prosecution o mga pangutana sa dokumentasyon sa COA kinibang COA response. Apan, nakinahanglan pa sila, mahigay lang, nga magpakita o mga ligong koneksyon gikan sa questionable transactions ngadto sa personal accountability ni Vice President Sara Duterte. Karon nga niingon, mga kaigsunan, si Vice President Sara Duterte, witness sila, gikuha nila ning witness si Poa. Karon niingon nga walay handa karon si Vice President Sara Duterte. Likewise si Attorney Michael Poa. Wala siya handle da karon sa kwarta. Ang kwarta gi-entrust ngadto sa security team o sa Office of the Disbursing Office, mga kaigsunan. Okay. So karon mangita na po ni sila karon og kinsa ang katong nanapon sila mga general, mga sundalo kuno nga kuhaon, mga kaigsunan. Mo na mahigala nga boring. Gikapoy na mahigala mga senator judges. Oh, so di ba? Nakita niyo na. Oh.
1: Bullseye. Bullseye. And light.
0: Headliners naman ni
1: Noni. Bullseye. Bullseye.
0: Nakita na nila, mahiga lang hawak, kaya po'y nada ang padulungan. Fishing expedition pala ang ginagawa ngayon ng prosecution, mga katropa. Kumbalik tao, man lamang sa mga pabalok, eh, mag-isoh siya ta, mga kaigsunan. Gikan sa tuang, ato mapaminawan si Dr. Remilito Uy, mga kaigsunan ko, sa tuang musunod nga oras. Oras alas 8:10 na sa Buntag Philippine Standard Time.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Klarik sana. Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis.

0: ang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mauhinungdan sa paghuot sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusga nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Supple Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parma.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
5: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: XFM 89.1 Davao City.
2: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Bullseye!

0: Balik ta mga katrupa, dinikaroon sa tuang panaguban sa tangatong oras alas 8.19 na sa Buntag, Philippine Standard Time. Oy, kadali lang, good morning. Usa karon sa to mga kuan base sa to mga kaigsunan kaya para nga di daw ta mautangan ani sa ilang nga mga messages ang ginapadala diri karon sa to ang panag-uban mga katrupa. Katrupa. All right. Sido ko da. Tubo pa siguro niya. All right. No? Si Ma'am Lovely Con Lucernas, good morning Sir Briggs. Happy morning. Okay. God bless us. God bless all katrupa. Salamat. Salamat Ma'am Lablicon, Lucernas, si Sir Ilmer Curioso Cabillo, maibuntag Sir Briggs, huwag sa tanang katrupang tigpaminaw. Si Ma'am Gloria Malala Apilo, Sir Dan Kononia, niya, good morning, naminaw siya sa Bullseye from Bayugan City. Alright, maibuntag ninyo mga taga Bayugan, kumusta mo diyan mga taga Bayugan City? Si Ma'am Juliana Liano, maibuntag Sir Briggs. Pagod na pala siya. Ay, di, mag-resign ka na, Zubiri. Saan pa si Ma'am Juliana Liano, mga kaigsunod? Saan pa, ipabuton di ay? Oh. Pag, wala na kayang lawas, di. Better, pack your things and get out. Ano na, mga kaigsunod, no? Oh. Si, si Juliana Liano, kapal mo ka mo Zubiri. Oh, mani yang sulti karon. Maimbunta katrupang break si Carlo si James Torre Franca. Tinood man pod katrupang boring ang impeachment kay mag 21 days na lang. Wala gihapon sila proof nga nagwaldas sa CF fans si VP. Mm. Dukaon man gani ko maglantaw labi na sa prosecution. Oh. Why kaganagana ba no? Unlike sa mga previous ba, doon natin mga experiences sa mga katropa sa ad ibang previous nga mga unsan mga impeachment na mag-abang ka sa sunod nga adlaw. Doon ay mga naka-clip hang mga kaigsunan nga mga issues nga imong abangan pagkaugma unsa kay tubag ani sa kuno depensa no sa prosecution sa kinibang presentation sa prosecution. Oh. Karon mga kaigsunan murag puro na lang gyud kuan kanang panaghap. Mo ning ginaingon mahigala kaniadto sa kuan sa vice presidente lagi nga sa team sa vice presidente mahigala nga fishing expedition ang ginahimo sa prosecution. Oh. Daghan kay mga kunuhay mga papel nga gipangdala dito pero puro mga kuan kanang gina-reproduce mga reproduction mga kaigsunan o ba evidence para nga kunuhay una ni kadaghan bulto-bulto ang mga ebidensya lang gidala pero ang pangutana may gilaon sa kabugat ng inyong mga ebidensya nga ginadala para nga mapabatudan nga kanang inyong aligasyon is tinuod. Na kung karon kung mao kung gipula na sila makigsunan wa na gana karon ang uban nga mga prosecution mga gila but bang ipasabot nga latoy di ay mga kaigsunan kining mga ang presentation sa prosecution pasangil mahiga lang daw hatod ni Marites Bungas Marites mga katrupa bunga sa kada bang Marites ilam sa Mincinitas. Dumdum ko sa kaniadto sa kuan kani bang nay Mincinitas di adapit sa kanang shortcut bitas Magallanes mga kaigsunan. Laman ay daghan dihang mga unsa ni mga video kihan niya kinilagi mga kuan kining mga di bugoy ino na to buguyon. Di ganan magpundo ba dito sa kuan kining stasyon. So, ato gidito ato mga nay mga video kihan kay naman po yung mga lamion dito. Di ba? Karon, lamion nga mga pagkaon. Oh, na yung mga sinugba, na yung mga sinabaw. Wala mga kaigsunan. Mangita na ito nga muang, kuhan sa una, muang busing. Te, lunggo man. Sad-in si, kuhan, si, Moni, oh. Si Alfonso. Ana din tong isa nga technician na mo nga kadto sa ano sir sa Encinitas. Te kuha ka tsenso putla ang putla ng Encinitas. Kaya kanang Encinitas dito sa Moa sa San Pedro Magallanes makiigsunan witness na sa Marites. Wala mga kaigsoon ang ipaputol itong Encinitas dito ni Attorney Rubiato, mga kaigsoon. Kamusta na kaintaon to si Attorney Jan Rubiato, karon Janilo, Jan Rubes, Jan Rubiato. Alright, ngano kapuyon man nga gigasto man nila? Mana karon si Martin Navaris Manggiran, good morning katropang Bricks, good morning po nimo katropang Martin Navaris Manggiran sir. Salamat. Good morning nimo. Si walay kapoy-kapoy para sa mga buhaya nga kurakot. Buhaya o kurakot. Message ron ni Sir Carlos si James Torrefranca mga kaigsoon. Alright, padali lang kayo mga kaigsoon na kay kung ma-stress ta karon, lami kini ingnon si Kuan ba si Senator Kuan, Senator Mig Zubiri kita ka bukid noon man eh. Mga kaigsoonan. Inom ira gulog kape Senator. Mas may siguro mo inom ka kanang Kuan batambal sa stress. Inom ka Santon Plus Gold coffee mix. Santon Gold coffee mix sa imong inumon na murag mawala pa imong ang stress diha, no? Basi mo balik ang imong gana. Ha? Kay gikapoy na sila mahigala kay atubang sa impeachment. Atubang sa impeachment diri mura lang tag nag-witness diri mahigala tabi sa magsilingang Marites. Kanabang mura bang naghiniksikay mga kaigsoon na niya tabi. Mura na gi-witness sa mga senador nato karon. Ha? So buti pa sabot mahigala nga way puwersa kining ilang mga ebidensya nga gipresenta. Walay kuan, walay gimbug aton mga kaigsoon. All right. sa pikas gabahin mga kaigsoonan bi. Na kagahap natong pitsa uno. I mean. No? Formal nga giabrihan mga kaigsoonan ko sa KOJC, no? Ang kining ginatawag mahigalang opening grand opening mga katropa sa gitawag og the biggest cathedral in the world. Ha? Kining ginatawag po nato diri og King Dome. Oh. Gumikan kay ang capacity ni ani mga kaigsoonan. Muabot og sitting capacity ha. Muabot mga katropa og 75,000 ka mga tao. Wapay labot nang sa floor oh. Kung kanang nakita nimo sa floor naapon ni sa mga kuan siguro mga 10,000 no? Sa ato pa almost 100,000 ang capacity aning naisgutan nga King Dome. Okay. Now, matawag bang kun nato ni mahigala bang landmark ni dili lang sa Davao but kung matawag kung maingon nato mahigala nga magdala ni siya magbitbit ni siya og iconic story diha sa international nga scene mga kaigsoonan ko buti pa sabot nga dapat ipasigarbo ni sa ato ang mga nasudnon nga mga opisyal di ba oh like for example diri sa Davao City mga higala gumikan kay gadala man kini siya og iconic story mga kaigsoonan kining kingdom dinagi dito mga higala ang mayor sa Davao si Basti Duterte mga higala si Mayor Basti Duterte na dito. Di ba? Na makita na to siya dito mga kaigsoonan nga naa siya. Kaya ito manggod, gawas pa diha mga kaigsoonan, kaalyado ni si Bongbong Marcos mga kaigsoonan o si Pastor Apollo Kibuloy. It's because of the unit team. Oh. Ako pang nabati, kaya ito mahigala ang kinibang kampanya ni Pastor Apollo Kibuloy diha karon sa iyang television kaniadtong may sala mga higala ang amahan way labot ang anak. Ha? He's referring mga higala sa former president sa Republika aning Pilipinas nga si former og late president Ferdinand Idralin Marcos Sr. o kining kasamtangan nato nga presidente, President Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Now, nalagingon mga kingsunan nga wala sa ilabot sa sala o kinibang issues nga nilambigitan sa iyang amahan. Ang sala ni Juan, iyara to ni Juan, way labot si Pedro. Mga kaigsunan, no? Now, in short, may nato sila'y relasyon kaniadto. Kumbaga, kaalyado sila sa politika, karon ang nahitabo, doon na na'y mga legal processes nga nag-una. Unsa mang giday nahitabo, mahigala sa Marcos-Kibuloy relation. Manay mga, usa sa mga pangutana. Adunay usa ka political reality nga lisod mga kaigsunan ug lisod natong tan-awon, no? Lisod po natong paminawon mga kaigsunan, gumikan kay nagbitbit ni og kanya-kanya nga mga kinibang doubts, nagbitbit mga kaigsunan og kanya-kanya nga mga opinion, nagbitbit mga kaigsunan og kanya-kanya mahigala nga mayon nato storya. No? Now, netong 2022, klaro may gala sa 2022 elections, nga doon ay political connections si Pastor Apollo Kibuloy og ang Uniteam. Tungod kayong suporta neto panahon na may gala, gihulog niya nga to sa BBM Sara Duterte Tandem. Di ba? So, ato lang nang i-re-echo mga kaigsunan ang previous nga sweetness mga kaigsunan sa relasyon sa ni Pastor Apollo Kibuloy o ni President Bongbong Marcos. Ha? Ang nga pwede sila magtawag nga, honey, come here. Apanupat katuig ang milabay mga katrupa, lahi naman karon ang landscape sa politika. No? Makita nimo mga kaigsunan nga gipapriso na gani si Pastor Apollo Kibuloy. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga doon na gani request gikan sa Estados Unidos nga nadawat mahigilang national government sa Pilipinas atong bulan sa Agosto nga para i-transport si Pastor Apollo Kibuloy nga ito mga higala sa kuano sa Amerika. I-extradite mga kaigsunan si Pastor Apollo Kibuloy para sa iyang kaso kuno dito sa United States of America. Okay. Despite mga kaigsunan nga ginaingon sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy nga wala may mga kaso niya diri kay nga lumpag naman ang mga kaso niya diri. Pildi man. Ha? Pildi man ang mga prosecution diri sa Amerika. No, sa pamahinungdan nga nga dadto na diri si Pastor Apollo Kibuloy extradite na sa Pilipinas. Ha? Unsa pa may kaso niya diri nga wa naman. O, di ba? So, di modo, ang makita mga kaigsunan ko diha karon sa argumento nga persecution ni sa kaniato sweetheart mahigala karon hatred na ang nalubong sa ilang tasatag sa mga nahuna mga kaigsunan. Di ba? Now, 2024 mga igson, human sa operasyon batok kang Kibuloy o sa iyang pagdakop, si kining si President Bongbong Marcos nagpagula kini siya o pahayag. Ingon pa niya nga, walay special treatment. Ha? Alang nga to kang Pastor Apollo Kibuloy. Isagol ni siya nga to sa mga mangtas nga makriminal nga gibilanggo. Mga kaigsunan. Walay special treatment ha? Alang ko nung ato kang Pastor Apollo Kibuloy. Siguro sila nasayod may galang si Pastor Apollo Kibuloy gadupa-dupa na karoon dito sa prisuhan. Basin o paghuman na mga higala kung pananglit sa simbako mga kingsunan maka ipsot man gikan sa maong tahas kining si Pastor Apollo Kibuloy di karoon sa prisuhan. Puros na pastor ang mga binilanggo. Ha? Kay ginawalihan mga higala ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Oh. So wala sila problema gumikan kay ang mga gipang bilanggo diha mga kaigsunan sa Bilibid Prison or baka sa Davao Penal Colony mga pastor na. Ha? So apil na to kong migo dito nga si katrupang Jun Digamon. Ah, basin og sakristan sa pastor. No? Oh. Nga sa dapikol karon mga kaigsoon na nangako ang Migo. Alright. Now, og karon komplikado na kayo mga kaigsoonan kay niyatong Agosto lagi, sa kunang ginaingon mahigala, no? Nining tuiga. Nadawat ko, no, og dunay mga confirmation nga nadawat mahigala diha sa Malacanang nga nadawat na sa gobyerno sa Pilipinas ang request sa Estados Unidos alang sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Oh, pinasayod ba mo? Ang Department of Justice nag-ingon nga padayon karon ang ilang mga pagsusi ni aning requests sa Estados Unidos. Kinalangin na nilang sutaon mga kaigsoonan gumikan kay allegedly ang mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy dito sa United States sa mga kaigsoonan, ang uban nga kuan na nga tangso na mga kaigsoonan, no? Bullseye. In short, absuelto siya sa uban niya nga mga kaso dito dapita sa Amerika. Unsa na laman day ang kaso nga iyang gi atubang karon dito? Ha? Katong pag dala niya kwarta, mahigalang gikarga niya sa eroplano. Katong dunay mga armas po, mga kaigsoonan dito, nga gikarga niya sa eroplano, mga kaigsoonan dito sa Amerika. Ay, Diyos ko. Amerika nga Amerika ni mga kaigsoonan, pero diha nanukad kining nga ginatawag nga mga mafia. Diba? Diha natawag, mahigala kining ibang pulong nga mafia. Kung wala kay armas dito, mga kaigsoonan, ha? Wala kay armas sa... again sa kinibang mafia group mga kaigsoonan, tumbling jud ka. Oh. So mao ba ni usa sa mga hinungdan o mamahimong rason mga higala ngano nga dunay mga security escort si Pastor Apollo Quiboloy gumikan kay dili lang milyon ang iyang ginadala kundi billions of dollars. Oh. May parehan na dis Davao mga kaigsoonan, pwede ra nimo ikabiba ng 1 billion o ay mangilabot sa imo. Basta wala ka na hibali nga kwarta na imong ginabitbit. Ha? Pero sa tinuod lang mga kaigsoonan, walay kwan diri, walay problema diri sa Davao mga kaigsoonan. Oh, balikan nato ni unyang taon-taon mga kaigsoonan ko dinhi sa tong panaguban kay nindoton ta ni tibawason ba mga kaigsoonan, no? Kay do na mga istorya diri nga giboycott sa Malacanang ang kingdom. Na kung giboycott unsa may unsa man kanang doon sa may mawala mga higala sa mga miyembro sa KOGC kung gi-boycott mga higala sa Malacanang. Ha? Uy, mawala mga kaigsoonan kamo. Magpa-pandong ramang gihapon mo sa panahon sa kinibang eleksyon. Magpa-pandong ramang gihapon mo ni Pastor Quiboloy. Diba? Oban pag ni kuninyo kaniya to sa nagpa-pandong mo ni Pastor Quiboloy o sa iyang palad. Karon di mahigala kana inyong pala gigunit og pala mahigala para kubon og asa to dapita mahigala ga lublob si Pastor Quiboloy. Niya mo balik ta makaigsoonan si Alan Cañete may buntag ga Sir Briggs may buntag po nimo sir. Walay kapoy-kapoy para sa mga buhaya og kurakot. Okay si James sa Torre Franca. Niya mo balik ta makaigsoonan dinhi sa to Baraguban oras alas 8:38 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Hangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!

Balik tama ka tropa, dinig karon sa to Panaguban ang programang Bulsay. Oy, kadali lang mga kaigsonan, gusto ba ninyong mahayag kanang inyuhang kuan, inyuhang mga pamanit, mga kaigsonan? Dali, oh, makatabang ni Maigala di karon sa inyong kagustuhan. Ha? Hangtod sa inyong pagkasawa, Mahigala, Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsonan. Ano, gumikan kay sa tunang ginaingon, doon na kinisi ay lutatayon, mga kaigsonan. Nga makareduce sa melanin production o makafade, Mahigala, sa mga dark spots o makapafade sa ato pa, muputi na ka. Oh, so, nag-brighter ang inyohang skin. Oh, nag-light, mga higala, ang inyohang skin. Puti, mga kaigsonan. Now, nag-reduce usab kini o mga wrinkles, mga kaigsonan, kana mga kunot-kunot nga mga panit nga mura ka nag 70 anyos bisan og 12 anyos bisan pag 20 anyos ka, pero ang imong dagway mura na kag 70 anyos kay napuno na ka sa stress, mga kaigsonan, nagkadaghan ang imong mga wrinkles, mga kunot-kunot sa imong dagway. Inuminag Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Gumikan kay ang Santon Gold Coffee Mix, may naan sa collagen. Ang collagen, mga higala, mag-restore ka na sa inyo ang elasticity sa skin, sa inyong panit, mga kaigsunan. Nga, di na makapugong sa inat, mga higala, di na makapugong. Wala na yung mga muscles ng inyong mga panit. Pataka na lang pangunot, mga kaigsunan, kay... Ha? Wala mo inuminom ang Santon Gold Coffee Mix. Nainumin na ninyong Santon Gold Coffee Mix para mawala na mga kunot-kunot sa inyong aping. E kaning aping, mga higila, maraba na unang tanahon sa tao. Di ba? Unya, kaning mong dagway mo na yung una makita sa mga tao. Tanawa rago nang magbaktas ka, di ba? Tanawa ni mo ang mata o mata. Uban, muduko kayong hadlok tutukan. Hadlok tutukan, may higila kayo makita mga kunot sa iyang agtang. Hadlok pa makita ang kunot, may higila, sa iyang dagway. Awa mo kainom og Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsonan. Una nga, inumin ninyo na og Santon Gold Coffee Mix. Una mga gala, nang makapareduce na siya karon sa ato mga wrinkles, sa mga i-fight, mga higala, kinibang cellular aging ninyo. Kanang mo, ato mangita mo, sangko mangita, mga higala, sa katiguangon, mga kaigsonan, no? Kay mataga karon og unya ang orasan kasi gigadagan eh. Ha, kada minuto ga gautro, mga higala, ang landscape sa tuang dagway. No? So may tabo, mga higala, nga magkaidaran kita, no? Pero sa panahon nga makainom ka og Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsonan, sama nining akong ginainom karon nga ginasulod na ako sa akong tumbler, mga kaigsonan, no? Juan, kining makapabata, mga kaigsonan, no? Gumikan kay dili lang sa collagen, mga kaigsonan, no? Nga i-fight niya ang cellular aging nimo. Tungod ka na sa mangustin og turmeric nga nag-deliver, mga higala, og Santons, mga kaigsonan, na i-neutralize niya ang harmful free radicals, mga katropa. So, muna nga, sa mga naminaw karon, mga kaigsonan, dili lang kay improve niya karon ang ato ang digestion sa mga kaigsonan, gumikan sa uban nga mga sangkap sa Santon Gold Coffee Mix kay kining chia seeds, mga higala, nga usapod sa mga kuano, kinibang sangkap aning Santon Gold Coffee Mix. Makatabang ni para ma kuano, makatabang ni para nga ma-enhance, no, ang ma-improve ang imong digestion, mga kaigsonan. Nag-provide kini siya og rich dietary fiber pod gihapon, mga higala, nga i-prevent ang constipation, so di ka magtubol, mga kaigsonan, no. Gumikan kay i-regulate usab niya ang imong bowel movement. So, tanan nga mga sangkap ani Miguel, dako kay ni gana di karon sa tuang pagpalambo sa tuang maing panlawas. Sangkap ni ning Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsonan. Dili mo tingog gani kung walay kayuhan kini alang ato sa lawas sa tao, Miguel, di na mo ni kampanya di sa inyo. Dili Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsonan, kung maghatag malani ka daot sa inyo. Tungod kay naghatag ni, nagtanyag ni, nag-offer ni og maayo sa tuang lawas, di among ikampanya diya sa inyo nga mao ni siya ang palita. Muinom man lang tag kape, mga kaigsonan, dapat
nakasanton gold coffee mix ka. Alright, balik tayo din karon sa tuwang panaguban mga kaigsoonan no. Sa si Sir Alan Cañete mayong pag pamati paminaw ni Beng sa Altiza Grande. Okay. Alan Cañete sir, mayong buntag nimo sa Altiza Grande, di ba? Di nagpuyo si attorney. Si kuan ko no Bing Altiza Bing paminaw ni Bing sa may Altiza Grande. Alright, balik tayo diri karon mga kaigsoonan sa tuang kuan. Ato ang wrap up mga kaigsoonan. Kag kanina to gipanghisgutan ang may kinabigitan mga igsoon di karon sa kuan no. Depensa ni Vice President Sara Duterte nga nag-ingon mga kaigsoonan nga kini bang dagan karon sa impeachment trial mga kaigsoonan nakapa kuan na ba ni kini bang naka home na ba diri mahigil ang prosecution? Makuan baka karon si ma-impeach na ba jud kaha? Matanggal na ba jud kaha pagka president vice president mahigila ang vice presidente ani sa to ang nasod sa Pilipinas mga katropa? Now, kana kung imong lantaon sa day 21 sa summary mga kaigsoonan nga kung ginahimo dinhi, no? Sa summary ha. Sa day 21 sa impeachment ta mga kaigsoonan, do na tay scorecard mga katropa. Ladies and gentlemen. The scorecard ha sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. All right. Diri karon sa mga issue mahigala ko findings mga kaigsoonan advantageous kini advantage kini alang ato sa prosecution kini bang koa findings kay do na may pag question dito karon sa pag expend ano pag spend mga kaigsoonan sa pundo sa Office of the Vice President kini bang pundo sa confidential oga sa intelligence fund unya nakapunto sab din ni ang prosecution may gala sa questionable liquidation documentations. Doon na may liquidation si kwan, ang Office of the Vice President, no? Pero na-question kini gumikan sa kinibang pag-question sa COA, mga kaigsoonan. So punto ni alangad to sa kining ginatawag nga prosecution panel. Now, with regards diri naman karon mahigala sa Armed Forces of the Philippines certification o sa Youth Leadership Summit or YLS issue. Pabor gihapon ni sa prosecution gumikan kay ang ilaha dinhi karon mahigala at least di ay gigasto mga kaigsoonan di ay giingon karon sa liquidation nga 15.54 billion millions of pesos nga ilang gina-download mga higala ngadto sa Armed Forces of the Philippines mga katrupa. And yet, ingon sa mga sundalo, walay gi-download nga kwarta ang Office of the Vice President. Ngadto sa ilahang account. Oh. Wa ta masayod mga higala unsang pamaagi, unsang sistema nganong wa mo ni gisulti sa Armed Forces of the Philippines. Basta wala nila personally gidawat sa Armed Forces of the Philippines. So, wa sila nadawat nga pundo 15.54 billion a million I mean gikan sa Office of the Vice President. So pabor kini ngadto sa prosecution gumikan kay diha may sila allegation nga naggasto nawaldas ang 15.54 mga kaigsoonan nga sa lapi mga kaigsoonan ko. Now diri karon mga higala sa sunod. Kini bang POAS ang kakulang mahigala sa direktang handling sa pundo mahigala ni Attorney POA. Punto ni mahigala sa defense, no? Kay ang akusasyon mahigala allegation mga katropa karon, ilag yung ipamugos mahigala karon sa prosecution nga ikaw being the undersecretary and also a spokesperson sa DepEd. Doon na yung kay kaalam. Doon na yung kay kaibaw. Doon na yung kay kinibang katungod sa paghawid sa pundo. Ingon ma si Atty. Poa nga, wala oy! Pataka, raman mo! Oh,
na si Attorney Pua. Oh, nagpasagad na gin magpataka mga prosecution. Una nga tumbling sila. Hmm? Di ba? Nitumbling sila mga kaigsunan. Okay. Now, dininosab karon sa ginatawag maigay lang nga actual identity actual identity o responsable sa naggasto mga katropa. Dini karon be. Lantaw na to niya. Walay ang actual identity pabor kini sa depensa mga kaigsunan. No? Ang actual identity sa responsibility sa naggasto mga kaigsunan. Pabor ni karon sa depensa mga kaigsunan. Okay. O kining walay direct karon nga mga eyewitnesses diha sa akusasyon o allegation batok nga to kang Sara o gikan kang Poa. Gikan kang Attorney Poa mga kaigsunan. Niingon si si Attorney Poa gumikan kay naagon siya sa mismong opisina sa Office of the Vice President o sa Secretary sa DepEd. Wala siya nagbutyag mahigal lang nga ako mismo, siya mismo nakakita mahigal lang nga mi mando si Vice President Sara Duterte nga i-download yan. Ngadto sa kining ginatawag mga kaigsunan ko nga mga i-download na nga kwarta ngadto sa EFP. Oh, wala mga katropa no. Nga so pabor ni sa depensa. Og ang katapusan kining ginatawag mahigala nga direct link sa irregularity ngadto kang Sara mga kaigsunan. Duna mga irregularities kining alleged Waldas allegedly sa kwarta mahigala sa Confidential and Intelligence Fund gikan sa Office of the Vice President and ngadto mahigala sa DepEd mga katropa no.

0: diya gihatag diri si Vice President Sara Duterte kung miingon sila nga dili man ni 15.54 billion. Kuan ra man ni 1 million ra man ni ang ilang gihatag tumbling mga kaigsoonan. Di ba? Oh. Pero wa man lagi butyag, wa may gisulti ang sundalo. Gawa sa pagsulti sa kasundaluhan nga walay gi-download mga kaigsoonan si at si Vice President Sara Duterte nga pundo nganha sa ilang buhatan. All right. Next. Kini nga boring nga statement mga kaigsoonan, no? Boring nga statement. Siyempre, boring mga katropa gumikan kay kuano kinibang walay lami ang mga ebidensya nga gi-show mga kaigsoonan gi bit-bit sa prosecution. Gawas nga boring, gikapoy na maigila ang mga senador judges o sada sa gikapoy og todo mga kaigsoonan nga mura nag gipangpasan yang pinya sa iyang lugar sa Bukidnon. Kining si Senator kuan si Senator Mig Zubiri. Ang mura siyang nagbulad dito mahigala sa planta sa kinibang plantas pinyahan. Di adapita sa may Bukidnon mga katrupa. O nagibati mahigala ni Senator Mig Zubiri. O ingon pa ni kuan ni James Tori Franca ngano nga gikapoy man mo nga mo man ay kapuyon man nga gigusto man na ninyo. Mo man ay inyong kagustuhan. Pusa, nag-ingon po ning si si Carlo James Tori Franca gihapon siya nga dapat walay kapoy-kapoy para sa mga buhaya o kurakot. On that note, mga kaigsoonan, wala naman tayo oras. Dinikaroon sa itong panaguban, no? Pagalas, kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs, 6FM Network Philippines. O alam usap sa kinatibuk ang Pilipino para sa Pilipinas! Kini ang inyong alagad si katrupang Bricks Floresanto Dugma Puhon, ha? Mag-uban ta, mga katrupa. Sa Lunes pa siguro Puhon, makabalik ang ako ang partner si katrupang Alan Abay. Kay ikapoy na kong maniho diri mga kaigsoonan kay patakala ni Pislit. Lain man hinon mapislita na to mga kaigsoonan. Maning mayon tanig kada pislit sirit. Lain na ba mo tingog ni mga kaigsoonan kay usay kining mo mapislita na ko. Wala na ay. Ano sana kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Bricks Flores ang muingon. Magbilin mga kaigsoonan ko kung sa kamayang buntag. Dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines ug muingon. Kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Anxiety.

0: Bakla Rexana!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Send money abroad quickly and easily with Etlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Marvin Imano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gipaboran og gitapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghiskot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Imano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9.11 sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan dalay gunang Diyos away katapusan mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Good morning.
0: Asa man kakaroon nakaplaster mga katropa. Asa man maabot atong Sibya karong buntaga. Good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Laing adlaw na po datong pag-aubanan mga katropa ning adlaw nga Webes na gyud. Pitsa 3 na ning bulan sa Setyembre tuig 2026 mga katropa, laing adlaw laing edisyon na po sa programang sentro atong pag-aubanan. Of course nilang gihapon kana mga katropa sa 89.1 XFM Davao
1: Sentro.
0: Good morning mga katropa, asa man ka nakaplaster karon?
1: Good morning.
0: Nakahigop na ba ka sa imuhang kape diha katropa? Kung unsa man ang kasikas inyo diha ning adlaw nga Webes, ang uban na busy pa in town karon og panikay sikay no para sa pagtungha sa ilahang mga kabataan. Ang uban mo pay pagmata mga katropa. Sana all na lang gitaan. Ang uban nagigdahigda karon kay naka-leave, naka-sick leave. Nya kita ani kay lumalaban pa rin sa buhay. Bitaw mga katropa no. Uban ni ang programang sentro gikan alas 9 hantod alas 10:30 karong nga adlaw mga katropa. And of course inyo makauban gihapon sulod sa usa ka oras og tunga mga katropa sa ngalan ni katropang Jasper Magon sa inyong Lamoro Queen gihapon mga katropa. Inyo nga Lamoro Queen diri sa XFM katropang Juvet Espanyol.
2: Ang lamurok mong mga aping diha ako patay darling.
0: Mapatay giday ka sa lamurok maaping mga katropa. And of course no, sa atong yapong pagpanaguban-uban aning programang sentro mga katropa, wala ta nag inusara kay ambot ko nakatimpla na banig kape atong kauban diri karon. Wala pa pud gihapon. E murag paglingkod na ako, nabalaka ko katropang Marbs kay murag wa jud ko ka kitag kape diri sa kuang pwesto karon. Murag nagguol ko ba. Pero anyway mga katropa, di ato dugay-dugayon kay nagpanikad na ni siya ganina panigaw sikad-sikad iyahang tiil diri mga katropa. Kay excited gihapon si katropang Marvin Ibano makauban ta sa atong programa karong adlaw.
3: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Good morning katropang Marvs! Kumusta man imo ang adlawng Webes?
4: Yes, so far so good katropang Jubet.
0: Basta, basta.
4: Na, no? Kaya yun itong observahan man good mga katropa nga daw sa kainit sa itong makaigsuunang na minaw karon. Init na po na itong panahon katropang Jubet. Oo, so kana mga katropa mo ganing kana bitaw makigsuunan nato nga mag-question nga ano magapiman mo nga perti mang inita. Actually ana gyud ang mga Pinoy mga katropa no.
0: Bisag unsa ka init. Bisag unsa ka init diha. Basta kape na gani ang isgutan katropa Marvs wala git.
4: Yes.
0: Wala sinasanto
4: kana. di ba mga katropa bahalag magkapasok-pasok dihang dila mga igana. Basta makapangyapi lang. Labi na akong kining Zanton Gold Coffee Mix ang imnon mga katropa nako. Wagyoy angay ikabalaka mga higala kay gawas nga lami na healthy pa.
0: Ayan, so ang atong ikabalakan karon kay watay kape.
4: Kana lang dira.
0: Ato ang Zanton Gold Coffee Mix. Ay mga katropa, itong pagpanaguban-uban karon sa programang sentro hatod kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Yes.
0: Labi na gid na ito ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Timpla sa kape diha. While naminaw no, or imong background ang ato ang program makarong adlaw mga katropa. Kay lahi na pud yung mga isgutanan. Kasikas diri sa dakbayan sa Davao. O dili lang diri katropang Marvs. Lakit na sa tibok Pilipinas, sibok kalibutan mga katropa. Na atong iyag-yag, no?
4: Iyag-yag yun? Di basta-basta basin pwede po na kanang isilig mga katropa. Sa pag yung mga pagyag-yag diha, kay kining yag-yag, unsa ning yag-yag katropa?
0: Ibo-bo na ito. Ibo-bo na

0: sa atong mga katropa nga namino karon. Kini nga to ang mga impormasyon, mga balita katropa nga nakuha sa XFM team.
1: Yes.
0: No aron nga updated sila katropang Mars, and of course na makisayod sila sa mga kasikas kay kumbaga isa na siya, part na siya sa tuang responsibilidad ng isip sa kap Filipino citizen na makisayod ta kung unsa na bay dagan karon sa tuang nasod mga katropa.
1: Yes, basin ba yaon nya mga katropa, ikaw na poy mahimong unod sa mga balita.
0: Sumala.
1: Oh. Solo dili man balita na negatibo lang.
0: Mga good news na katropang Mars, no? Kanang nakadawat og
1: award.
0: O naghatag og pasidungog sa Davao City.
1: Kana
0: mga balita niya dito di kada paingon sa orange imong suot katropang Mars.
1: Ayay, lahi po to. Lahi po na mag-viral ka, mag-trending ka.
0: Delix kayo na mga katropa. Daman tay pangando yun nga ma-feature diri sa XFM. Ano mga good news?
1: O kanang kanhi, medyo huyang pa kayo ka.
0: Okay.
1: Pero karon pertinggahi anak kina katurbo man.
0: Nigahi na di ay.
1: Nigahi na mga katropa. Alright. O sa itong makaigsuunan, dayahan nga namino ni mga orasa kung buot ninyo masaksihan ang Lamuro Queen.
0: Aba, di
1: ganyo madunggan ni mga orasa o ang inyohang labukugging mga katropa.
0: Ang inyohang small but incredible.
1: Lala mga katropa, bisitahan ang Facebook page na mumaygala sa XFM Davao Katropa Digital.
0: Mamahimo sab ka mo mga katropa, magpadangat sa inyo mga comment, reaction, inyong mga opinion, ingon man greetings sa request mga katropa. Request murag nag
1: di basta-basta.
0: Murag yung unsa gid. Sa ato nga text line 0969-333-0537. Hotron ko katropa ha, 0969-333-0537. Ayog ka ulang kay Camilang nini katropang Marvin.
1: Yes, kami
0: bahala sa inyo ha mga katropa. Sit back and relax dara kay kami na ang bahala sa inyo hang mga impormasyon nga dapat ninyong masayod karong adlaw mga katropa. Ayan. Katropang Marv Zot, mga katropa karon kay nagtanaw sa itong Facebook Live. Comment
1: ay,
0: ubay lang
1: na,
0: mo
1: niya, ha? Yes! Daghan na actually, katropang Jovet, parting sayuhan ng mata na yan, ha?
0: Murag, gika pa sila alas 4 naghulat sa itong programa, katropang
1: Kine.
0: Marv.
1: Ay, yes, itong makaigsuunan, naglantaw na sab si Ma'am Nita Valderosa from Canada.
0: Ah, di ba sa basta, no? Kung sa panaurasa, gudito dito mga katropa. But ato na siyang kwan, i-comment lang ninyo mga katropa, ha? Kaya ito ang nagpasahon unya sa unahan. Ang inyohang mga greetings og mga komento sa tuang isgutan karong adlaw. But triyo na kita katropang Marv sa tuang bago na to sugdan of course natong pagpanaguban-uban karon maghatag sa taga usa ka positive na quote, motivational quote alang adto sa tuang mga katropa nga naminaw karon mga katropa. Success is not measured by what you achieve alone but by how many lives you help improve along the way.
1: Ooh!
0: Hindot kayo katropang Marvs, no? Kumbaga, maging inspiration ka sa uban. Maging, kanabitong, instrumento ka sa uban.
1: Yes, ikalambo sa uban.
0: Oo. Kumbaga, ang success daw, wala daw siya nasukod mga katropa sa kung unsang imuhang ma-achieve alone. But masukod di ay siya katropang Marvs, ang success ni mo, kung pila ka kinabuhi ang imuhang na-inspire, pila ka kinabuhi ang imuhang natabangan, pila ka kinabuhi ang imuhang
1: nasalbar gikan sa kapobrehon.
0: Kumbaga sa bisan unsa nga pamaagi mga katropa nga nakatabang ta sa uban nga ma-improve ang ilang kinabuhi along the way, along our journey katropang Mars.
1: Kumo ko na ang ma-consider nga greatest success sa imong kinabuhi.
0: Yes, oo. Kumbaga ang kanang mga kwarta unsa para diha ma-consider man nato na siya earthly success katropang Mars. No, kanang success nga gina-aim nato diri sa kalibutan, pero kanang success bitaw nga makaingong ka nga ay na, naging ano giday ko, naging torch ko sa kinabuhi sa uban. Ako ang nakahatag og kahayag sa kangitngit sa uban.
1: Di basta-basta, ha?
0: Oo, diba?
1: Ako'y nahimong kandila sa kinabuhi nga daw alkitran.
0: Yes.
1: Oh, grabe yung ubag yun.
0: Kangitngit kaayo nga kinabuhi sa uban. Ako di ay ito ang naging rason nga nakakita silag kahayag.
1: So, ako ang nahimong tulay nga mauna ni ikanindot ang ilang kinabuhi.
0: Sa bisan unsa na siya nga pamaagi katropang Marvs, not necessarily nga magpasabot na siya nga naghatag kag kwarta or nagtabang ka sa ila sa unsang pamagi, but even ang imuhang presence alone somehow maging torch or maging kahayag sa uban. Diba? Pagpaminaw lang nimo kahit dili nakamutingog, maminaw lang ka just being there katropang Marvs na kung tabang na sa uban. Akong isa ka example nako ha, si Ate Everlyn, no? Ako lang siya itago sa pangalang Everlyn.
1: Everlyn.
0: Pinakagwapa na ako ni nga ate sa tanan. Who would have thought katropang Marvs na kumbaga sa kadaghan-daghag dalan nga pwedeng maagian nagtagbo ang duha ka tawo ba, and then all of a sudden parang naging inspiration siya, naging kahayag siya sa kangitngit nga sa kalibutan sa uban. No, so ingana good kita pud sa tuang nga sarili, mga katropa, pwede pud tang maging kahayag sa uban. Yes. Sa bisan unsa nga pamaagi, dili lang sa material things, material nga mga butang, no? Mm. But just being there, your presence, ang imuhang pag-care sa ubang tao, it can be torch na para sa ilaha katropang Marv. It can, right. It can serve as light sa ilahang kangit-ngit sa ilang kinabuhi. So, utrohon na to, success is not measured by what you achieve alone, but by how many lives you help improve along the way.
1: Ayan, magkatropa, ilabi na nga, Berman's katropang Jebel, at kalitaong season of giving.
0: Wow.
1: Oh, di basta-basta.
0: Ako na ang yung kuy daghan nga ikahatag katropang Marv.
1: Kininag atang yun ako ang bag katropang Jubet.
0: Ikahatag nga pagmahal.
1: Ako na ako.
0: Dako man tang dughan. Oh. Puno manig pagmahal.
1: Sana all, ha? Ayan, mga katropa,
0: diba? Bugat man isa kay tungod sa kabugat sa pagmahal.
1: Pagmahal.
0: Daghan tagi kahatag, anak katropa.
1: Kaya murag ningi si si katropang Arky.
0: Oo, napatay kahatag. Smile.
1: Smile.
0: Arky, makahatag man tag, ano sa ilang.
1: Be a happiness to others.
0: Oo, ano man na, dili lang itong material things kay wala kita. Dili na lang itong mga doy. Anyway, mga katropa. Sentro. Alas 9:23 na sa buntag. Mm-hmm. Oy, ubanin ninyo ang programang Sentro, ha, sa paghigo pag healthy nga kape diha. Ang ato ang Sentro Balita karon. Hatod kanato sa Zanthone Gold Coffee Mix.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang anig sa itong sentro, balita mga katropa, gipahimagnuan sa DNR Environmental Management Bureau 11 ang publiko nga mag-amping tungod sa haze nga naka-apekto sa pipila kabahin sa Davao Region o posibleng may kalabutan sa wildfire sa Indonesia. Nakatalog pagtaas sa PM2.5 levels ang monitoring station sa Kalinan. Neto may ngadlaw bisan pa nga nagpabiling good ang air quality sa Malita og Fair sa Digos og Kalinan Bay sa pinakabagong datos. Girekomenda gihapon sa DNR nga limitahan sa mga bata, senior citizens og mga dunay sakit sa paginhawa nga dili importante sa, o dili importante nga pagawas sa balay og magsulob og face mask isip proteksyon na batok sa pinong partikulo sa hangin. Nagpasidano sa bang Department of Health kon DOH nga ang dugay nga exposure sa haze mahimong hinungdan sa respiratory illnesses og uban pang komplikasyon sa panglawas. Padayon nga ginamonitor karon sa mga ahensya sa gobyerno ang kalidad sa hangin samtang ginauhag ang publiko nga magmatngon o magsunod sa mga health advisories.
2: Sentro sa Balita.
1: Sa pikas bahin katropa, gisusi sa duha ka international evaluators gikan sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kun UNESCO ang Mount Apo sa Davao City isip kabahin sa bid sa Pilipinas nga mailhan kini isip Global Geopark. Ang evaluation nagtumong kini sa pagsusi sa natural geological o cultural significance sa lugar o kung nakasunod ba kini sa mga kinahanglanon alang sa pag-ila isip UNESCO Global Geopark. Nasayran nga ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa Pilipinas aduna kini importanteng ecological, geological ug cultural value nga nahimutang sa boundary sa Davao Region ug Cotabato area. Ang resulta sa evaluation mahimo kining maghatag og duga nga oportunidad alang sa conservation, sustainable tourism ug community development sa mga lugar nga naglibot sa tibuok Mount Apo.
2: Sentro sa Balita.
0: Samtang mga katropa, naggahin ang Department of Budget and Management kan DBM og muabot sa 10.3 billion pesos aron suportahan ang implementasyon sa zero balance billing program sa mga ospital nga ubos sa Department of Health og unom ka pilot local government unit hospitals. Nagtumong ang programa sa paghatag og libre nga serbisyo sa mga kwalipikadong pasyente aron dili na sila makabayad sa ilang hospital bills human sa pagpahigayon sa gikinahanglang medical nga serbisyo. Sumala sa DBM, kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga mapalapad ang access sa healthcare og mapagaan ang pinansyal nga palasanon sa mga pamilyang Pilipino ilabi na kadtong adunay limitado nga kita. Gilauman nga makatabang ang dugang nga pondo sa pagpauswag sa kalidad sa serbisyo sa mga pampublikong ospital og paghatag og mas maayong proteksyon sa mga pasyente batok sa mahal nga gasto sa pagpahospital. Nagpabiling prioridad sa administrasyon ang pagpalig-on sa universal healthcare pinaagi sa padayon nga suporta sa mga programa nga direktang makatabang sa panglawas og kaayuhan sa katawhan.
2: Sentro sa Balita.
1: Dugang sa tong sentro sa balita, mga katropa, nangayo ang Department of Agriculture kun DA og anasa 198.45 billion pesos nga pondo alang kana sa 2027 aron mapalig-on ang food security ug mapadayon ang produksyon sa pagkaon sa nasod. Ang gisugyot nga budget gamiton alang sa mga programa sa agrikultura, lakip ang suporta sa mga mag-uuma, modernisasyon sa produksyon, pagpalambo sa irigasyon ug pag-atubang sa mga hagit nga dala sa kalamidad ug climate change. Subala sa ahensya, importante ang igo nga pondo aron maprotektahan ang kita sa mga mag-uuma ug masiguro nga adunay igo ug abot kayang pagkaon alang sa mga Pilipino. Kabahin usab sa plano ang pagpalig-on sa lokal nga produksyon aron maminusan ang pagsalig sa or ang pagsalig sa imported nga agricultural products ug mapalambo ang kapasidad sa sektor sa agrikultura. Gilauman sa DA nga pinaagi sa maong budget, mas mapalig-on ang food supply chain ug mas mapadayon ang pag-uswag sa sektor nga mao'y usa sa mga haligi sa ekonomiya sa nasod.
2: Sentro sa balita.
0: Laing panganig sa to nga sentro balita, mga katropa, posibleng ipagawa sa Senate Impeachment Court karong adlaw ang desisyon sa motion nga usbon ang schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang maong motion nagtumong sa pagpapaspas sa pagdungog aron mas dali nga mahuman ang presentasyon sa mga ebidensya og testimonya gikan sa prosecution og sa defense. Padayon sa pagkakaroon ng pagdungog sa mga testigo may kalabutan sa alegasyon sa paggamit sa confidential funds sa Department of Education atol sa termino ni Duterte isip kalihim sa mga ahensya. Gilauman nga ang bagong schedule kung maaprobahan, makatabang sa mas epesyenteng pagdumala sa impeachment proceedings o makahatag og mas klarong timeline sa mga nailambigit nga partido. Nagpadayon usab ang interes sa publiko sa maong kaso tungod sa kahinungdanon ni ini sa nasudnong politika ingon man pagdumala sa gobyerno.
2: Sentro sa balita.
1: Natapos ang hanay sa sentro sa balita, mga katropa, mikabat na sa 1,003 ang kumpirmadong namatay, samtang kapin 4,400 pa ang padayon nga gipangita human sa grabing glacial flood nga miigo sa Nepal ug China border. Sa Nepal, ana sa 987 na ka mga lawas ang narecover o patayng lawas ang narecover, samtang libuan pa ang report nga missing. Samtang sa China, 16 ang kumpirmadong namatay ug kapin 500 ang wala pa makit-i. Padayon ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar, di inaglisod matod pa ang mga responder tungod sa dagkong debris, landslides ug kadaot sa infrastruktura. Gituuhang ang kalit nga pagbutos at ubigikan sa naguba nga glacier mao'y hinungdan sa nakong pagbaha nga nakaapekto sa mga komunidad, kalsada ug mga pasilidad sa enerhiya. Nagpabilin usab nga alerto ang mga otoridad ug ang international humanitarian groups samtang nagpadayon ang relief ug recovery operations sa maong mga nasud.
2: Sentro sa balita. Sentro.
0: Alas 9:30 na sa buntag, mga katropa, balik na sa itong pagpaguban. Oh, ang katropa, ang Marv. Kanina pa ni sila, dari naka-standby.
1: Ay, grabe.
0: Nagli-li na sila. Murag ihapag si Jose
1: Marichan. Mili-li na, gyo da?
0: Pagkita ko ni Mogato ang ano, dari, na yung time.
1: Yes.
0: Ibisita siya, dari katropa.
1: Nili-li, drag, drag, ito dapit katropa ang Jureto sa bintana.
0: Oh, oh. Dari nili-li si Jose Marichan.
1: Uy, ano to nga? I want to see the Lamborghini. Ay!
0: Beta, naunda na ito, Bik, kung napabay mabilin sa bonus.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: inako ba mo to iyahang katuyuan?
1: Daya. Pero at least mga katropa ha, kay Bermans kami nag-atang and hoping ha nga atangi ang duga mga programa sa XFM Davao kay possibly giving time ang good katropa.
0: Oo, nag-atang ko kayo panghatag.
1: Yes.
0: Pagmahal.
1: And of course kay Bermans atangi karong September 6 mga katropa.
0: Yes.
1: Ato mismong Yes to Health Caravan.
0: Mga katropa ha, atangi ninyo dirita sa may bliss. Bago aplaya ning Dakbayan sa Davao. Karon na ka ng September 6, 2026 mga katropa. Adlong Domingo ka na.
1: Of course, atangan mga katropa ang kinimismo mga serbisyo.
0: Yes, sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan mga katropa. Natay libreng consultation, natay libreng check-up diha. Kauban si Doc CJ Nadruda sa tuang Yes to Health Clinic. Now sa mga tuang libreng terahertz therapy katropang Mark.
1: Yan! di basta-basta mga katropa, naapod tay free taste. Wow. Libreng patilaw sa tong Zanton Gold Coffee Mix.
0: Sabi na ko, gunsa ang ipatilaw katropang Marvin. Zanton Gold Coffee Mix. So kanang mga sigilag kaibog sa mga diya nga sige mighigop dari kape,
1: kana
0: makatilaw na gid mo ana mga katropa, pwede mo bisita ang adlaw para sa tuang free taste sa tong Zanton Gold Coffee. Aside pa gid ana katropang Marvin, discounted pa gid ang prices sa tuang mga produkto.
1: Yan, kanindot niya na mga katropa. So, kung sa ngayon nyo ipaabot, kay naapoy pa premium anak katropang Javet.
0: Of course, kay naman ay lecture si Doc CJ, no? Tugluan ta kung paano mag-kanang mag-home remedies, mag-maulian ta nga narata sa itong panimalay, di na kailangan mag-gastog dako.
1: Ayan.
0: Na lang siya yung mga pangutana na katropang Marv. So, kung abdik ka mo ito ba, ay, may mga pa-premium tayo dyan.
1: Yes.
0: Meron tayong libreng ibibigay na bigas.
1: Bigas! Grabe, di basta-basta mga katropa. Kanang bugas nga pag imuhang pisliton, dili mo lagsik.
0: Ay, dili.
1: Lahit na ang bugas katropang
0: Marv. Lahit na sa naong rato.
1: Ay, sa naong na ito, ha? So, kanang mga katropa, and of course, masaya rin nato kung unsa ka nindot gamiton ang mga food supplements gama sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, alang sa matag-usa ka panglawas.
0: Ayan. And of course, mga katropa, ha, aside ana sa karong September activity nato, di ba? Ingon ta, nag-uumapaw ang ating pinapamigay.
1: Yan.
0: Basta burr months, mga katropa, muna sa September, sa October na.
1: Naapagyot October.
0: Oo.
1: Uy, atangan na to na, ha?
0: Mas dako-dako to, katropa, Mars.
1: Mas lapad na sa bisyo.
0: Muna makaingon nga, naagyot ko'y madawat nga dako karong
1: dako.
0: September. Or October.
1: Oh.
0: Dako nga blessing.
1: Blessing.
0: So atangin na ninyo mga katropa, batang nga tuas ang unang atangan, pila na lang kaadlaw mga katropa, tulo na lang kaadlaw, kita-kits ta hadre sa may Bliss Covered Court, bago applyan ning Dakbayan sa Davao, alauna hantod alas 5 sa hapon, karon na ka nang umabot nga Domingo mga katropa, yan. September 6, 2026, kita-kits na ataana ang XFM team mo, delikit ana mga katropa, makigabi-abi sa inyo.
1: Ayan.
0: Alas 9:33 sa buntag mga katropa, kapaspas sa oras katropang Mark.
1: Yes, of course, paspas kayo mo tayo patong mga kaigsuunang nagtanaw karon sa itong Facebook Live. Good morning, Sir Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansin New, Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
0: Ayan, good morning, sub kay Sir J. Mark. Good morning daw. How daw kay mo advice katropang Mark?
1: Ako di basta-basta na nga kasi natian yung katropang Jubeta.
0: Ano siya, how des man kaayo. Alangan mga pinag may pinaguhugutan tayo. Ano itong feeling, di man tama kayo na kung wata kaagi.
1: Alright, yes! Ayan, of course, good morning sab kang Sir Alan Dionio. Sumala pa niya. Uy, labot kini sa KOGC Kingdom kay 75,000 ang sitting capacity. Ingon nila, walay resibo. Kay vlogger daw ang nag-ingon. Uy! So, ito, murang alanganin si Sir Alan nga
0: si
1: 75,000 ang kayang i-accommodate.
0: Cater, yes.
1: Oh, yan,
0: pero sige lang mga katropa,
1: nakadog-ab lagi.
0: Mabalaan man nato na pohon pag nanay mga concert.
1: Yes.
0: Mabalaan nato na pohon kung pila ang ticket nga mahali.
1: Kung nagduha-duha yung kahala appeal o palit o ticket.
0: Mabalaan nato na pohon. Since na-open naman, and that's actually good thing, no, diri sa Davao City. Isa na siya sa nakadungag sa tuang dungog. Worldwide mga katulad.
1: Worldwide na siya.
0: And good morning po kay Sir Dominic Drilon, kay Sir Alonso Sanchez. Sir, I always forgot talaga katropang Marvs kung asa gini si Sir Alonso, no? Australia ba yun? I know. He's not, he's English spoken in Dala.
1: Oy! Really?
0: Is it Australia, Sir Alonso, or USA?
1: Wow! So, we can be challenged?
0: Yes, there is a lot of challenges. I cannot take this anymore.
1: No? All right, yes.
0: If I have viewers that is English spoken in Dala, I will shut down my phone.
1: Don't you worry, I will be okay.
0: Yeah.
1: I will say to them, thank you for watching.
0: Ano pa?
3: Daghang salamat.
1: Oy, bisaya. Mas hindi ka sa bote, Sarah.
0: Good morning, Sir Alonso Sanchez and Musa Sargid. Morning na itanas itong Facebook Live karon. And ubay-ubay sila katropang Marts. And ayaw maghawa di ang mga katropa ha, kaysa ito ang pagbalik ato kinihisgutan. Kaya murag ano tani katropang Marbs, malipay ba ta or unsa ba, labi na sa mga katropa nato diha, wa man ta mangandoy nga magsakit ta katropang Marbs, di ba?
1: Yes.
0: Pero da kung tabang kaayo kung naay nindot nga kanabitong health services para sa at kadaghanan. No, para sa mga pamilyang Pilipino. Kay karon mga katropa do na ano man nato, natagamtaman man nato kining zero balance billing policy. Unfortunately, naalay mga siguro somehow murag magproblema ka tungod kay kung dili ka rehistrado, kung wala kay ID, wala mo asikaso ana, dili gihapon mag-grant sa imo. Kumbaga bago nimo ma-avail ka ng zero balance billing policy, makuyapan sa kagkadaghang higayon ka tropang
1: tabangon sa kakadali.
0: Tabangon sa ka ang mag-asikaso mo pay mo puli sa imo sa ospital. Para ma-avail lang ni. Now mga katropa, ang DBM kung Department of Budget and Management na sila gigahin karon katropang Marbs
1: pila
0: na,
1: ka ni.
0: Nga pondo.
1: Uy, pila
0: para,
1: ka ni, ha?
0: Para suportahan kining zero balance billing program. So unta no, though naa naman ni, let's say naa na ni nga nabalaod, napatuma na ni siya. Siguro mas pahugtan lang yun siya katropang Marbs. Mas iano lang yun. Kumbaga naalay mga limpyuhon, repasohon no. For example, kung naa na may zero balance billing policy, dili na lang po siguro na ito pala sidlusiron ang mga ano, di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga, once na masikaso ka, diretso na naba, zero. Na so, may budget.
1: Ayan. Kung pila kaya ni mga katropa, ato nang atangan mga igan.
0: Ha? O kung unsa ilang mga pamaagi, ani, para mas mapapaspas ang ilahang serbiso.
1: Oo. Kung aduna kamoy mga mulo, mga katropa, na talking about mga bayro nun, hala po, hindi ka na ipabuhagi dili sa tong programa.
0: Ayan. I-text na ninyo mga katropa sa tong text line 0969-333-0537. O sa tuang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Pag-comment lang mo di ha kayo niya sa itong pagbalik ato ka ng basahon at itong isgutan kining pondo nga gigahin alang sa zero balance billing program sa gobyerno mga katropa. Ato ka ng balikan human lamang sa pipila ka pahinomdom. Standby katropa. Alas 9:38 sa morning.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Oras habod garinyo sa Windsor.
7: Time check brought to you by
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!
6: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
13: Ingon ang pingan, Nganong kalit manggibyaan.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!

0: Kung gusto mong umaman ka tropang Mars, mag-a-abroad ka ba?
1: Yan ang tanong na nagtangag ng malaking ganti.
0: Ito mga katropa, nawala na day dari kay nag-abroad na day. Kaya nga naman day, nga nung hawaan man ang Pilipinas. Ako patriotic, ayaw ko katropang Mars. So bahalag magkinaunsa, magkamuriching, di ko mo. Mo-abroad lang ko kung nata international travel.
1: Magpariyata katropang Jibet.
0: Pero kana, ano, antusan yun ako dres Pilipinas, mamatay na dres Pilipinas.
1: Labi na ang nanay business na to. Kung ako mga katropa, o diba? Oh, good thing kayo, Vermont mga igala.
0: Good news na siya.
1: Good news. So, kana mga katropa, actually, kay gihatagan man ta og privilege no? Sa ato ang boss, Boss Rems. No? Daging salamat sa pila kay gayon nga nakabisita in town me sa international nation. Ah, international nation. Sa ubang nasod mga katropa. And, mabati katropang Jibet. Actually, noon, standard, talking about standard sa mga buildings dito.
0: Makita na to ang difference.
1: Difference. Pero, lahi ragyod kung diri sa Pilipinas.
0: So, kumbaga, ang home yun na to is not this Pilipinas. Kumbaga, we can be comfortable anytime.
1: Comfortable.
0: Ang problema lang gina to katropang Mars. May mga government services lang yun katropang Mars.
1: Ano unsa dahil na sa government services?
0: Oh, let's say, for example, makita na to ng sitwasyon sa to ang mga matag-ospital. In town, ang kanang mga nasa emergency, ginibitaw mga public hospitals na may gakiter o daghang mga pasyente. Unya kay, na, himat yun nung nagani, tungod sa sakit. Unya, narapag yun sa gawas kay dili na maigo kay kulang ang hospital bed. Dili makiter sa sulod. So in town, naras gawas tanan, pati mga watcher, matulog sa gawas, maulanan, mainitan. Ula kita'y mahimu anak. Kasi nga, pigado nga to ang health services.
1: Agoy. So karon meaning to say nagkinahanglan og dugang pondo aron mas mapalapdan pa.
0: Yes. Pero ang kini nga pondo katropang Marvs no sa DBM ilahang gigahin ani is budgeted lang siya only para sa zero balance billing. So katong mga naghigda dito sa gawas dalan, pasagdi lang sa to sila, pasagdi lang sa to sila diri sa ta sa zero balance billing. Pasalamat man ta kay naingon ana katropang Marvs no nga kumbaga, ma-assured ka ba nga, sige lang, kung magkinaunsa, wala ko'y mabayaran aning ospital kaya na may zero balance billing. Ang problema lang, paano kung wala kay mga ID? Hagikan pa yung taong galito sa lagyo mga bukid. Di wala kay privilege nga mukuhag mga identification cards, mga rehistro pa na liha, unsa pa na kay dili, betanan maka-afford.
1: Yes.
0: O, so, mangita pa kagkwarta, asa na po ka mga sikaso, ana.
1: Kaya uban, gidaginot pa in taon. Pangkaon ka ng sima-sima, ragit in taon, katropa ang Jibet, diba?
0: Makapaka-survive sa islang tibok adlaw, mga katropa. So, instead nga ilang igasto para ng mga papeles, ilan na lang ikaon.
1: Okay.
0: Now, kay nagsakit man mga katropa, di man po na to sila ma-blame, no? Kay, ana, magang tao, maka-experience, magigingon ana ang mga kalisod katropang Marbs.
1: Alright.
0: So, mutong, ang ilang buhaton para maka-avail aning zero balance billing program, magpangita pag-asa na pud mo kuwag kwarta para magpa-ID.
1: Oh, then ang isa pa kung naaman sila yung mga luna sa kabukil, labi na kaya itong mga kaigsoon ng mga nitibo, mga katropa, kanyang mga indigent individuals. And then kung pangita collateral, noon wala man ito. Kung collateral ang isgutan, wala po sila na mapresentang dokumento. Ano? Kaya simod-simod ba yung tudlo-tudlo dito katropang Jibet? Di lali mga katropa. So karon ang kini mismong Department of Budget and Management nagbutyag nga. Uy, released funds daw na sa dulan or pila ni? 10.377 billion pesos.
0: Imagine mga katropa. Dako kaayo kining budget katropang Marv. So kung imong una-unahon, imagine mga katropa ha, billions of pesos kini mga katropa. Ang pangutana karon kung magahin kining budget, mapaingon ba gini sa saktong padulngan?
1: Kanang ito ang 100% gyud di ini nga budget tanan mapadulong sa programa.
0: Okay, let's say for example, naa naman gini nga ano, katropang Marv, nag-exist naman ni karon.
1: Yes.
0: Naa na may mga pipila ka mga katropa na to nga nakatagamtam na ani, nakagawa sa ospital nga walay gibayran. Pero yun nga, daghan pa kay kagasikasohon, maglinya dito. So, ang imuhang process na po, it could take at least 2 to 3 days pa bago maaprubahan nga no balance billing, bago ma-zero ka na imuhang billing diha.
1: Yan.
0: Oo, pero why not, no? Nga, appeal aning budget, appeal aning ilahang gigahin nga 10.377 billion pesos mga katropa is ang pagpaspas sa pag-asikaso.
1: Uy.
0: Wala na dagang kuskus balungos.
1: Ana.
0: Kumbaga wala na dagang requisitos nga pangitaon kay ang tuyo man ato diri makatabang
1: ta.
0: Ano man ang ato ang gusto nga mangita pamantag ano ba kadere
1: identifications diha.
0: Kamat yun noon naman gani na bago ni dawaton mangita pag ID unsa pa na dihang mga pangitaon. Napay mangin nga mag-down pa. No?
1: Actually kana manggod sa akong nasabtan ha talking about ni mga health services mabiyag yun ang ilang mission to help to save lives.
0: Oo. Nya ang naitabo karon di ka kagawas hantod sa di pa di pa mapirmahan ni kong.
1: Actually available man ni mga health services. Na ana na mga katropa kana lang ang kwarta. Nang pag apelyido gyud na basta magpatambal ka kuwarta. Byron nun, mga katropa. So, kaya itong mga hospitals, actually, adunay unum, pilot local government unit hospitals, mga katropa, niining zero balance billing
0: aside
1: program.
0: Aside pagidaan, ang katupag yung mga hospital nga under sa Department of Health. Ani katropang Marbs, no? Diba, nakita na to karon maka-avail ta sa zero balance billing program. Yes, maka-avail kayo ta. Pero unsa itong buhaton, tagaantag papel. Kini nga papel ka tropang Marbs, idagan pa nato dito kay Kong. Idagan pa nato dito sa DSWD. Idagan pa sa
1: Malasakit.
0: Idagan pa sa Maip. Sa pa na? Maip ba na? Oh, Maip. Malasakit. DSWD.
1: Kay Kong.
0: Dito kay dagan pa na nimo dito sa mga party list. Pila ka party list imong daganan. So, i-less na nila. Less 5,000, less 2,000, less 3,000, less 4,000. Hanto din, kung pila itong mabilin, dito na na-crash out sa DSWD. Muna ito ilang bayaran. So, mahimong zero, mga katropa. Pero why not, kung ang buhato na to, isa ka papel, dito rin na sa isa ka agency daganon, i-crash out na diretso. Para di na ito na maghasul-hasul. Nganong hasul-hasul?
1: Muna yung mahitabo sa uban, mga katropa, nga pagawasay pa lang iyang pasyente nga gibantayan, sa mahitabo, siya na'y mupuli.
0: Ang budget manggod nga kini, let's say for example lang ha, kini nga budget nga butang ta mga 10 billion nga budget, igahin-gahin maguna, ibutang sa opisina ni Kong, ibutang sa opisina ani, ibutang ani nga party list. Kay para kung naimuduol sila na sila'y ma-release, nga nang ingon ana pa man.
1: Pwede raman kung sa'y purpose sa centralized.
0: Diba? Naman tayo centralized system. Why not nga isahon na lang isahon dito na ang lang budget? Let's say sa DSWD, isahon na dito, i-crash out diretso. Yes! Centro.
1: Isa pa naka-system baya na karon. No? Mga nagipaning kamutang da sa government karong malikayan ng face-to-face transactions din ha, kumahimo para malimitahan ang kahago sa mismong mga kinibitawang kliyente. Bali ha, mga kinahanglan matagang serbisyo, systematized na karon, computerized na mga katropa, meaning to say, dapat wala na iangay kahasol.
0: Muna ang mapangutana na to katropang Marbs. Hinoon, basi na sila ay rason ana katropang Marbs.
1: Ang uban ana is for verification.
0: For verification. Nagsakit na sa ospital, pangutanon pa nyo kung siya bagyod.
1: Panawa lagi. Relax, relax.
0: Ay, nalangyod ka, tropang.
2: Easy.
1: Kinikaroon, asa ato mag-egsuonan nga naminaw. Asa, by the way, asa ba kini nga mga ospital nga naanay nag-exist nga zero balance billing program?
0: Oo, actually, ka, tropang nga Marbs, diri sa tuwa sa Davao City, ha, apil na isa sa mga nagpatuman gid ani mga katropa is ang Southern Philippines Medical Center. Ayun, ang SPMC. SPMC. No? So, nagana zero balance billing program diri sa SPMC. Isa po dahil na mga katropa, ang Davao Regional Medical Center, DRMC.
1: So, apil sa Tagum.
0: Apil gihapon na siya sa mga pipila lamang ka na, no, atong hisgutan sa mga under sa DOH hospitals o kining six pilot local government unit hospitals kana ang naapil. Sa pagkakaroon, wala pa tayo idea kung asa-asa gini mga katropa, but ang kining ZBB program, itawag ni nilag ZBB katropang Marbs, Zero Balance Billing Program, magamit ni siya sa tanang hospitals, no? Ubos sa Department of Health. No? So, tanan nga mga private hospitals nga under DOH na aning ZBB o kining six ka mga pilot local government unit hospitals. So, kinsa po na mga qualified ani katropa Marbs? Oo, mga qualified ani mga katropa, of course, katong mga kabus nga mga pasyente.
1: Yan.
0: Kanang kabus sa tinod na pobre gina mga katropa. Mga indigent members.
1: So, gara na po.
0: Giingon katropang Marbs. Mga pamilya nga dunay limitado nga kita. o kanang mga na-admit sa mga basic o charity wards. No? So, muna sila ang mga pinakaunang maka-avail ani, mga qualified. Mm. So, ang coverage ani, apil na diri ang operation, laboratory, tambal, o uban pa nga mga medical services samtang naka-confine ka. Mm. So, let's say, for example, sa kuha katropang Marbs, katong time na medyo na-ano-tano, diri sa may SPMC, niabot tag 40 kapin thousand na zero gid siya.
1: Wow.
0: Pero yun nga mga 2 days pa ka na sigig daganda.
2: Process.
0: Asa ka mo adto? Oh. Asa ka mo kuan? Kasi kailangan nato siya i-avail mga katropa kasi nga kwarta na sa katawhan.
1: Correct.
0: No, kay mingan nga dili ko dira sa public kay dito na ko sa private para good ang service malamang. Mm. Nindot yun ang servisyo ang private kay bayran man ang
1: bayran nino. Man. Pero oo, public, medyo malangay gamay kaysa kadaghan po og mga pasyente.
0: Yes.
1: So, di kayo diha makater mga katropa. Actually, kining naisgutan nga budget at atong gi pangita din ni katropang Jivet. So far, daghan po din sa may Metro Manila area. Mm-hmm. Sa kulang bahin mga katropa nga gi-allocate or allocated ni ini nga budget. Sama na lamang sa DOH Hospital sa Metro Manila sa lakip na dinhi ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Mm. So kinimang gud atong programa madunggan kita tibuok nasod og tibuok kalibutan mga katropa. So far diri sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center lakip sa Dr. Josefa Belia Memorial Hospital sa East Avenue Medical Center. Jose R. Reyes Memorial Medical Center, lakip na sa Quirino Memorial Medical Center. So halos kuan ni siya, no? RMC, ang mga hospitals, Rizal Medical Center, San Lazaro Hospital, ug Tondo Medical Center. So kini, lakip po din yung mga katropa sa ZBB program, ang National Center for Mental Health.
0: Uy, lakip din yung katropang
1: Jivet, no? Ha? And sa National Children's Hospital. And kining Philippine Orthopedic Center ug Research Institute for Tropical Medicine.
0: Ayan, oo. Nagandaghan ka na katropa. Mm. Daghan pa na nga mga ospital. Ang dunay ZBB program or Zero Balance Billing Policy Program mga katropa. Muna siyang ato nang i-avail, no? Kita nga mga katropa na ito nga, simba ko, dili magidmali kayan, magsakit ta. Mayingon nga, di na ko dira kay hassle manggod. Tinuod yun siya. Munang yes, pinakauna yun na ito, mayingon is hassle manggod. Paglinya-linya pa ka. Mm, pag-abot dito, dili pa ka-ikater. Kung dili ka kamat yun nun, di pa ka-ikater. Oh, ipalingkod ra ka sa wheelchair. Pahulaton pag yung ka dito. Mayingon na ka nga, wapay bakanti nga bedding, dira sa ka sa wheelchair. Ana jud na no sa mga ospital.
1: Napagi mga isog kayo nga mga personay sa ubang ospital.
0: May nga pagid nga. Padali lang. Ana pagyud.
1: Ana pagyud singkahan pagyud.
0: May nga di na gid maantos kay na may time nga sakit jud kay no dili man makita nga naisa mad somehow hadi na mga sakit nga dili visible but imuha jud ginabati.
1: Mili ka.
0: Unsa ka dra? Aon pa ka.
1: No, taas pa yung kilay.
0: Ano agad lagi kaayo ka na yun. Kanang maging kind ka na lang sana kasi nga nag-ana na sa ospital kay naay ginabatsyag, nag-ana sa ospital kay naay sakit, naay problema, nang problema na gani na sa sakit, nang problema pa na sa kwarta, dugangan pa ni mga maot kag batasan.
1: So, mga na gitawag physical o emotional damage na hinoon mga katropa. Oo,
0: kalami lang gini sila pang tanggalag kilay.
1: So,
3: Sentro.
1: Kilay yun katropa ang Jivet sa kanagag pwede tang tangon.
0: Kaya maulaw naman na magpakita.
1: Kilay yun ay.
0: Pagwa na kilay, maulaw naman na magawas.
1: Di ba
0: pwede na makajuti.
1: Di ba pwede ang ba-ba mo kahiyon?
0: Ayaw lang po. Parang kilay lang para di maulaw na gid siya.
1: So, kini mga katropa, ato ning lauman ha kung asa mapadulong umabati ba yun. At makaigsuunan nga naminaw karon. Inyo ba ning nabati? Kung galing adunay mga chances nga wag din taong kalikay nga na admit mo kumusa man ang billing inyong gipang bayran 00 ba yun
0: experience na sukad-sukad ba nga na admit diri sa mga pampublikong hospital naka experience ba tag kana makaingon gud tag hay kahayahay di ay no bahala
1: unsay kahayahay ma hospital
0: dili kahayahay sa proseso
1: ay, sa proseso bayron nun
0: dili man tagid mangandoy nga ma hospital ta mga katropa pero paano kung muabot na na problema na ganit sa sakit na problema ta sa bayron nun unya mga problema pag ita sa proseso. Kumbaga, ato na lang i-lesson unta ang kabugat ba nga daladala anang pasyente o ang pamilya anang pasyente by providing them good medical services. Diba?
1: Isa man gud na sa gigahinan jud oso. Sa man ining kadako mga katropa
0: ato makita din ha. 10.3 billion
1: mga katropa.
0: Ato makita asa ni padulong
1: kana hoping
0: Asa ni paingon ni nga billions of pesos es kini mga katropa?
1: Sa imo katropang Jebet, feeling ni mo wa kayay masangit ani sa ubang bulsa.
0: Mangurap magay nang nas
1: Porok pag yun. O bisan sa mga kining hantakan, mamukuot pagana katropang Jebet, ha?
0: Nga naman ganin na maligya, glitsyon manok ang
1: ampaa, Oy! Gipaksitan, no?
0: Oo, gipaspas. Tingala ka, paspas kayo mo. Mo, islice. Oh. Pag-anak.
1: Uy!
0: Dito di skilid na paingon ang paa.
1: O, ara. Kana mga
0: kurap pa, manggani na katropang Marbs.
1: Kusa na lang ning dagkong mga kwarta.
0: 10.3 billion pesos.
1: Well, anyways, mga igala, mo na mag-iikog ba sa kwartang isgutan, daghan, yoy,
0: panuway nas palibot
1: tentasyon mga katropa pero hoping
0: pero hoping gihapon ta katropa Marbs nga bisag piso walay makibhang ani og mapaingon jud ni sa katawhang Pilipino kato mga nanginahanglan jud kung makining 10.3 billion pesos kung ang tumong ani is para ma zero ang bayronon sa mga nasa ospital tanan mao gyud untay padulngan.
1: Masinot nang pag mag-disburse, mag-release ani nga kwarta, no? Kana yung actual nga makita sa publiko, o dari, ha? Apil mo ihap, amo yun yung gihatag sa ila 100%. Kana siguro. Kaysa naman, mga katropa, patago, mga higa. Pero inoon, hoping, kinibitang mga mag-release sa kwarta, nga magunit, mag-handle ni ini, masinot bisitahon yung mga ospital nga dunulan ni ini, aron makita ninyo kung unsa kakinahanglanon kini nga budget alang sa itong mga kaigsuna.
0: Ayan, mga katropa, ha? Atong oras, alas 9.59 na mga katropa.
3: Sentro.
0: Sa atong pagbalik, katropang Marbs, dahil na po nga isgutanan, no? Kaya sa mga katropa natin diya, pwede mo mag-comment sa tuang Facebook Live, sa tuang text line, no? Inyo ang mga comment, reaction, opinion, inyo ang mga gusto diya ipadangat sa tuang kahanginan, mga katropa. Labi na sa tuang gisgutan kung naka-experience ba magsama ni Ana, nabay mga panahon nga gipalisod-lisod mo sa mga ospital or sa iyon ba kay inyohang pagproseso. Mga ikon na mga katropa, kaya gusto ito makahibalo katropang Marbs. Kung as, kung unsa ka nindot.
1: Ang mga serbisyo ng inyong natagantaw. Asa nga ospital ang inyohang gikaligot-gutan o dismayado
0: ka mo sa so far dari sa SPMC katropang Marbs, ang nakita lang man ato kanagong sa gawas. Pero
1: emergency.
0: Sa OB good nga part, sa likod, sa kana mga buntis, mga na anuhan, basta kana OB, obstetrics, basta kana basta din ako sa malito kaya medical term. But ang OB sa SPMC, nindot kayo, pati lang mga facilities, ang sa ilahang kanang ilahang kanagong i-check sa sulod, sa may mga ingon na
1: mga equipments nila.
0: Mga equipments nila, nindot na kayo, makaingon jud kag kaya na nato mo
1: makigsabayan.
0: Sa mga private hospital.
1: So standard
0: it's just
1: na.
0: That, yes, standard na standard kayo. Na kana lang gid ang problema nato is ang capacity good sa atong bedding capacity. Tungod kay daghan kaayo og mga pasyente nga nagaanha dira sa ato ang SPMC. Tungod kay isa ni sa pinakadako nga pampubliko. Actually, kini ang pinakadakong pampublikong ospital sa nasod katropang Mar.
1: Yes.
0: No? Nani siya grabe nindot ng mga facilities ang SPMC ang pinakadakong public hospital sa nasod mga katropa. So diri tanan
1: neighboring, na, actually,
0: neighboring cities, neighboring regions. Diri ginadala mga katropa. Correct. Even diri sa may Cotabato area, asa na i-refer diri sa SPMC.
1: Yes.
0: No, so ingon na nakadaghan. And siguro kung maabot ang panahon nga mapunduhan pag inigdako-dako, mas mo pan pagod sila para mas daghan pagid ang makiter og mas nindot ang services ng ilang mahatag.
1: So, para mga katropa, nindot ni kung magdugang na pug another hospital.
0: Oh,
1: mas lapad kay once na ibagong hospital sa so dugang opportunity pug kani mga trabaho alang sa itong mga graduates ng mga medtech, nurses, doctorates, mga katropa. So, domino effect, no? Mga
0: katropa,
1: makatabang. Ilabi na nga ito sa mga nakinahanglan ng mga pasyente.
0: Ayan mga katropa ha, inyong mga comment, reaction, opinion diha, i-comment lang na kaya tuwa ng tagang pagtagad. Garon tantod mga katropa sa itong pagbalik. Ato po ni hisgutan katropang Marbs kay kagahapon. Mura grabe ang haze nga ito ang na-experience. Ano ka na ito ang
1: kainit?
0: Kawanangan.
1: Kawanangan ito, murag medyo, shady.
0: Oo, ano siya, murag wakay kay makita nga di ni mo makita ang clouds, di ni mo makita ang adlaw. Tungod lagi sa haze mga katropa nga posible daw may kilabutan sa wildfire nga na-experience karon dito sa may Indonesia. So ato na hisgutan mga katropa, sabay mga risgo ani sa tuang panglawas, no? And of course, unsay matabang sa tuang produkto sa Yes to Health para nga malikay ang atong mga katropa nga makakuha og mga respiratory illnesses tungod aning haze mga katropa. Ato na hisgutan uman lamang sa pipila ka pahinumdom, standby. Alas 10:02 sa buntag.
2: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Sentro!
7: Good morning!
8: Alas 10:08 na sa buntag mga katropa. Balik na sa itong pagpariguban ubahan rin lang gihapon sa programang Sentro. Of course, kauban gihapon katropang Juvet and katropang Marvin Evan.
9: Alright mga katropa. By the way, good morning sa itong mga kaigsuunan na nagpadangat sa ilang mga mensahe. Good morning, Sir Alan Cañete. Mayong morning katropang Marvin o katropang Juvet.
8: Ayan, good morning sa inyo. Asaman mo nakaplastar ka ron, sir. Padayon lang gid mo diha.
9: Ayan, bangay gala. And again, salamat po sa pagpaminaw, Sir Randy Ran Santisas, listening with Radio and Big Ear.
8: Ayan, grabe. Grabe
9: nga dunggan niya. Dako, yun gadunggan katropang Juvet na minaw yun.
8: Ayan. Katropang Marv, sa ato lang ipahinom duma. September is Suicide Prevention Month.
9: Mm-hmm.
8: And ikaw diha katropa, this is the time no, na i-remind na to ang tanan at ang mga mahal sa kinabuhi nga ang mental health is gamater kini katropang Marv.
9: Correct.
8: Pa-remind na to sa to mga mahal sa kinabuhi nga dunay gina atubang karon that they matter, they are seen, they are heard, and they are loved.
9: Mga katropa, actually, isa sa mga press conference atong natinan katropang Juvet, no? Ila, kinahanglan yun nga matagag pagtagad kung naobserbahan sa itong makaigsuunan ng ilahang mga friends, minahal sa kinabuhi, nga naanay mga timailhan, nga kinibitang suicidal na ang ilang mga aksyon, dapat sayo palang mahatagan na naog pagtagad. So, kinahanglan, ang care mga katropa, duulag yun, istorya, unsay problema. Kay once iluumluum na mga katropa, delikado na di na mahatagan dayon og pagtagad.
8: So hindi kayo nag-iisa ha. Mm-mm. Mga katropa, if you are experiencing kining mga inganani stress, anxiety, depression, know that you are heard ha.
9: Yes.
8: You are seen and you are loved. Also you matter. So cut the rope. Haboy ng mga scissors and mga blades diha. You matter, you are important. Ayan mga katropa.
9: Tapos ayaw kalimot sa pag-ampo. Prayer good mga katropa, no? Di yun na dapat mawala sa matag-usa mga higala.
8: Ayan. Atong oras, alas just na sa morning katropang Marms. Atong mga katropa diha nga nagtanaw sa tuang Facebook Live karon si Sir Ray Acacio. Good morning sa imuha diha, Sir Ray, no nagtanaw sa tong Facebook Live.
9: Ayan.
8: Kinsa pa ba diri? Ay, mga katropa nato diri sa tuang 11th Regional Committee Defense Group, 11 RCDG. Nag-subaybay. Labi na itong mga BCMT karon, mga Basic Citizen Military Trainees, no, diri sa tuang RCDG, labi na ila Ate Lynn and kay Amor. Good morning.
9: And of course, atong makaigsuunan din sa may kabukirang bahin sa Maku, Davao de Oro, maabot ta dito mga katropa.
8: Ay, good morning.
9: Diri sa may barangay Manipungol.
8: Mm-hmm.
9: Di na mga katropa, madunggan ta diya sa itong makigsuunan. And even, diri sa Gumayan, by the way ha, diri sa may Baguhay lang mga katropa, doon na natalang sunog mga katropa, diri sa may Pantukan.
8: Mm-hmm.
9: Particular mga higala kay medyo dako-dako magud kini sa report sa Office of the Civil Defense mga katropa. Ato ang nasayran. Hinong taliwala nining mong sunog, wala matudpay natala nga casualty.
8: Mm-hmm.
9: So nahitabo kini sa may Mapaw Maragusan to Araybo Pantukan.
8: Mm-hmm. Bandang ni siya grass fire kini katropang Mars.
9: Yes, mga alas 11:32 kagabi. Ayan mga katropa. So hinoon natagan din kini og pagtagad mga katropa samtang pada ng investigation labot sa panghitabo.
8: Ayan. So amping tatanan mga katropa ha. Ako asa ka nakaplaster karon na pag amping diha kay lagi ang panahon karon katropang Mars.
9: Yes.
8: Nato pod kay hibal-an. Good morning kay Ma'am Ann Kate Ye, no, ang atoang manager di sa Operation Smile Ponpon. Makauban na po natin ni sila sa tuwang servisyong katropa caravan. Katong na yung mga cleft palate bitaw katropang Mars.
9: Uy, ka na ha?
8: Kanang mga

0: mahuman na pud ang ilahang kasakit katro pang Mars kasi ang panahon karon grabe dagan kay mga bully,
1: yes,
0: and
1: bully.
0: Prone sila sa bully mga katropa, so ato silang tabangan. Kun amoy mga kaila diha, duol mo diri sa XFM kay tabangan namo mo nga libre nga maoperahan sa bungi mga katropa.
2: And sa Pikas Bayan ato lang pong ihatag kining update kay karong adlaw supposed to be ipahigayon katong active simultaneous a nationwide mga katropa nga drill, pero subala sa Department of Education nga dili matud pa, no, or there will be no more realistic simulations.
0: Okay, murag ilahang i-postpone sa katropang Marbs.
2: Human matud pa, nagpahimang no ang mga eksperto nga posible kini maghatod og negatibo nga psychological effects.
0: Yes, basin na psychological impact na, tungod lagi sa sunod-sunod na panghitabo mga katropa. Unya kung mura siyag tinuod bitaw, ang bata matroma ba nga? Ibis nga murag ato sa silang tabangan, i-counseling sa sila nga makaget over sila sa maong nga panghitabo, labi na katong mga bata gyud nga naka-experience gyud sila na katropang Marbs katong naa gyud ato nga mga panghitabo, imbis matabangan sila nga medyo malintan, magsige na nung balik-balik sila, labi na kung naay mga ingon ani nga murag real.
2: Yes, murag mo flashback himo. Oo, so yung anak mga katropa, pero talking about psychological, so pwede naman na iagig seminars tanan sa mga angay buhaton mga katropa. So hinoon, kay maumanin nakita sa mga psychological experts mga katropa. So good thing po, posible ni, alang sa itong mga magtutungha.
0: Anyway mga katropa, dirita sa tuwang ikaduhang isgutanan karong adlaw. No, ang Davao Region kahapon, Tagalog tayo dyan. Kagahapon katropang Marbs, nakasinati yung kining haze bitaw, kanang... kana bitong medyo ang atuang gloomy, cloudy, oy sunog lagi nang naa diha. Di na mao.
2: Kuana sa Indonesia to, sa Indonesia.
0: Sa Indonesia to.
2: Oo, kato. Actually, epekto to mga katropa sa Indonesia kining haze. Usa kini ka condition mga katropa sa atong atmosphere nga adunay daw shady gumikan sa mga aso. No particle sa aso mga katropa, baka ha, kining mga abog o pollution.
0: Ayan,
2: nga natrap sa hangin.
0: Ano,
2: isample lang na kana sa Indonesia pud na nga part mga katropa.
0: So, kini siya katropa nga Marbs, no, ang tibok Davao Region. Actually, nakita pud nako, no, sa Northern Mindanao, no, kagahapon sa report, I mean kaganina buntag sa report ni Hanilo Tabios, katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon, ang tibok Northern Mindanao pud karon same gihapon, naka-experience gihapon sila og kinibitong epekto sa haze mga katropa, or kinibitong mapanganod bitaw ang atong ang mapanganod nga aso. No, oo, sa atong kalangitan mga katropa. Posible nga ginalantaw nila tungod atong na-mention nimo ganina katropang Marbs, wildfire sa Indonesia. No, gani base sa taho, no, sa DNR EMB-11, doon na sila'y natala nga pagsakas sa PM2.5 levels or kinibitaw mga
2: particulate matter.
0: Particulate matter 2.5 levels. Mga small particles kini nga naa sa hangin mga katropa nga makaapekto sa tuang panglawas. So, ilahang naobserbahan ka na diri sa may Kalinan pagidbanda katropang Marbs.
2: Uy, Kalinan area, Davao City. O kana.
0: Hinoon, ilang gipaklaro no sa DNR EMB-11 nga bisan pa man nga naa sila natala no nga pagsaka aning PM2.5 level. Ilang gibutsyag nga ang hangin, hinoon ang quality sa hangin diri sa Davao City. Sa may malita, ilang giingon nga good pa ang quality sa air katropang Marbs. Diri sa ato sa Digos ug Kalinan, do naay mga small particles sa hangin nga nakita. Fair gihapon ang ilahang kining gawa sa ilahang data.
2: Masabot fair mga katropa, ang kalidad sa hangin is okay pa or luwas pa. Kini mismong malanghap sa general public. Pero kung magisgot kita, kanang fair is gitawag na siyang particulate matter 10. Pero kung magisgot nag particulate matter 2.5, medyo naka orange alert na nakatropang Jovet. Meaning to say, unhealthy na, no? Labi na sa mga sensitibo nga mga grupo, unsa man nga groups mga katropa.
0: Of course, kini mga katropa kaya itong mga kabataan, itong mga nanay og tatay, kini mga ano bitaw,
2: kining defects ilang lungs.
0: Yes. Para sa kwa katropang Marbs, asthmatic ta, so kana delikado gihapon ang mga katropa, no? So kana dunay pahimang no karon ang atuang DNR o Department of Health no nga since naa pa man di nato makita sa hangin eh no
2: correct.
0: So ang ilang pahimang no karon makatropa nga ako mahimo di malikayan gud nga mogawas ta kay natay mga lakaw natay maimportante nga duan so ang atong buhaton magsuot na lang gyud og face mask
2: kana.
0: Pero pinaka safe gyud magpundo lang sa tasa balay kung wa ta importante nga lakwa okay aron malikayan nato nga malanghap kini nga hangin mga katropa
2: kana
0: nauna to magsulob og face

0: mask or pwede magpabilin sa balay and likayan no ang too much exposure mismo ng taglaag ani.
1: Siglaag kay lagi kay inspired kaayo, motivated ka mga katropa. So kana ha concerning sa ato ang mga panglawas. So kini mismo nga update gikan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa as of 6 a.m. September 3.
0: Ayan. So, kaganina.
1: Yes, kaganina. Subay ka na sa Davao City Air Quality Index.
0: Hinoon, ato ang na-experience si Katropang Mars. Wala patay angay kabalakan, no? Ang ilaha lang is pagpahinomdom nga bisan pa man o wala tay angay kabalakan, pero kung too much exposure ta makatar, na-expose ka ayo ta sa kining haze or hangin nga dunay mga small particles mga katropa, posible siya nga dunay complication sa tuang respiratory system. Kana. So makakuha ta og mga respiratory illnesses mga katropa o uban pa nga problema sa panglawas.
1: Kana. So pinakanindot mga katropa, iminti na ang pag-inom sa ato mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Kilabi na kini mismo ato ang effective trio combination.
0: Yes, oo. Kana katropang mga, ako importante kayo pakusgan na to atong immune system. Correct. Mga katropa, no? Ipa-boost na to itong immune system para bisag unsa man ang sakit. Kumbaga, shield, natay shield ba? Dili ta dali madutlan mga katropa. Ito ang Xanthone Vitamin C.
1: Kana.
0: Very effective kay sa katropang Marbs nga ma-boost ang ito ang immune system.
1: And of course, sabay po sa pag-inom og Xanthone Plus Gold mga katropa. Kay ang mga ingredients ni ini, gigama, gikinay pure, puro gyud mga katropa sa malang sa ampalaya. Nga doon na po kini dakong tabang. No? Kaya kini pong bisan pa man, di ka, or di ka makalanghap sa maong hangin, pero na'y nag-exist, labi na kining unhealthy mong diet, katropang Jovet, na samot na mga katropa magpawik sa imuhang panglawas.
0: Yes, so, kanang unhealthy diet, kanang unhealthy bisa diet. Kung sa nalay kaunon.
1: Uy, bisan mo sa'y kaunon.
0: Oh, or baka katropang Marbs, ingon-ingon kunuhay nag-diet, unya, unya, wa na halos ni kaon.
1: Agoy, lahi na po na.
0: Hili po siya maayo. Or nag-crash diet, kanabitong
1: diet, kanang unsa man, kanang limitado lang.
0: Wala ni kaon karon, unya, ni bultog kaon pagkaugma.
1: Agoy.
0: Mga healthy diet ay mga unhealthy diet kana mga katropa.
1: So kana mga katropa, kinahanglan gyud kana mahigala labi na sa panahon karon nga perting mahal na sa mga palaliton, mahal nang magpatamban patambal maliban na lang kung na ay ZBB program ang ospital nga
0: dili po tama sig
1: dili po tama kampuhang ay ZBB okay ra. So kana mga katropa, siguruduhon nato ato ang mga panglawas nga healthy sa kanunay.
0: Ayan mga katropa. O gani ha itong pa-remind para malikayan na ito nga makalanghap ta ani nga mga hangin mga katropa nga posible nga makadala o problema sa ito ang panglawas. Either magsuot ta og face mask, magpabilin sa ito ang mga panimalay, isecure ito ang mga kabataan, mga nanay o tatay, kining may mga problema na daan sa respiratory mga katropa para malikayan sila or malikay sila. And of course mga katropa, no, kailangan healthy ang ito ang panglawas, boosted atong immune system para nga dili ta dali mataptan aning nga mga sakit mga katropa. Again, ato padumdum na atong produkto sa Yes to Health, no, atong trio combination para nga mas paskog pagid ato ang lawas mga katropa.
1: Ayan.
0: Di lang ta magsigig pagwapa ni
1: kana. Ni sure na kaayo gwapa pero medyo hubakon gamay.
0: Ay, okay ra gamay. Cold coffee mix.
1: Yes, so, mga katropa.
0: Kay gani di ba bisag na ay ingon ani duty gyapon ta kaya gihapon kaayo mga
1: kana.
0: Katropa.
1: So, mo nang salig lang, be positive kanunay mga katropa. Sumalapang Sir Carlo J. Jose James Tori Franca. Bantog na ay aso ganinang buntag. Uy, basi ninyo tong silingan nga nagsunog diha, ha? Naabot di ay sa Davao ang haze.
0: Oo. So, naka-experience taani mga katropa mo nang protektahin inyo hang mga panglawas. Anyway, mga katropa, katropang Marbs, no?
1: Yes.
0: Kaya nga tong oras sa...
1: Nagdagan, pating
0: nagdagan, dali paspas kayo, nagdagan mga katropa.
1: Oo, oh, nag-haste mga katropa, nagdali-dali.
0: Nagdali-dali po niya nga to ang oras. Na di na ito po dugay-dugayin mga katropa. Kaya naka-ung-ung na po. Ni ong-ong na po.
1: Atong tanawo ni kay nagdali-dali po ni ato ang trending karon katropang Jovet.
0: Kini katawanan kayo. Makinaw pa lang ko sa iyahang sa atong trending. Oh. Makakatawan ako katropang
1: ano? Sutay na.
0: Atong trending mga katropa.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa di ang trending katropang ma?
1: Kini manggod katropang Jovet ha? Kay Sabungero hapit. Maoy hapit na himong bihag. Human gigukod sa iyang manok pang tari.
0: Agoy, be. Imbes nga ang manok ang mabihag ani ang
1: hapit yun. Ang oh, kini actually ang video daghan gyud mi ani kini. Mao ni mga katropa. Ready na tawag to aron oi gigukod. Abang porma sa manaray ay. Daw na himong unggoy kadali katropang Jubet, no? Ano siya na ulaw? Importagi siguro niya ang kaluwasan siyang kaugalingon. Okay. Kaya nagmulubong ang bulang sa iyahang paanako. Perting delikado
0: ha. Kasi ka nang ano mag...
1: Ay! Gato ara perting dagan. Whoop! Whoop! Kakakyut ka trabang Jubet, ha? Parang
0: siya ka namitong ka nang giunay ba?
1: Giunay! Oh, ambot lang. Ang siya kaligot-got aning manok ibati niya. Anong gikuko dyan na yung tag-iya?
0: Kanang adlaw-adlaw siguro i-train ba? Paningkamot ha? Nasukot diba? Na siguro ang manok ba?
1: Katong how to train your chicken to be a dragon? Basang giing ato, katropang Jubet.
0: So, ha? Ang nahitabo mga katropa sa itong trending, naikining duha, of course, mga sabungiro.
1: Sabungiro, nagtapok.
0: Nagtapok, nagpasabong sa ilang mga manok mga katropa. O niya, kining isa ka sabungiro, pagbuhi niya sa iyang manok, imbis did tumulabok sa kalaban ng manok, siya na'y gigukod mga katropa.
1: Basta wanay ulaw-ulaw ning manari ay mga katropa ni Kat-Kat.
0: Na lang
1: ay, nako. Alawan. Actually, na naman ko yung mga panghitabo katropang Jubet nga kining naunay sa bulang and then naaday na siya kining
0: poison. So, ang nahitabo na gito bagulang ito katropang Marks nga naunay siya sa bulang na igu siya namatay gito katropang Marks. Munang ingani pag mo buhi ka dagan ka diretso.
1: Kana lang mga katropa mo nang alagai dapat maayong relasyon ninyo sa inyong mga manok.
0: Dapat palanggaa.
1: Palanggaa inay nga dapat siguraduhan nga kining unsay tawag ana?
0: Nasabtan na ako katropang Mark.
1: Oh, unsa man?
0: Ngano di ay kanang mga sabungiro, mas palangga pa nila ilang manok kaysa sa ilang asawa.
1: Ay agud ay bantog di ay.
0: Kay ang sa manok day dili man day na mahadlok man day sila nga mabalsan.
1: Mabalsan.
0: Kundi nila palanggaon, sila na yung maunay.
1: Tanawa lagi mga katropa. So kini mga igala actually daghang mga netizen ang nalingaw, aduna na po'y uban nga mauna. Basin siguro dugpod ang imong gipakaon nanay muhang manok, mo isog kaayo. Ay. So, kada mga katropa, ito ang trending karong adlaw.
0: Ayan, o, diba? Nindi na itong trending mga katropa? Makakatawa dito katropa mo.
1: Diba sa basta?
0: Ay, anyway, mga katropa, let's just 25 samtang sa tuang mga news trend katropa Mark. Sa ato lang lakbitan ang news trend mga katropa kay gigrant na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang usa ka adlaw nga medical for love. Tama ba kung pagbasa ni? Ni Senador Rodante Marcoleta sa usa ka specialized care sa hospital alang sa iyang hypertension, dyslipidemia o prostate enlargement mga katropa. So nasa isa ka adlaw katropang Mars nga mag-adto sa hospital katropang Mars alang sa usa ka specialized care no kay si Senador Rodante Marcoleta mga katropa. Samtang sa Pikas Bayan pagkatropang Mars, 33% matod pa sa mga Pinoy nagsulti nga ni arang-arang na ang ilahang kinabuhi.
1: Uy! Kiniha, tanganta niha.
0: Ito na kay matod pa sa SWS survey katropa nga naasa 33% no, sa mga adult Pinoy ang okay na daw ang arang-arang na daw ilang kinabuhi. No? Kung itandi ni aging tuig niya, 33% sab ang nagsulti nga ni grabe daw katropang Marbs.
1: Dako.
0: 34% sad ang niingon nga wala doy kabaguhan.
1: Uy, asa man ta nabilong ana mga katropa.
0: Oh, di na lang ko magtell ani mga katropa.
1: Neutral katropang Jubet, di basta-basta.
0: Ayan, nanabod katropang Marbs no, gibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos nga maggahin kini og 300 million pesos pod alang sa paspas nga pag-repair sa nagubang Aquino og Agana bridges sa Tarlac City, Pampanga. Okay, ano mga news trend mga katropa og sa dugang pang mga impormasyon, mga balita. Pwede ninyo bisitahon na itong Facebook page, mga katropa.
1: Yes, mga igala, bisitahan lamang sa ito ang XFM Davao Katropa Digital o ito ang Centro Media page.
0: Ayan, para updated kanunay sa mga kasikas, dili lamang dirislakbayan sa Davao apan sa Tibuok, Nasod, mga katropa. Wala na taigong oras, no? Pero ayoko bala ka kay mubalik pag ihapon taog mga adlaw, same time, same station, gihapon, dili lang gihapon sa XFM 89.1 Davao. Nagang salamat sa mga katropa na ito nga nakigduyog sa ito ang programa karong adlaw and the greetings ni mo, katropang Mark.
1: Yes, of course, mga katropa, atangi once again, mga igala, ha, karoon na ka ng Domingo, ang ato ang Yes to Health Caravan din sa Maya Bliss Covered Court bago applyan niya itong syudad sa Davao. And of course, maayong adlaw sa Ibanu Family, ang naiyaw karoon din sa may Tambubong area, mga katropa, sa Pantukan, Davao de Oro area. Good morning ka ninyong
0: tayo. Good morning, mga katropa! Ang atong pagpanaguban-uban karon hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus sa Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, sa Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, o ato ang Zanton Gold Coffee Mix.
0: And of course, mga katropa, kinitong Yes to Health products mapalit kini, no? Itong mga produkto, mga katropa, diri sa may Yes to Health Clinic, nahimutang kini sa Door 3, South Pole Building, GSIS Heights, at manglamang kini, mga katropa, sa Kawayan Drive, Matina, ning Dakbayan sa Davao. Itakits karong Domingo, mga katropa, sa tuang Yes to Health Wellness Caravan sa Bliss Covered Cord, Bago Aplaya, ning Dakbayan sa Davao. Itakits, mga katropa, ha? Kung wala natin igong oras, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropang Marvin Ebano.
0: Kini yung sabi niyong ubos ng alagad sa kahanginan sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, katropang Juvet Espanyol sa programa
3: Sentro.
0: Kapatuuran ang sandigan. Just 28 sa buntag.
3: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: XFM.
17: Kaklarik sana.
18: Exciting!
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
20: M2C Graphics Davao.
21: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Kaklarek sana!
18: Exciting!
24: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo.
23: Kaklarek sana!
18: Exciting!
25: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Clarets, Anna.
17: Exciting!
18: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: FM.
1: XFM.
2: Tagplarik sana.
3: Exciting.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Taklar eksana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem na level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: DJ Edgeboy Art on XFM. Rated PG.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Department of Health nagbabala sa posibleng haze sa Visayas naman at sa Mindanao.
2: 33% ng mga Pinoy nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa SWS survey.
1: Headlines. Trust at satisfaction rating ng Senado bumaba. Kamara tumaas naman sa second quarter ng 2026.
2: OBB wala ng confidential funds sa proposed 2027 national budget. Hiling na interparliamentary courtesy hindi pinagbigyan.
1: Government Contracting and Procurement Integrity Act. Aprobado na po sa third and final reading sa Senado.
2: Five-year term para sa barangay at SK officials. Aprobado na sa second reading sa Kamara.
1: Kumanoy bomb threat dyan sa National University sa Pasay. Iniimbestigahan.
2: Sasakyan na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac na recover na.
1: Palitang regional, toxic haze bumalot sa Metro Cebu. Ang klase mga katropa suspendido sa ilang lugar.
2: Balitang international, 1.4 million students sa Indonesia lumipat sa class dahil sa haze.
1: Showbiz, Elijah Canlas kinumpirma hiwalayan nila ni Miles Ocampo.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok sa second round na US Open matapos pabagsakin si Mary Stoyana.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalin na po ng Webes sa 3 na Setyembre 2026. Live tayo sa XFM Manila. Sa pamamagitan po ng lahat ng XFM stations din, pwedeng mapakinggan ang XFM News Nationwide.
2: Katropa, tayo po'y live din na napapakinggan at napapanood sa ating pong XFM National 99.5 Mega Manila at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye, pinayuhan ng Department of Health, mga katropa, ang publiko na magsuot po ng face mask. At iwasan muna ang mga external activities dahil sa posibleng haze na maaaring makapekto sa air quality sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, mas dapat mag-ingat ng lalo tigit po yung mga bata, senior citizens, buntis at saka yung may mga sakit sa puso o concern sa baga. Samantala, ayon sa DNR, umabot sa very unhealthy ang air quality sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula, habang acutely unhealthy naman sa Central Luzon at Northern Mindanao. Mas maayos naman ang air quality na naranasan ngayon sa Metro Manila, kung saan ilang lugar din na nasa good hanggang fair levels. Ipinaliwanag po ng UP Diliman Environmental Science Professor si Girong Jerry Bagtasa na nagbago ang direksyon ng hangin matapos gumalaw pahilaga ng bansa ang mga cyclone. Dahilan para mas mapunta ngayon sa Visayas at Mindanao ang usok mula sa sunog.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa latest survey ng social weather stations na 33% ng adult Filipinos ang nagsabing lumala ang kanilang quality of life o pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, 34% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 33% naman ang nagsabing bumuti ito. Dahil dito, nasa zero ang net gainers score ng bansa na pasok sa fair rating ng SWS. Mas mataas ito ng 26% o points kumpara sa negative na 26 na naitala noong Marso 2026. at hudyat ng pagbaligtad sa tatlong magkakasunod na quarterly decline. Pinakamababa ang net gainers score sa Metro Manila sa negative 13 habang positive 4 sa Balance Luzon, positive 3 sa Mindanao at negative 1 sa Visayas. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 adult nationwide.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, bumaba naman po yung tinatawag na public trust at saka satisfaction rating sa Senado sa second quarter ng taong ito, habang bahagyang tumaas naman ang rating po ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, mula 44% ng first quarter, bumaba sa 41% ang trust sa Senado, habang umakyat sa 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction sa performance nila mula sa dating 42%. Samantala, tumaas naman sa 38%, mula 36% ang trust sa House of Representatives, habang bumaba naman sa 28% mula sa 33% ang distrust. Umakyat din sa 37% mula 35% ang satisfaction daw sa performance ng Kamara. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey nitong July 4 hanggang 11 sa may 1,200 adults respondent nationwide.
0: XFM News Nationwide.
2: Walang confidential funds na nakalaan sa proposed 2027 national budget ng Office of the Vice President ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Sinabi ni Alvarez na hindi humiling ang OVP ng anumang confidential funds para sa susunod na taon. Anya, nasa diskresyon pa rin ito ng Pangulo kung bibigyan ng naturang pondo ang tanggapan. Iniharap kahapon ng OVP ang 787.204 million pesos na proposed national budget para sa 2027, mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na 2026 allocation. Pinakamalaking bahagi nito ang 561.655 million pesos para sa maintenance and other operating expenses, habang 235.776 million naman para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay. Sa nasabing pagdinig, hindi rin pinabigyan ng komite ang hiling ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na bigyan din ng inter-parliamentary courtesy ang OVP gaya ng ipinagkaloob sa Office of the President. Matatanda na walang naging alokasyon ng confidential funds ang OVP ngayong 2026.
0: Been hearing update. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Malugod na tinanggap mga katropa na House leaders at impeachment prosecutors ang planong whole day proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan po magpapabilis sa paglalahad ng ebidensya. Ayon kay Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, mas mahaba man ang bawat hearing, posibleng mabawasan ang kabuang araw ng paglilitis. Target ng Senate Impeachment Court na magsimula ng alas 10 na umaga ang mga whole day session, at kung kinakailangan, umabot hanggang gabi para makapaghanap o makapagharap ng dalawa o tatlong witnesses kada trial date. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na handa silang maglahad ng hanggang 3 ang pasalukuyang inilalahad ng prosecution ng ebidensya sa Article 1 na may kaugnayan po sa muna irregularidad sa 612 million pesos na confidential funds sa OBP at sa DepEd.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Jinggo Estrada nakasaklay sa pagharap sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta pinayagan naman na magpa-medical check-up. Narito ang report. Nakasaklay na dumating si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Setyembre 3 para sa kanyang arraignment sa mga kasong plunder at graft. Sa arraignment, tumanggi si Estrada na pumasok ng plea sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, handa ang kampo ni Estrada na desisyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kaso. Ayon kay Estrada, nasa kanya naman ang desisyon kung sasailalim siya sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod batay sa payo ng kanyang doktor. Samantala, pinayagan naman ang Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta na sumailalim sa isang araw na medical check-up matapos sumiling ng medical furlough ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang mga abogado, nakararanas si Marcoleta
3: pagrekoleta ng stage 2 hypertension at paglaki ng prostate. Inaprobahan ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, ang kahilingan. Nahaharap si Marcoleta kasama sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa kasong plunder kaugnay ng Umanoy. 75 million pesos campaign donation na natanggap niya habang party list lawmaker. Ayon sa mga prosecutor, hindi Umano ito idireklara sa kanyang financial at campaign disclosures. Lahat ng mga akusado ay nag-plead ng not guilty sa kasong plunder. Katropa mo sa balita, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sinuri po na House Committee on Appropriations ang proposed 2027 budget ng Commission on Elections. Gayun din ang Civil Service Commission kung saan iginiit ng mga mambabatas ang sapat na pondo para sa malinis na halalan at modernong civil service. Suportado ng panel ang pagbabalik sa 44.7 billion pesos budget request ng COMELEC na nabawasan ng 34% at naging 29.5 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kailangan po ang dagdag na pondo para sa paghanda sa 2028 elections. Kabilang dyan ang dagdag na voting precincts, automated election machines, ballot printing at deployment ng election materials. Inaasahan maabot sa 74 million ang registered voters pagsapit ng 2028. Samantala, pinag-aaralan din ng panel ang 4.04 billion pesos na proposed budget ng CSC na mas mataas siya ng 1.145 billion pesos kumpara sa 2026 allocation. Government Human Resource Systems, Professionalization at Digitization ng Personnel Management.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaprobahan na House of Representatives sa second reading ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 4-5 taon. Sa ilalim ng House Bill Number 10971, lilimitahan din sa 2 consecutive terms ang mga barangay officials. Hindi na rin maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE ang mga kasalukuyang nasa 3 termino. Kung magiging batas, itatakda ang susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028 at gagawin itong kada 5 taon. May amyenda rin na magpapanatili sa COMELEC ng hindi nagamit na pondo para sa BSKE bilang continuing appropriation para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ang nasabing bill ay kasalukuyan pang panukala na kailangan maaprubahan sa third and final reading sa Kamara, talakayin sa Senado at malagdaan ng Pangulo bago maging isang ganap na batas.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Nagbabawal po ito, mga katropa, sa mga kamag-anak ng covered government officials at personnel hanggang fourth civil degree na lumahok sa mga government contract. Nakakuha ang Senate Bill Number 1962 ng 15-0 votes at walang abstention sa plenary session kahapon.

0: Kala mga katropa maaaring makulong ng 1 hanggang 3 taon. Pagmultahin ay nibaba sa 100,000 pesos at tuloy ang madisqualify sa government procurement ang mga lalabag. Maaari din pong mapatawan ang kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office sa mga opisyal na responsable.
1: XFM News Nationwide.
2: Depe, dinikayat ang mga paaralan na gamitin ang bagong tool kontra sa kuna. Katropa natin sa...
3: Inibok ni Education Secretary Sani Angara ang mga punong guro at disaster response coordinators ng mga pampublikong paaralan na gamitin ang Project Litas Plus bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Itulong ang bagong hazard assessment tool upang maagap na matukoy ang mga panganib at pagagawa ng tamang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral at mabawasan ang pagkantalan ng klase gamit ang teknolohiya at datos sa panahon at geological na panganib na layunin na ang Ligtas Plus na bigyan ng mga paaralan na mas mabilis at mas malinaw na impormasyon para sa mas ligtas at pagdugon sa kalamidad. Para sa nagkakaya sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Isinagawa sa buong bansa ang National Simultaneous School Safety Drill. Layuning palakasin ang kahandaan at response capacity ng mga paaralan sa iba't ibang emergency at insidente ng pag-atake. Naging host school ang Carlos F. Gonzalez High School dyan sa Bulacan. Dinaluhan din ni DILG Sec. John Vic Remulla at DepEd Sec. Malcolm Garma at si Assistant Sec. Jocelyn Andaya. Bahan ng DepEd para daw matiyak ang kaligtasan, dignidad at psychosocial well-being na mga mag-aaral. Gayun din po ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa oras ng emergency.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniimbestigahan ng polisya ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na iniulat ng isang tauhan ng safety office ng NCR na nakapost sa Facebook page pasado alas 7:40 kaninang umaga. Agad namang i-deploy sa lugar ang mga Pasay EOD K9 Unit Bureau of Fire Protection at mga investigador para sa assessment at verifikasyon ng NU at sa remote synchronous learning habang babalik naman sa on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, sinusubukan ng pulisya na tukuyin kung sino ang nasa likod ng umano'y pagbabanta sa paaralan.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakuha na, na-retrieve na po mga katropa ng Philippine Coast Guard. Kayo din ang Tarlac PDRRMO at iba pang tanggapang nagtulong-tulong yung SUV na yan na lumubog o nahulog sa Tarlac River noong September 2. Kinumpirma na may-ari na ito ang parehong sasakyang nahulog sa ilog matapos po ang partial collapse ng Agana Bridge noong August 29. Una nang sinubukang iahon ang sasakyan gamit po ang crane bandang alas 2 ng hapon kahapon, ngunit hindi ito nahila mula sa riverbed kaya't gumamit ng mas malaking crane. Patuloy naman ang surface search ng Coast Guard para po sa dalawang pasaherong nawawala pa rin.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa.
1: Mga katropa. XFM.
4: Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 na ang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan po sa XFM Cebu, XFM Bayugan, XFM Malaybalay at XFM Ipil Sampuanga Sibugay.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, katropa, toxic haze. Bumalot din po sa Metro Cebu. Yung klase ay suspendido sa ilang lugar. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Bumalot sa Metro Cebu ang makapal na usok o toxic haze na mula sa Faris Afar sa Kalimantan, Indonesia, dahilan upang suspindihin ang face-to-face classes sa ilang lugar.

0: matapos lumala ang kalidad ng hangin na ayon sa Environmental Management Bureau o EMB7 na pumalo sa 241 ngayong Huwebes ng umaga ang air quality index sa Central Visayas na nasa antas na acutely unhealthy. Sa Cebu City, sinuspindi ang face-to-face klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula alas 2 ng hapon noong Miyerkules hanggang ngayong Huwebes. Suspindido rin ngayon ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City. Samantala, suspindido naman ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City, gayon din sa Karkar City at Bayan ng Mindanilla. Salit na face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng alternative learning modalities gaya ng modular at online asynchronous classes. Pinayuhan naman ng Department of Health Central Visayas o DOH-7 ang publiko na limitahan muna ang paglabas at mga outdoor activity habang nanatiling delikado ang kalidad ng hangin. Ayon sa DOH-7, nakahanda rin ang mga health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga. Napayagan muna mag-work from home ang mga non-essential at office-based employees habang nananatiling masama ang air quality. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFN News.
1: Very unhealthy na kalidad ng hangin nararanasan sa Bacolod City at La Castellana sa Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Bacolod City at munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa haze na pinaniniwala ang nagmumula sa sunog sa Indonesia at tinatangay ng hanging habagat papuntang Pilipinas. Kahapon alas 8 ng umaga, Setyembre 2, na-experensyahan at na-record sa Bacolod City ang very unhealthy na kalidad ng hangin. Nakita rin ang yellowish na kalangitan dahil sa nasabing haze sa Bacolod. Ayon sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o EMBNIR at mga opisyal ng Disaster Risk Reduction, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng well-fitting face mask, limitahan ang mga outdoor activities at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, lalo na ang mga may problema sa baga at lalamunan. Maaaring magdulot ang nasabing haze ayon sa pahayag sa pangangalay at pananakit ng ulo, matinding pag-ubo at iritasyon sa lalamunan na maaaring humantong sa sipon. Hinikayat din ang publiko na protektahan ang kanilang mga mata at manatiling updated sa mga pinakabagong abiso hinggil sa kalidad ng hangin sa Bacolod, La Castellana at iba pang LGU sa Negros Occidental. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: 12 kabayan sa Veterans Village, Iloilo City, nasunog. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Totally gutted ang 5 kabahayan at 7 ang partially damaged sa sunog sa Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Hindi bababa sa 20 pamilya o 94 na mga individual ang naapektuhan. Ayon sa mga residente na sumiklab ang apoy, ilang minuto lang matapos bumalik ang supply ng kuryente. Napagalamang malimit ang isinasagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas. Unang nasunog ay ang boarding house ng Pamilya Gubat. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers ang mga apektado. Samantala, wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFL News.
1: Babae nakitang patay kasamang pamangkin, patuloy na pinaghahanap sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Patuloy ngayon ang paghahanap ng mga otoridad sa isang batang kasama ng isang babae na natagpo ang bangkay sa liblib na bahagi ng La Torre South, Mayumbong, Nueva Vizcaya noong unang araw ng Setyembre. Ang biktima ay isang 29 anyos na babae kasamang isang 11 anyos na pamangkin na lalaki na hanggang ngayon ay nawawala pa. Ayon sa kaanak ng biktima, huli ito nakita noong August 27 ng mga lakad kasamang kanyang pamangkin na sakay ng isang kolong-kolong. Sinubukan naman ang tawagan at i-text ng mister nito ang babae bagamat wala umanong sagot ang biktima hanggang sumakita na lamang itong patay. Isang construction worker naman ang nakikita sa bangkay ng mapadaan ng saksi sa madamong bahagi ng lugar malapit sa pinapasukang konsakan ng babae batay sa tali na nakita sa leg nito na maaaring dahilan ng kanyang pagkasawi. Batay sa mga kapulisan ng Bayumbong, bago pa man matagpuan ang bangkay ay una nang nakita ang kolong-kolong na sakay ng magtsahin sa barangay Masok sa bayan pa rin ng Bayumbong, bago pa man makita ang bangkay nito na nasa 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan ito nakita. Ngayon ay patuloy pagsisiyasat ng mga otoridad sa nasabing insidente at paghahanap sa nawawala pa rin batang lalaki. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: At si Katropa, panghuli isang dekada anibersaryo po ng Rojas Night Market Bombing ginunita sa Davao City. At si Mayor Baste Duterte, no comment sa mga pambabatikos naman. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
6: Sama-samang ginunita ng Davao City LGU, Davao City Police Office, mga survivors at mga naiwang pamilya ang ika-isang dekada na na anibersaryo ng Rojas Night Market bombing mula nang nangyari ito noong September 2, 2016 na ikinasawi ng 15 katao at marami ang sugatan. Pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nasabing aktibidad kahapon na ginanap sa Rojas Street, Barangay 34-D nitong lungsod kung saan nag-alay ito ng mga panalangin, mga bulaklak at kandila. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pananatiling mabuti, magalang at mapagmahal sa kapwa upang maiwasan ang tunggalian. Pinasalamatan din ni Mayor Baste ang pulisya, militar at iba pang kawani ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na protektahan at panatilihin ang seguridad sa buong lungsod. Hinimok din niya ang mga naiwang pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nananatiling matatag at mapayapa. Sa kabilang banda, sa isang panayam naman, sinabi ng alkalde na no comment na lamang ito sa mga pangyayari ngayon sa Metro Manila sa kabila ng pambabatikos na ang Davao City ang epicenter ng korupsyon at ehemplo ng pagkalubog sa baha. Sa halip na sabayan ang mga paninira, hamon umano ni Mayor Baste sa mga nambabatikos na samahan ng kaukulang ebidensya ang mga akusasyon laban sa Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, tuloy na nakalabas ng PAR ang Tropical Storm Pilandok, bandang alas 4:30 na madaling araw ngayong Webes.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Crovan. 1,050 kilometers silang ang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour.
3: Samantala, binabantayan po mga katropa sa labas ng bansa ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area dyan sa Pacific Ocean.
1: Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems.
3: At tabagat pa rin naman ang nagdadala pangunahin na mga pagulan silang bahagi po ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Umabot na sa 1.43 milyong estudyante sa 6 na probinsya ng Indonesia ang lumipat muna sa online learning dahil sa hindi magandang air quality dulot po ng forest at land fires. Ayon sa Education Ministry, nasa 12,874 schools ang nagsasagawa na ng remote learning mula August 31 hanggang September 4. Pinakamarami siyempre ang nasa West Kalimantan, may 1.1 million. Sinabi ng Education Ministry na pinapatupad ang online classes kapag lumagpas na sa 200 ang Air Pollution Standard Index sa ilang lugar.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang show Ubes, ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong atsakanlas. Nahiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa panayam kay OG Diaz, sinabi ni Elijah na nagpasya siyang magsalita para matapos na ang mga haka-haka, ngunit tumangging magbigay ng detalye bilang respeto kay Miles at sa kanilang naging relasyon. Ayon sa aktor, mutual at amicable ang kanilang paghihiwalay at wala siyang galit kay Miles habang hiniling din niya sa publiko na bigyan sila ng panahon para makapag-heal. Matatandaan na umabot sa 5 taon ang relasyon ng dalawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports!
3: Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hoy, congratulations! Pasok sa second round ng US Open si Alex Ayala matapos talunin ang American player na si Mary Stoyanna sa score 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium dyan sa New York. At makakarap naman po niya sa susunod na round ang Ukrainian na si Oleksandra Olikhinkova na tumalo kay Ayala sa Strasbourg Open noong Mayo. Patuloy ang magandang takbo ng career ni Ayala matapos niyang makuha ang unang niyang WTA title sa DC Open at tumakit din sa career high na world number 18.
7: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, katropa. September 3, araw po ng Webes 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
9: 104.7 XFM.
10: Kaklarit sana.
11: Exciting!
12: Exciting dito! XFM, katropa.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan tukal na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita ko kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko gawas lami siya. Wala pa gyud nito karang akong asid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day, welcome mga katropan in atong programa The Secret of Health. Ani ano sab inyong health consultant CJ Nidruda. Inyong magkauban nining atong programa sa gyapon paghatod kanyog information. Alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. No, hilabi na sa unsa natong matudukan na kini gayod ang ato ang mga balatian. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live na usab kita karon mga katropa dini sa Gyapon sa atong number one radio station, AXFM Broadcasting Network. No, and happy listening no sa ato agayong mga avid listeners dinhi gayod sa tibuok Mindanao. No, nga din nagapaminaw karon sa atong programa. Hilabi na dini sa mga taga Tagum. Kamusta po? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Live ang atong programa garon na madungog dinhi gayod sa 107.1 XFM Tagum and 89.1 XFM Davao. Oh, live usab ang atong programa mga katropan sa 99.1 XFM Mati. No, dinhi gayod sa tibuok Davao Region, maayong adlaw. And kamusta kamo mga katropa? Adlaw karon nga Huwebes, no? Pila na lamang kaadlaw. Mahuman na usab ang simana mga katropa na nakapaspas nining atong panahon, nining atong adlaw karon mga katropa. Ang problema, paspas kayong panahon. Paspas po kayo ta magkabalatian ni ini kung hindi ta magamping, no? Sa atuaga yung lawas tawon mga katropa. Mahuna pa rin kamuta na ito. Gani ni atong programa The Secret of Health. Usakinik Gia. Uga tabang no, may tungod gud sa atong mga panglawas mga katropa nga din bisan pa man unsa kapaspas ning atong panahon. Apan ko aduna tay mahimong hinagiban nining atong panglawas mga katropa, di ra kayo ta mabalaka, no? Mo na ato pa rin kamutan ha, ang pingi ang inyong lawas, kauban ninyo ang Yes to Health Wellness Center, no? Dinhi gayud sa tibuok Davao Region mga katropa, padayon ang paghatod kaninyo og serbisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon. Ayan, gamit atong high-tech machine. And through the iris of the eye, no, mga pamaagi, mga katropa. And juicing therapy, nutritional therapy, therahertz therapy, mga katropa. And libreng dietary guidelines. Pwede nyo na ma-avail kung kamo kayo mubisita sa atong Yes to Health Clinic. Dinhi gayud sa tibuok Davao Region. Doon nakita itulo ka branches sa Davao City, Tagum City, and Mati City mga katropa. Pwede usab ka mo mag-contact sa mismong text line number, no? Kung abot ka mo magpa-schedule, magpa-appointment, pwede ka mo mag-contact sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Huwag ato agayong pwede usab gani kamo mutawag din na mismo no kung adun na kamo ipangutan ng mga katropa. Welcome kamo mga katropa. And then syempre pwede usab kamo mo message sa ato agayong Facebook page, no? Adun na kita yung Facebook page mga katropa. Pwede kamo din na mo message if you have questions or concern. Pwede kamo din na mga katropa, no? I-search lamang sa inyo ang Facebook apps ang Yes to Health Clinic Tagum. Mawa ka na ang ato ang Facebook page, ha? Pwede ka mo mag-message din, ha? Atuan ng basahon o atuan ng hatagan ng pagtagad, mga katropa. Live usab ang ato programa, no? Sa ato ang mga XFM stations sa obang lugar din sa Mindanao, no? Sa 95.9 Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 San Francisco, at 95.7 Bayugan. Sa mga naminaw karon, pwede ka mo muban sa atong programa mga katropa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Kung ato na ka mo ibuot, hatagan o pagtagad, you are welcome. Nga diin mupadala gayod sa inyong mga text messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad unya, ha? Ang inyo hagayo mga gipadala nga mga mensahe mga katropa. Live usab ang ato programa pinagi sa XFM Facebook page. No, pwede ka mo din ha mga katropa mo tanaw sa ato hagayong Facebook live. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato hagayong programa. And pwede usab ka mo din ha mo padala gayod sa inyo hang mga mensahe. No, kung ato na ka mo ay buot itimbaya, Ori pabut nini atong programa. Welcome kamu mga katropa. Oras na to, alas sa 12:44 na. Nini atong oraso mga katropa. Huwag ako nagpanghinaot nga din anang kamu karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas ug antanan nakakauna gayud sa ilahang paniudto na. Tungod kay pila na lamang ka oras o kabinuto nga diin na mupatong na gayud ang alauna ni nga ato ang programa. So bani ako ninyo mga katropa hangtod alauna imidya kita nini atong programa The Secret of Health. No, alang gayud sa mga katropa nato din nga diin na abot hatagan o pagtagan ang ilahang panglawas. Labi na guide unya sa ato ang health information. Ha? Magtunaw sab kita ka bagong pagtuon mahitungod guide sa ikalambo sa ato ang maing panglawas mga katropa. So ay maghawa din ha. And so mga bagong abot, no? Ayan na, pwede pa kamo gayod muuban ining atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyuhang mga mensahe. Siyempre, di nato ikalimtan kaning atong programa The Secret of Health. Tas nagyapon kinihatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Wellness Center and syempre ang ato ang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate trial no. Wa ni piling panahon no tungod kay kini pirmi nga diin magatabang ani kanato mga katropa nga diin ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa ato ang lawas. Tungod kay normally and naturally aduna magitay kapasidad nga din mahimong mahimsog unta pero tungod kay aduna man tay pagka failure or sahay no sa pag-amping niini mo nang aduna joy gitawag dato nga balatian pero gamit no nini ato mga produkto mga katropa pag inom nini ato ang mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 aduna kini dakong ikatabang para gayud mo balik ang pagkapiskay no o pagkabasko gayud sa atuang lawas. Gani kumambinotog mga balita. No, sa ibang lugar tawon na grabe kining gitawag natog toxic haze bato no. Nga diin di na maayo nga mugawas-gawas ka. Ay labi nag mugawas ka wa kay face mask tungod kay possible no kana makadaot gayod the way ka mo ginhawa tungod kay lagi malanghap nimo katong gitawag na to toxic haze na no? Hilabi na kung ikaw aduna na problema sa imuhang baga tawon no aduna na kay pagkaluya sa imuhang gitawag na to respiratory system so tawon samot gid ka kapag gitawag na to problema na no? Manapaning kamo tininyo kini ato ang mga produkto nagsilbi po ning protection hilabi na sa atong respiratory system. No, kini ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mo nang mas gikinahanglan nato inini ato nga panahon mga katropa. Wa ta nasayod sa atong palibot. Gani kita din sa Davao region. Medyo safe ta pero gani do na man gihapoy mga warning ang ato ang mga tawag niini mga gobyerno no may tungod gayod sa panghitabo tungod kay possible no maapektuhan po ta din mo nang kinahanglan aduna tay pagpangandam. Santon Vitamin C and Santon Plus Gold sultihan tamo dako kay nang ikatabang nga din mahimong tawag niini kusgan ang atoang immune system no diha pa lang sa atoang tutunlan bitaw kini atoang thyroid gland mao man ang atoang first line of defense no mao pud na ang pinaka una nga depensa sa atoa gayong immune system mga katropa kung luya na na out mao na welcome kayo makasulod kining gitawag datog mga problema dinha sa imuhang tutunlan hangtod makasulod gayud sa imuhang respiratory system so paningkamuti nga din kana mahimong ligon pag inom Santon Vitamin C o Santon Plus Gold available kana has tanang butika nga duola sa inyuhang lugar mga katropa hilabi na sa atong mga kabataan no mga idaran din ha nga din anana gid pagkaluya sa ilahang lawas paningkamuti makainom sa ato ang mga produkto mga katropa ha. And then pilia ang healthy o galamian nga kape Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix premium D3 Coffee Mix mga katropa available usab kanas tanang butika nga dula sa inyong lugar and hilabi na available usab sa mismong Yes to Health clinic in a very affordable price no. Dili lamang libreng check-up o konsultasyon ng atong hatod mga katropa ha. Ang tanang produkto ng Yes to Health Incorporated available usab ka na mismo sa Yes to Health Wellness Center. O ang pinakanindot tungod kay mas gipabrato na to kini para gayud mas maka-avail kini ato ang mga katropa. Okay? So pilia and ato alamang ang Yes to Health Clinic kaduol sa inyuhang lugar Alang kayo da sa atuang mga produkto o galibre nga check-up o konsultasyon. Gani, aduna po tayo produkto ha, para gayod sa mga katropa na itong aduna problema sa ilahang mata. Kini atuang Vision X Plus. No, usa ka pinakanindot nga produkto nga din gituyos paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata or bisan pa man way problema sa mata kung buot ka nga maproteksyonan, no, kini ato ang mata mga katropa nga diin normally pag nagkataas ang ato ang edad maghinahinay jud tawo nagpagkahanap mga katropa na manang paningkamutan nato makainom tag Vision X Plus kay bisan pa man nagkataas kini ato ang edad dili or dili mahimong paspas no ang pagkadaot or ang pagkaluya gayod sa ato ang mga mata mga katropa. Hinan ang pinakaimportante na so pag inom og Vision X Plus ha, available ka na sa butika nga dulo sa inyong lugar, available usab sa mismong Yes to Health Clinic nationwide no tungod kay Luzon, Visayas, Mindanao. Available gayud kini ato ang mga produkto mga katropa. Alas 12:50 na. And alas sa pagpadayon niya itong programa bago tayo mo ato sonohan, hilabi na sa ato agayong pinakasentro niya itong programa ang ato ang health information. Paminaw sa kitag mga pipilang ka mga pahinumdom, hilabi na kining manindot nga testimonya. Magahatag ka na itong inspirasyon kung ikaw adunay balatian karon aniya paminawa ang usa gayud ka testimonya mga katropa.
1: Uba, tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako ni Baki, ito, nakita nga akong mga baga. Ako to. Ako heart. Akong tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
1: Uy, niya, kumusta man tatay? So diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: Susi sa 15 days. Nandito yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala.
1: Wala po.
2: Murag-wana yung gaan, bakarang
1: uyoy. Uyoy, gaan na kayo?
2: Gaan na kayo.
1: Wow.
2: Sa nangaminaw ka ron, nagkaparehan ako di Prince sa akong lawas, musulta lang mo diri sa Yes Health Clinic. Wow. Kaya sa nimutang sa Yes at bag sa
1: Kawayan Red. Ayan, dagan salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tay?
2: Taga-Limbaw.
1: Limbaw.
2: Pinyaplata. Dabodilote.
1: Dabodilote. Dabodilote. So dagan salamat tatay ha. Huwag siyempre sa itong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Ug ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang todsan tukar na ang akong asin ug gasukasukan ako ug kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun ito karang akong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to Life.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, ini atong programan The Secret of Health. At sagya po ninyo makauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyong nadungog, no, ang manindot nga testimonya. Busa sa atong mga katropa din hanga din naminaw karon. Hilabi na kung kamuha, doon ay problema sa panglawas. Dugay na ninyo ng gidala-dala, no, o gadaghan na muna suwayan ng mga pagpanambal. No, suwayin sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Doon na kita yung mga pamaagi, natural o herbal. Nga din na pwede ninyong sulayan mga katropa by God's grace and help. Base dahi kini mahimong susi, no? Para gayod kamo magkaangkon o kaayuhan. Libre ang atuang check-up, libre atong konsultasyon. Ilabi na ang atuang dietary guidelines and health counseling. No, busa kamo, pwede mo bisita o welcome gayod mga katropa. Kung kamo mga taga-tago, mga atuang clinic address, anata dinhi sa M Central Building. No, naarata din na tapad mismo mga katropa sa Mr. DIY Public Market. Ama na atong pinaka landmark, no? Gani kung mag-commute mo, mas maayo pag magsakay mo inuna ninyo nga diin adto mo sa Mr. DIY Public Market. No, kay pag-abot ninyo din ha. Narapod mismo ang atong Yes to Health Clinic tapad rata niya na mga katropa hang abrido ka na matag Domingo hangtod Abernes alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi eh. No, unya ang atong schedule for check-up and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday. Mao ka na ang atong schedule ha. Magkita-kits ta mga katropa, halabi na sa mga katropa na itong din nagplanos pagpa-check-up. No, libre kayo doon nga ito ang konsultasyon o check-up mga katropa. So mga taga Davao, no? Ang ito ang clinic address anata sa Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights. No? Narata din na mismo mga katropa sa Kawayan Drive at banta sa Durian World tapad sa Tagum Cooperative. Muna ito ang mga landmark. No, nara na sa highway, dali ra kayo na niya na malocate kung gikan mo downtown. Nasa right side, dayon dulhog bitaw. O, pag hinahinay ra mo, paglagpas ninyo sa stoplight, hinahinay mo din ha, tungod kinarata din ha sa ubo sa tuong bahin. Tapad, no, sa Tagum Cooperative mga katropa. Abrido sa Gapon, matag Domingo, hangtod Bernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation sa mga taga Davao is every Monday and Tuesday. Duhata kaadlaw din ha mga katropa ha. Ako mismo makigahimamat nga na kaninyo alang gayon sa atong libre nga check-up o konsultasyon. Matag Lunes o adlaw nga Martes, no? And speaking of tawag nini Davao, no? Yes to Health Davao mga katropa. Aduna kitay pagahimuon, no? Nga Yes to Health Wellness Caravan mga katropa ha ay magkalimot. Dinha gayod sa mga taga Davao. Oh, pila na lang kaadlaw tungod kay karong adlong Domingo mao gayod ang atoang Yes to Health Wellness Caravan. No, dinha gayod sa Davao mga katropa kauban gayod ang atoang class, no, from XFM 89.1 na mga katropa, no? So magkita-kita kits ta karong gayong adlong Domingo. No, dinha gayod sa Bliss Covered Court Bago Playa. Diha ang ato aga yung venue mga katropa. Magsugod tag alauna hangtod alas 5 sa hapon. So first come, first serve. So mas maayo sayo-sayo mo maabot para gayod una mo mahatagan o pagtagad. Hilabi na sa ato ang libre nga check-up consultation. No? And doon na po tayo mga health lecture, free therahertz therapy, and free taste of Santon Gold Coffee Mix, no? Ang atuang lamian nga kape mga katropa inyuha pud nang matilawan og kana libre mga katropa karo gayong adlong Domingo. Og usa sa pinakanindot nining atuang Yes to Health Wellness Caravan karong adlong Domingo mga katropa tungod kay discounted, no? Discounted ang tanan nga mga Yes to Health products. Bisan pa man ikaw dili usa ka senior citizen, pero kung moato ka nining atuang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan karong adlong Domingo, Ikaw gayo da pwede makaabil sa atwa gayo mga big discount, no? Sa atwa gayo nga tanan, no? Tanan nga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Og daghan pang mga sorpresa, ha? Nga pwede ninyong maangkon hilabi na kining libreng bugas. O napon na, pwede po ninyo na madawat og maangkon, mga katropa, karo gayong adlang Domingo. Unsay angay buhaton? Ayos si Piyata adto sa atwa gayong Yes to Health Wellness Caravan karo gayong adlang Domingo. Alauna ta magsugod, ha? Tama rata alas 5. So kana nga oras kinahanglan na makaadto jud mo para makaabil gayud sa atoang mga libre nga serbisyo, mga katropa. Asa kini ipahigayon ang atoang venue anaa gayud sa Bliss Covered Court. Bago aplaya. Diha gayud ipahigayon ang atoang Yes to Health Wellness Caravan with the class of XFM 89.1 Davao. So kauban nato din ang XFM Davao, mga katropa, no? Bago raman ta na human dinhi sa Tagum. So doon na po tayo schedule sa Davao. Gani this month, no? Stay updated tungod kay sa gihapon aduna na sab kita ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan dinhin usab para guide sa mga taga-Tagum, mga katropa, no? So atagin ninyo ang dugang anunsyo, no? Dinhi gayud sa atong matag programa sa XFM, mga katropa. Alauna na, and alan sa pagpadayon ini atong programa. Ayan, adto kita sa ato agayong health information. And sa mga bagong abot din na hawga, nagapaminaw karon sa ilahang nagkanaiyang radyo. Ayan, happy listening po, mga katropa. And pwede pa kamo muhabol o gamubanin itong programa. You can send your messages and text messages, mga katropa, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. Agato ka ng basahon unya, no? Human gayo da sa atuang health information. Og live usab ang atuang programa The Secret of Health, ha? Sa atuang gayong XFM Facebook page, ha? Search lamang, no, sa inyong Facebook apps, mga katropa, ang XFM 107.1 Tagum, no? And sa atuang gayong official Facebook page, no, Yes to Health Clinic Tagum, makita usab ninyo live ang ato agayong programa karon, mga katropa. Adto ta sa ato ang pagtuon, no, nining atong programa The Secret of Health, mga katropa. Ato ang nasugdan sa pagtuon kindi gayong mga minerales nga diin na dakong gikinahanglan sa ato agayong lawas, no, aron gayud mahimo kining himsog, no, ang matag kalihukan niini gikan sa gitawag natog cells, tissues, organs, system, and to the human body. Nanginahanglan kini og igo og balance, no, nga level sa minerales gayod, mga katropa. Og atong gisa-isa sa pagtuon kini gayong matag minerales nga rin gikinahanglan sa lawas. Ato nang nahuman sa pagtuon kini nga potassium, sodium, no, calcium and magnesium. Karon na usab, mga katropa, magtuon na usab kita og dugang, no, nga minerales nga diin adunay dako kaayong kalihukan og responsibilidad mahitungod gayud sa kalihukan sa atong kinatibuk-an lawas. Og mao kining gitawag nato nga sulfur, no? Ang sulfur usa kini sa gikinahanglan nga minerales sa atong lawas, no? Ang sulfur nga ato pagaisgutan karon, ha, dili inorganic kundi organic as sulfur. Okay, doon na mag-uwi duha ka klase sa sulfur. Kining sulfur nga inorganic, amoning makita nato or anaa sa mga volcanoes, mga hot spring, sa atong mga palibot nga diin na it is a toxic to our body, but pasabot dili maayo makadaot sa atong lawas. Ang atong pag-asgutan karon kining organic as sulfur, no? Kining makapaayo gayud or gikinahanglan gayud sa atong lawas, mga katropa. Atong hisgutan, unsay trabaho niini or kalihukan niini sa atong lawas, unsa usab ang mahitabo sa dihang adunay kulang nga level niini or sobra niini sa ato agayong lawas, mga katropa. Kung ato pong susihon, unsay mga pagkaon nga sagana gayud sa mga organic as sulfur, mga katropa, no? So atong isa-isahon para mas masabtan nato ba, no? Unsa may katungdanan sa sulfur, no, diha sa atong lawas, mga katropa? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kabalo ba mo, kini dain sulfur, no? Ato ang klaro na sulfur or organic as sulfur, mga katropa. Usa day kini sa gitawag datog pangtulong grabe kaabunda nga minerals no dinha gayud sa ato agayong lawas mga katropa nga diin na nagsilbi kini nga structural stabilizer and detoxifier. Pag muisgot aga structural stabilizer mga katropa buot pasabot magpalig-on sa ato ang lawas. Sa unsang paagi no? Kung kini nga sulfur nga diin gamiton sa ato ang lawas mga katropa, it will form a disulfide bands. No, another form of sulfur mga katropa nga din nagsilbi kining tulay para gayud mahimong or maporma ang protina nga maghatag og kalig-on sa atong mga buhok no gitawag kana og keratin no? It is a type of a protein. Without the help of a sulfur this keratin di ay dili mahimong maporma nga din maoy makahatag og kalig-on sa ato ang mga kabuhukan. Muna sa mga buhok din ha, nga diin nipis kaayo, dali mangibot, i-check ang inyuhang sulfur level. Ha? Basig kulang mga katropa kay kiniday sulfur o sa gikinhanglan. No? O how about sa ato ang mga skin? No? Sa ato ang mga pamanit o sa ato ang mga lutahan, mga joints mga katropa, nanginahanglan o collagen. And without enough and healthy level of sulfur, kini po dahi nga collagen, dili po dahi kayo siya maproduce sa ato agayong lawas ang mga katropa. Therefore, sa atong pagtuon sa mga eksperto, ang sulfur o sa gikinahanglan para gayud mapaligon ang ato ang lawas. Ikaduha nga din ginahimo sa sulfur sa ato ang lawas, kining paglimpyo sa atay. Ang atay nato, nasayod ta nga mo kini ang usa sa major organs nga mo'y tighinlo no, sa ato agayong lawas mga katropa. Pero ang atay, sumalan sa pagtuon, dili di ay niya kaayo mahimo ang iyang obligasyon sa paghinlo sa dihang way igo nga level nining gitawag gayod nato nga sulfur. Sa unsang paagi dok, no, tungod kay ang sulfur mga katropa, ang atay, iyang ginagamit ang sulfur to bind the toxins no para tigumon no or usahon ang mga hugaw mga heavy metals no mga waste products nga din mahimo silang water soluble matunaw sa tubig ug ang atong lawas sa dali or dili maglisod nga diin i-flush out kani pinaagi sa atong pag-ihi. Mao nay pamaagi mga katropa no so without the presence of sulfur kini dayng mga heavy metals mga waste products especially mga toxins maglisod og ipon ang atuang atay okay nagkalat man ni sa atuang lawas no so ang sulfur day usa day kini sa mutabang no para gayud mahimo silang water soluble and totally dali ma-flush out pinaagi gyud sa pag-ihi mga katropa inana kanindot no so dali nga pagkasulti ang sulfur gikinahanglan sa atong atay para gayud adunay gitawag datog liver detoxification. Pangtulo nga din trabaho sa atong sulfur mineral sa atong lawas mga katropa maghimo og antioxidant. Morning usa sa akong pinakaganahan no nga trabaho gayud sa sulfur mga katropa sa atong lawas. Wag misgot og antioxidant no kung maminaw ka sa matag tawag nini mga food supplement karon no daghan naman kay mga food supplement karon ning atong panahon mga katropa no dili lamang kini ato ang Santon Plus Gold kung maminaw ka sa mga tag radyo karon matag balita no even in Facebook or asa man ka magtanaw sa TV naapod gani no so klase-klase ang mga food supplement karon mga katropa and halos nga mga food supplement kana naga-endorso og gitawag natog antioxidant no. Ano kaha nga pirmi man lang ginaingon, pirmi man ginaingon or pirmi man ato madungog nga kini nga produkto aduna ni antioxidant. Nasayod ba ta kung unsay pasabot jud aning antioxidant? No, kay basig sige ra tag kadog antioxidant pa wa gitay nasayod unsa din ni antioxidant nga word na. So antioxidant but pasabot mo pugong para gayud dili ma magkaroon ng oxidative stress. Oxidative stress mangoy pasabot ining gitawag datog oxidant na. No? Kining oxidative stress usa kining panghitabo dinha sa sulod sa atong lawas particularly sa matag cellular gayud sa atong lawas. Sa Bisaya pa, kining oxidative stress mao kini ang pagkaguba or pagkadaot sa matag cellular dinha gayud sa atong lawas mga katropa, no? So adunay pagkaguba, adunay pagkadaot sa cellular diha sa atong lawas. No, hinungdan no daghan og mga factors sama sa free radicals no And then kana nga free radicals normally we have in our body, you know. And then mas mudaghan ni kapag ang imong lifestyle dili healthy, ang imong diet dili healthy. So therefore naginahanglan ta og mga antioxidant para gayud mapugngan kining gitawag nato og oxidative stress or pagkaguba sa ato ang selula. That is why kining mga produkto karon daghan na kaayo ang ilaha yung pinaka main nga hatag og information is this product will give us enough antioxidant, no? Tungod kay lagi ang antioxidant gikinahanglan, no? Para gayud maproteksyonan kini ato ang selula, no? Walay pagkaguba og walay pagkadaot. Ug ang pinakanindot kini diay sulfur mga katropa, usa dai kini sa gikinahanglan sa lawas para gayud makahimo og antioxidant. Uy, grabe dai kanindot, no? Kini diay nga sulfur mga katropa, no? Tungod kay usa dai kini sa component nga gikinahanglan, no? Mura bitog maghimo kag balay para ka makahimo og balay. No, nanginahanglan ka daghag mga component nga kinahanglan nimo, no? Mga materials nga imong gikinahanglan, no? Nanginahanglan kag semento, nanginahanglan kag balas, no? O nanginahanglan kag kahoy, daghan mga materials, no? Ang paghimo usab og gitawag natog antioxidant or protection sa matag selula, nanginahanglan kini og mga daghan usab nga mga materials, no? Mga vitamina, mga minerals, sama na lamang nining gitawag nato nga sulfur minerals. No, ang sulfur gikinahanglan di ay para gayud makahimo og antioxidants, particularly kini gayo gitawag nato nga glutathione. Wow. Ang glutathione mga katropa, dili lamang kini pampahamis pampanindot sa pamanit. Kabalo ba mo unsa ang other term of glutathione? Unsa ilaing pangalan sa glutathione mga katropa? Ang glutathione gitawag kana siya og master antioxidant. Kung aduna tay master inday taninin, apo tay master antioxidant, no? Di basta-basta tungod kay kining glutathione mga katropa. Usang kini ka gitawag ni siyag master antioxidant tungod kay mao kini ang pinaka adunay papel mahitungod gayud sa paghatag og proteksyon sa atoa gayong matag selula mga katropa para malikayan ang pagkaguba or pagkadaot. And take note, without enough sulfur sa atoang lawas, kung walay igong sulfur mineral sa atoang lawas mga katropa, maglisod di ay og himo ang atong lawas o gitawag nato nga glutathione. Maunang baldado ang lawas, dali magkasakit, no? Bata pa puro murag tigulang nagnawong, tungod kay kung kulang ka og antioxidant, grabe ka paspas ang gitawag natog aging process. Maupod na ang sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Anong adunay pagtaas sa or pagpaspas sa aging process? Tungkol kay kulang og gitawag natog cell protection. No, pagpirmi man gud himsog ang atong selula, mo na makita nimo bitaw, o tanaw ka sa mga gitawag natog mga artista kini bitaw mga dato. Kita nimo hala kagwapa nila, no? Kagwapo nila bisag naanas pagidaron puro murag bata pa kayo. Tungod kay duna po na sila yung mga gipantawag na to nga mga supplement, no? O usa sa ilang supplement kining mga glutathione, no? Ang uban ana mag IV drop jud, no? Tusok diri, tusok dito, tungod lang para masuplayan og glutathione ang ilahang lawas mga katropa, no? So pasabot kining glutathione dako jung gikinahanglan sa ato ang lawas. But take note, without sulfur, dili kayo magamit o dili kayo mapagawas ang glutathione sa ato ang lawas. So, nanginahanglan gihapon og sulfur. Gani sa mga gitawag datog mga any supplement of glutathione, ang gina-advise gihapon sa atong mga eksperto is diha makuha gikan sa ato ang mga diet, no? Tungod kay syempre kana ang mga supplement, especially if you having IV drop, dili dai kaayo pud ma-process, no, kung ato ang tunan pag-ayo mga katropa. But anyway, sa gihapon kung kamo nagahimo ni ana, makatabang gihapon kana mga katropa, no? So inana kanindot ha kining gitawag natog sulfur, maghimo og antioxidant or sa dali nga pagkasulti maghimo og cell protection kindi gayong sulfur.

to ang lawas mga katropa. So therefore, sumala sa ato mga eksperto, kinahanglan ikaw mo kaon og mga organic sulfur nga pwede natong makuha sa duha ka butang. Number one, gikan sa protina. O, pag mo isigot ang protina, available man na, ano? Gulay o karne na ay gitawag nato nga protina. Hilabi na kining gitawag nato amino acids na. Available na sa mga protein nga din anagad sa mga karne mga katropa. Sagana ang sulfur ni ana, no? Kining gitawag nato methionine and cysteine. Available na sa gitawag nato mga animal product because of the protein itself, no? Unya kumadto po ta sa mga gulay, no? Gikan sa mga tanom mga katropa, gitawag ka na og organosulfur compounds. So kasagaran makuha ang sulfur ana sa bumbay, no? And then syempre mga cruciferous greens, no? Mga lagot mon, mga gulay nga diin mga green, na labi na kining mga repulyo, lugbati, malunggay, sagana pud na sa gitawag natog mga sulfur compound mga katropa, no? And then unsay mahitabo kung kulang o sobra ta ni ini? Atong susihon, no? Kung kulang ka og sulfur sa imuhang lawas mga katropa, gitawag kini og sulfur deficiency, which is talagsara pod mahitabo nga din adunay kakulangan og sulfur compound, no, ang mga katawhan or ang mga tao tungod kay lagi hilig mangita mukaon og mga protina karon, no, bisan pagani og vegetarian ka or dili man, halos na lang yung atong gipangkaon na amang ginagitawag na ito ga protina. Tungod kay kung ikaw ra igo mukaon og protina mga katropa everyday, no, kini gayong gitawag na itong pagkaubos sa level of sulfur, pwede malikayan. Pero kung lagi dili ka hilig mukaon og mga high protein foods, possible you will have sulfur deficiency o kini magresulta gayod mga katropa kining gitawag na ito ga brittle hair and nails. Pagkanipis sa imuhang mga buhok o sa imuhang mga kuko, no? Pagsakit sa imuhang mga lutahan, no? Pagkaluya sa imuhang mga lutahan mga katropa o ang pagkaproblema sa imuhang atay, no? Especially the detoxification effects of your liver, possible maapektuhan na mga katropa, no? Number one sign of if you have already liver problems, mauna maginahinay pag yelo ang imuhang mata, imuhang pamanit, no? Kawa na kay napagawa sa imuhang lawas. The detoxification capacity of your liver pwede gyud na maapektuhan if adunay kakulangan nga sulfur level gayod sa imuhang lawas mga katropa, no? Unya kung sobra, unsa poy bahitabo? Kung sobra di ra kayo tawag niini nga mahadlok or kahadlukan nga resulta sa amo na lamang sa digestive issues, bloating, mo na yung mga pipila ka mga pwedeng bation or mahimong resulta kung aduna po yung sobra-sobra, no? Nga sulfur mineral sa imuhang lawas ang mga katropa. Unsa yung mga pagkaon, no? Ato pong susihon lagi tungod kay gi-advise kita, ginatudluan na to nga mas maayo ang pinaka makuaan nato, no, or pinaka source nato sa sulfur gikan gyud sa atong gipangkaon. So unsay mga pagkaon po dok nga sagana gayud sa sulfur? So atong susihon karon mga katropa, sa mga dili vegetarian, sa mga nagakaon og karne, animal proteins of course atong gisugutan ganina, sagana na sa mga methionine and cysteine, no, a kind of a sulfur nga din sagana gayud sama sa anaa sa itlog, sa manok, no, sa baboy, sa isda, no, sagana na mga katropa og mga sulfur, no, mga kind of protein nga din gikinahanglan sa atong lawas, no. But then again, syempre take note lang po tungod kay lagi sagana din sa sulfur, ha, ingon ni Doc CJ, grabe pud kaon ninyo din hag baboy, no, manok, itlog, pero take note, kinahanglan i-check po kaya basig aduna po din mga underlying health condition, ha. Unya, kung maadto po ta og mga gulay, hilabi na the family of allium, ang pinakasagana sa sulfur kiniga yung ahos, no? Dungagan pa jud sa Bombay or sibuyas mga katropa, kana sa grabe kataas og sulfur compound. Gitawag na siya allicin, alin, no, ajoin, daghan kag sulfur compound nga naa gayud sa ahos mga katropa og Bombay, no? And then sa mga gulay-gulay, mga dahon-dahon, syempre sagana na sa pichay, sa repolyo, sa mustasa,
Bisan gani sa radish na apod na ano, sa gana pod kining gitawag gayud nato nga sulfur mga katrol.

0: painanakanindot, no, kini gayong sulfur tungod kay available kaayo sa ato agayong palingki sa ato ang matag kusina, mga katropa, no. Unsay tamang sa tamang paagi sa pagandam nini kining gitawag nato nga sulfur? Sa mga gulay, sa mga gulayhan, sa mga nagplano din ha nga rin maningkamot na kaon og mga gulay, labi na sa mga pitsay, mga ining mga dahon-dahon nga gulay, paningkamot eh. Nga dili kayo ninyo lutuon na pinaagis pagpabukal or sa pag-unsaba nga rin, grabe na jud nga mahimo na jud siyang lata na kaayo, no, dili na advisable kung gusto ta nga makuha nato ang sulfur compound nga anaaga yun sa mga gulay, no. Gani sumala sa pagtuon, mas maayo ato asyang stem. Kana bang stem na nato siya nga din maluto siya, pinaagis sa gitawag nato og gamay nga init, no, unya dili pud siya maglutaw sa tubig nga din nagbukal, kundi mugawas gid ang iyang natural nga nihumok siya tungod lang sa gitawag natog init, mga katropa, diba? So wayan ninyo inyo pong malasahan ang natural taste nga naagayid sa mga dahon-dahon ni, labi na kung magluto mo og piechay, magluto mo og repulyo. So wayan ninyo, ayo kay ninyo luto pag ayo, no, steam lang ninyo, di ba, kay makita ninyo lamig kay ang lasa. And then syempre ang pinaka good source of minerals, daghan kay tag makuha tungod kay wa man kayo napatay, kawa man nato gipalabi og luto, no. Oh, mo na mga pamaagi, mga katropa, ha. And the pinaka good news, ang ahos. Isog-isog mo din ha, pwede mo mukaon og raw ahos, hilaw nga ahos, mga katropa, sagana kay naog sulfur compound. No, of course, no. Sagana kay nang sulfur compound, adunay allicin, alin, adjoin, no. And then polysulfide, sagana kay nang mga katropa. Pwede mo kung isog-isog mo panlasa din ha og tawag nini unsa na word nga ginagamit sa uban. Isog-isog mo din ha, pwede mo mukaon og ahos ang usa ka lusok, ayo po diretso tunla or kauna. Ang usa ka lusok tungaon niyo na ikatulo. Anya ka ng tulo kalusok, himo na nyo ng 3 times a day, no? 30 minutes after meal or pwede po gani, during meal. Ang uban, ginahimo ng appetizer eh. Ilabi na sa mga hilig mo kaunog halang. Ang uban, ginahimo nilang appetizer, kinigay yung raw garlic, no? Ang usa kalusok, tungaon na ikatulo. And then katong gislice, ito yung magsilbing appetizer nila, ginasabay nila sa ilahang pagkaon, no? Nindot kaya na mga katropa lagi, ang resulta lamang, tungod kay manimaho jud kag baba, no? Manimaho jud ang imong lawas tungod lagi sa kaisog sa sulfur compound nga anaa sa ahos. Unsay pinaka good news? Tungod kay ang sulfur compound nga grabe kasagana sa ahos, mga katropa, anaa sa ato ang Santon Plus Gold herbal capsule. Basig nakalimot mo nga ang Santon Plus Gold, usa sa component niini mao gayud ang ahos, no? Maliban sa ampalaya, malunggay, mangustin, no, aduna po'y ahos ang atuaga yung gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang dako kaysa ikatabang, mga katropa, nga diin gitawag gitsyag totally antioxidant properties nga nasa ato ang Santon Plus Gold. Tungkod na sa atuaga yung sulfur compound nga anaaga yun sa ahos, mga katropa. Huwag ang kanindot sa ato ang Santon Plus Gold, muinom mo ana, dili mo manimaho, no, dili mag-init inyong doghan, dili maghapdos anyong chan, bisan pag acidic mo, tungod kay very safe, no, ang ato ang gayong Santon Plus Gold herbal capsule, ha. Busa sa ato mga katropa din na hilabi nag dili jud mo hilig mukaon og mga gulay, no, manalagkwartahan mo, social mo, kay magpa IV drop ra mo, pwede kayo, no, kay kini ra bang IV drop, mahal po jud, no, maglingkod ra ka, tusukan ra kag dagom din ha. Ipasubay dayon ang unsay gusto nimo ipasubay, no, kaya ang uban ga vitamin E drop, vitamin C drop, ang uban usab glutathione drop, no, depende na mga katropa. Pero kung kabus ka, medyo kulang sa budget, hala, parikamot din ha kaon og gulay, no, uban ni dayon pag inom og Santon Plus Gold herbal capsule. Bisag usa lang kapsula, no, buntag o gabi eh. Kung di jud makaya og duha ka kapsula sa adlaw, bisag ikausa na lang kapsula mata gabi eh, bago ka matulog. Pading kamuti gani, di ba, kay adunay dakong ikaayo gayod sa imuhang lawas, mga katropa, na? Mga ka na atong health information, I hope and I pray. Kana na bless ang tanan, mga katropa. Very simple, But kung atong masabtan kini dahil sulfur compound, adunay dakong importansya mahitungod gayud sa ato ang lawas. Hilabi na sa paghatag og protection, no, sa matag cellula sa ato ang lawas. Without enough sulfur, mao nang adunay pagkaguba or pagkadaot sa matag cellula, mga katropa. I hope and I pray nga din atong paningkamutan nga madungagan og mahimong balanse gayud ang sulfur compound or sulfur level sa ato agayong lawas, ang mga katropa. Alaw na 25 na. Eda bago ta maghuman ni natong programa ato sa hatagan og pagtagad kinigay mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 367. Ayan, hello, maayong hapon. Og muinom ba sa kape o kera way kaon? Ayan, no, sa ato ang texter ganit dunay nanawag ta itud ganina no, wa na to na entertain tungod kay natas program. Sa mga nanawag, pwede ra kamo mapadala sa inyo ang mensahe, ha? Mga text messages at atuan ang basahon, pero di ra ta sa makag-istorya nga na kaninyo tungkol kay naman ta sa program, okay? Pero kung magpadala mo sa inyong mensahe, atuan ang basahon. Our first texter from 367, hello, mayong hapon, unsay ugmo inom ba sa kape o kira way kaon? Depende sa kape, ha? Depende sa kape, mga katropa, labi na sa atuang texter. Kaya kung ang imong inumon nga kape dili healthy, no? Taas og caffeine, taas og sugar, di jud maayo ang pag-inom og kape nga way kaon. Pero kung ang imong inumon nga kape, santon plus coffee mix, mga katropa, bisan pag wa kay kaon, way problema, no? Tested and proven na jud na, hilabi na kanako tungod kay usahay di jud ta maka or malate jud tag kaon, sama na lang karon, no? Tungod kay di jud nako kaya nga mukaon bago mag-radyo, mga katropa, tungod kay dig up tungod kay mabusog man ta, o di ta katarog storya mo nang tawon pag mag-live ganita, madili jud ang ato ang paniudto ani, mga katropa, no? Pero ato ang ginahimo lang para dili magka-acidic, no? Ato ang bago ta mag-take sa lunch, labi na unya kana late naman, inom ra ta og warm water, no, para ma-neutralize ang acid, no? Mo na atong ginahimo, mga katropa. But anyway, kung ikaw mainom og kape nga way kaon, way problema, basta ang imong imnon nga kape Santon plus coffee mix, ha? Timan ina sa ato ang texter, way problema, basta Santon plus coffee mix ang imong imnon. Pero kung laing kape, ilabi na kung kana nga kape adunay caffeine, adunay sugar, di jud maayo, mga katropa, kay grabe na maka gas-gas gayon sa lining sa ato ang stomach, okay? From 226, Doc, unsay tambal sa mata? Unsa man na klaseng problema sa mata, no? Sa ato ang texter, mas mayo, mas specific unsay klase sa problema sa mata. Pero ko ang pinaka-common and general condition sa mata mo, magini panghanap sa mata, ang Vision X Plus, no? Magini ay pinakanindot unya ubani pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga katropa nato nga adunay paghanap sa mata, permi jud nako na ginapahinumdom nga diin epektibo kayo ang ato ang Vision X Plus, mga katropa, kung adunay Santon Plus Gold Herbal Capsule, no? Kay kini bagon Santon Plus Gold, baghimo kining tawag diini tighinlo sa agianan sa Vision X Plus. Kay kung Vision X Plus lang, pag biyahin niya paingon sa imuhang mata, dugay kay na maabot sa imuhang mata tungod kay barado man imong dugo. Oh, grabe ka traffic, tingala kag tagbaw kag paabot, asa naman tong sustansya gikan sa Vision X Plus. Wa may alibyo, no? Tingala nang kapila na lang kasimana, wa may alibyo ang Vision X Plus. Basic adun na kay blood circulation problem, labi na kung adun na kay high blood, adun na kay diabetes, ayon po tawon pag expect nga mo epic juday na ang ato ang Vision X Plus, ha? Mo na ato adyong ginaubanan sa pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay kining Santon Plus Gold, iahang hinluan ang imong dugo, iyahang pakusgon ang sirkulasyon sa imong dugo, o sa dihang mo inom ka og Vision X Plus, ang Vision X Plus diretso absorb sa lawas ug magamit dayon sa imuhang mata. Mo na'y panghitabo, mga katropa, mo nang gikinahanglan, no? Sa hilabi na sa ato ang texter, unsay maayo sa mata pag-inom og Vision X Plus ubani sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unsay tama sa pag-inom, no? Ang Vision X Plus, mga katropa, ang Vision X Plus, bago ka mukaon. Duha ka soft gel, mas maayo kung labi na gusto ka nga paspas nga improvement. Duha ka soft gel, inumunin mo na bago ka mamahaw. Unya, bago ka man ihapon, inom na pud ka og duha ka soft gel. Ang Sator Plus Gold, duha capsule human ka mamahaw, duha ka capsule human ka man ihapon. Mo na tamang pamaagi, observe sir or ma'am sa atong texter sulod sa 15 ka adlaw. Diba kay makita nimo ang alibyo na? Ilabi na ubanan nimo sa paglikay sa bawal, unya ubanan nimo og juicing therapy. Mag-juice ka og 1 carrots, 1 pepino. At least 1 glass a day makainom ka ana, di ba kay dako kayo og improvement, mahitungod gayud sa imuhang mata. Gani natay client karon sa taga-Tagum, no, mga katropa. Nibalik sa atong Yes to Health clinic tungod kay follow-up check-up niya ganina. Isipin nimo mga katropa, dugay na niya ang problema sa iyang mata. Pero 1 week pa lang ang amo ang gihimo nga program, duna na siya nakita nga improvement. Gani dako kayang kalipay. No, tungod kay hinay-hinay daw, daan na siya nakita nga hayag sa iyang mata. Kaya totally, ang iyang left eye ba to, right eye, nga din totally dark na jud. Wa na jud makita toon kay lagi grabe paggabara sa gitawag na to katarata. No, sumala pa sa iyang doktor. Pero kay gusto man gid niya musuway og herbal og natural, atong gitabangan by God's grace and help, 1 week pa lang, ano, aduna na siya nakita ang alibyo or improvement sa iyang panglantaw, no? So, inana kanindot, hilabi na kung ikaw muadto sa atong Yes to Health Clinic, we have specific and complete combination of herbal medicine and the program para gayad yan ang mga kondisyon, mga katropa. Bosa akong giyawag ang tanan, especially sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe karon. Kung doon na mo'y panahon, bisitahan ang atong clinic tungod kay aduna kita'y libreng check-up o libreng konsultasyon. Wa naman tayo igong oras! At daghang salamat mga katropa, hilabi na sa atong mga katropa nga nagpadala sa ilang mga mensahe ni Uban og nagtan-aw usab sa atong Facebook Live. Ugma na usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong programa. Ang programa The Secret of Health mga katropa. Kini ang inyong health consultant CJ Nedruda, kanunay magaingon og baga pahinumdom. Ampingi ang imong lawas, og imong lawas sa mag-aamping kanimo. Maayong adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: XFM. X.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug dili kun pa jud kini.
15: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front

ano, ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, 1:39 na sa hapon. Oras na para mga pes, ito ang favorite nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ang Xanthone Gold Coffee Mix mga babe, it is more than just a normal coffee. Kaya doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Doon na kini siya itulok ang mga benepisyo mga babe. O saan ang fight sa fatigue? And of course, it boosts your natural energy. It also enhances your focus and mental clarity and supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. So stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Gusto naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gimingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Diba, give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris.
6: Unya karon pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy palang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Pananagutan by Bugoy Drilon. At ang ininyo sa tuang pagbalik karon, of course, uban-uban tadrilang gihapon sa XFM sa programang X-Rated. Kauban, walay lain ang inyohang babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: O, kinsa man itong mga nakarelate ato nga kanta, katong dili mo sugot, or dili kaya nga pasakitan ang tao nga love nila. Oh! Napabayingon ana sa panahon karon? Murag wala naman siguro, di ba? Murag panagsa na lang kayo ng mga ingon ana. Lagi! Alam na, 50 na sa hapon mga babe. And of course, welcome na pod sa itong programang
1: X-Rated.
0: Ayan, programang X-Rated na sa mga babe. Dilang gihapon sa XFM. Kauban of course, walay lain. Ang inyohang babe ng bayan. Yung babe nyo na amoy pangalang, ulam na. diba? Yung babe nyo na mapagmahal. Ang inyohang babe Zaburina. Ayan, uban-uban tagika na launa yung media hantad ala stress sa hapon. Lain na pod ni istorya sa kinabuhi o gugma tong hatagan ng pagtagad karong hapon ng mga babe. So sit back and relax dara kay ako ang bahala maglabing-labing sa inyo ha karon. Ako'y bahala mo masahe sa inyo ha. Ang atuang noong wala pa na pagawas ka tropa ang Engineer Joffrey. Hindi pa na ilabas. Kailangan na yung ilabas. Yung mukha natin dyan, Engineer Joffrey, hindi pa nailabas. Parang nga, kanabitaw nga, naagi ka sa need of kanang releasing. Kalain. Bito mga babe, no? Kumusta sa inyo hang kahaponon? Of course, ning adlong Webes. Kapas pa sa adlaw? Webes na di. Ay, hala. Mura na mag-iighaman, uy. No? Ang tibok si mana mga babe. Okay, nang tatag ni Ighaman. Basta walang ni anuhan. Kumusta sa inyo hang kahaponon di ha, babe? And I hope, no, nga okay kaaya tong kahaponon. And of course, no, since ingon ani oras, lami kayo itulog. No, kanang lami kayo ipahulay. Lami kayo kanang gabitaw maikapi-kapi. Siguro duha di ang imuhang kape kay kanang kape nga healthy babe. Ang kape nga gama sa Yes to Health Incorporated. Ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Oo, well, namino sa ito ang programa karon. Kaya yung saon na lang intawo ng mga babe na ito. Di nga nagluya karong mga panahon na dili magluya-luya. Dapat ka ng baskog. Sama anak ka baskog. Kanang kulang na lang ang pagsud. Mo na lang dyan na ang kulang mga babe. Anyway, no, kumusta man mo ang kahaponon? Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, makiguban sa itong programa karon, magpaabot sila mga shoutouts. I-text lang na sa ito ang text line ha, 0969-333-0537. Pwede po mo magtanaw mga babe kasi live na live tayo makikita ngayon sa ating Facebook page. Pangitaan lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. Pag makita ninyo na, makita gini nyo si Babe Zaburina. Sigurado ginabibigun sa kitsura ni Babe Zaburina kaalingas sa baan ni sa radyo. Makita na ninyo. Promise. Sa mga ano na today, mga babe, nga karon pa naka-tune in, asa man mo naka-plaster karon, asa man maabot ni nga to ang pagpanag-uban-uban, babe, asa man kakaroon nga lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa man naka-hook up karon nga to ang mga sister stations, labi na diri sa XFM Tagu, maayong hapon. Mga babe, po nato diri nga namita karon sa XFM Johnson, XFM Matis City, ayan, mga babe, nato nga naminaw sa diri sa may XFM Bukidnon, maayong hapon. Og of course sa mga babe na ito nga naminaw diri sa may XFM Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga. Oo, maayong hapon sa inyo. Buenas, unsa ba ang maayong hapon? Buenas tardes ba? Dili ko sure ha. Tudloy do ko ninyo bi kay Espanyol lang man to atong kaila pero dito siya kabalo magtsabakan. Pero bitaw babe. And of course sa mga babe na ito nga naminaw diri sa may XFM San France. XFM Tacloban. Ayan, maayong hapon sa diri sa Tomas Cebuana and Cebuana babe. Sa XFM Cebu. XFM Canlaon. XFM Kidapawan City. And diri of course no, sa XFM Davao City. Maayong hapon. Grabe, marag na sudlan.
2: Easy.
0: Sapa. Ayan mga babe, ready na ba inyo ang mga kaugalingon di ha? Dapat ready na yun. Gayon, sao na lang, John. ang atuang ano karon atong suwat nga tagaan og pagtagay. Ha, Tron, kasi mga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutouts, requests. Ay na magkaula mga babe, ako lang ni. Again, na text na sa tuwang text line ha, 0969-333-0537. 0969-333-0537. O, pwede po na ninyo ipaabot sa tuwang Facebook Live. Live na live tanin nyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Or you can follow me sa kong socials, Babe Zabrina. Or sa kong Facebook account, Zabrina XFM Davao. Mayong hapon sa mga karumpadihan nagpaniud to. Oo, dapat ganina pa kay Mabalaka biya ko. Lagi. Mabalaka lagi ko dapat dili ka magpapasmo-pasmo babe kay unsaon na lang atong pagminahalay ani kung dali ra ka madeds. No, dapat dili ka magpaluya-luya. Pero kung dili gud malikayan or wala kay gana mo kaon, ano nila, abaga na lang og or abagi na lang og food supplement ang imong lawas. No, atay mga food supplement diri sa Y2H babe, no, diri pwede. Pwede ka ayo ta mo inom og Xanthone Gold, no. Ato ang Xanthone Plus Gold nga dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ang food supplement nga makatabang sa tuang panglawas kung wala jud tay gana nga mukaon mga babe. And of course ha, dapat boosted ang atong immune system. So pwede na to parisan sa tuang Xanthone Vitamin C. Ong di na ako dugay-dugayon kay sigurado jud ko nag-init na inyong lingkuranan di ha? Inyong mga buli. I'm sure gusto na jud kayo pud mo makadungog kung unsa na pud kaya ang storya sa kinabuhi ug gugma tong taga agpagtagad karon. Kung pareha ba ni kagahapon na medyo bugat but somehow maging naging inspiration sa tuwa or unsa na pud kaha ni karon, ikalagot ba nato ni? Ika-inspire ba ni, ikalipay ba na to sa kaninga dagan sa istorya na po na itong tagaag pagtagad karong babe sa plaster na diha, LL na. Lingkod-lingkod na diha babe, ligid-ligid, unsa pa na klase sa LL ni mo diha, i-ready na yung kagalingon ka, ay, ani, ana. Ani, ana, yun, isulod ko na babe. Ani na, bika na diha. Kay isulod ko na. Ah, nga to ang X-Rated Drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos. Ayoko latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhatan ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinataw. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa bayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Og labi na kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Bantayan Island, Cebu. O kining atong maong tampo, atong giuluhan og bully. Dear Babe Sabrina, palihog tawagalang ko ninyo og Joni, 27 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa pagka bugal-bugalon gikan sa pagkabatan-on ako. O garon inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Ako? Ang type na ako sa babae, kanang lapas 5'4 ang height. Unya, slim ang lawas, kanang pang-model.
2: Aha! Kataas ko din mo standard, bae.
1: Oo! Ang sopa man di ay. Mangita na manggalita, kanag yung dili ang-ang. Kanag yung ipanghambog na to. Kanag bang ato ikasuroy ba? Sa kaya.
2: Adios!
1: Pilian, kiko bae.
2: Kanang mula bae din ay. Kana si Dole. Di na din mo type?
1: Ha? Uy, buyag! Kaito man ang babayhana? Kita ka? Itom kayo?
2: O, mao lagi. Morena lang na siya. Di gina sa ingon itom.
1: Ah, basta kay itom. Laan kay kon magkiskis ka sliko gano'y. Eh. Maapil ang tigip-tip.
2: Hello, may. Awa, mulabay na sa dinhiron.
1: Hi, Dolly!
3: Hi!
1: Dali! Kanasa man ka magpa-bleachoy? Aron, mahayag-hayag sa ka!
3: Hilom, oy! Inawayon ba ni mo, pa?
2: Buang na yun din mo ba, oy? Imo mo nung ginadtos dulin nun?
1: Ay, tinukol ba, sab? Di ba lagom siya? Ha? Itong ugtang kugo. Di lago type, pre. Di lago type. Ikis to na ko. Din ako sa tindahan. Palit kong sigarilyo. Uy, hala. 5 na rin akong kwarta. Paita. Oh, hala. Sakit. Tambok! Bok! Aray, balik sa ba? Gaya kong Jace, be. Pumal ko, Jace. Ilisan na niya, tika. Palit kong sigarilyo. Hulog, ikas langit na ko, Bok. Nga may anhe ka sa tindahan, aron kuan mo palit, aron makapanghuam ko ni mo. Sige na mo, gayon ako. Ilisa lang ako. Sige na, Bok, palit kong sigarilyo.
4: Ikaw, no? Taas kay ka regard sa imong kaugalingon sa. Ikaw pa ang manghuam, ikaw pa ang hingahan ako og tambok.
1: Kay tambok, bitaw ka. Ang magbaingon ko og daot. Bakak naman, di ba? Ito, sige na ba? Kate, please. Baby, pahuma ko ba? Please?

0: ni ara gutang tarong Johnny.
1: Unsa man mo? Si problema?
0: Wa na ko ang problema. Kundi diha ni mo.
1: Ha? Huh? Nako? Sa may problema nako?
0: Di na gyud ka mag-usaba ng imong pagkahinawayon, ha?
1: Ha?
0: Daghan na ang nagsulti nako. Ang uban maghilak kay grabe kuno kay ka mudaog buli nila. Si Lara lang naghilak kay giingnan kuno nimo nga manukon. Unya si Dalia naghilak sab kay giingnan nimo nga kutoon.
1: Eh, tinuod ba sab mo? Wali ka sakit mo sab na nila nga tinuod man.
0: Hoy hoy hoy, Johnny. Ayaw pag binabay uba ba oy. Naunsa ka ba? Wa nay pos ang tao nga grabe ka hinawayon.

0: Nakamas by Carlos sa amutang bayanan. Uy, nakamas sa skate tambok. Uso na ilang gipang kaon. Doon ako. By Carlos! Oh, uso na ilang gikaon, bay?
1: Ay, kanang kwan ba dyan eh? Kanang tempura. Nangaon may tempura, bay? Ay, naglibre mas Kate.
0: Oy, Kate! Uy, ay, sigkaon, uy! Kanakita na ko ni mo, no? Sige na kagalam mo, eh. Sige, gausap. Musamot yung kakababoy ng kalaki, ha? Huh? Uy, pag-date-night sa panagsa, uy. Nao, nang liki na ba na ang imong liog? Asa imong bukton? Nga imong liog? Nao, oh, nagot-got na. Nga imong tiyan, dagan na kayag hagdan. Uy, ngusingos ka mag-udi, ha?
1: Uy, bye. Uy, igo na, uy. Natalawa na, ha? Nalito ng luha ni Kito.
0: Truth hurts ba?
1: Na, skamwang na gini mo ba'y? Uy, tarawa! May exit na taong skate!
0: Ay, bahala siya, ay. Problema na to niya.

0: Ang kuno nako. Grabe kaayo ang akong kahinawayon, Babe Sabrina. Ambot basab nako. Dali raman kaayo ko makabuhi og mga pulong. Dili man sab ko mag-mind kung masakitan ba ng tawhana o dili. Ug unya, mo kini ang nahitabo.
1: Bajuni, karaw sa badyo ba? Tunay outing ang atong batch sa elementary. Mag-overnight kuno ta. Kuyog ta.
2: Oh, kana pa? Onya, talaon na to kung ano sa mga itsura sa itong uban na itong mga classmates sa elementary. Sure ko, daghang yun na nga usab.
1: Uy, pugninay mo ba ha? Hinawayo na ba kay ka?
2: Oh, depende.
3: Kuan ba, una tamo ato sa beach resort sa asa ta mag-reunion. Maniod to lang tanin nyo ba, Junie, Kate? Aron busog tayo nag-adto na nato dito. Kay sure ko, panihapon na na, sugod ang kaon dito.
4: Oh, sige. Kay gigutom na sab ko.
2: Sige, mga unta.

0: Qué sintan qué casa?
1: Ha?
0: Oh, ingat anak mungkin tambuk. Sintanun, di ba? Oh, nagtubo lang yung singot.
1: Nagpasabot, healthy.
2: Ah, sige, kaon pa ta. Extra rice ko. Ikaw ba dyan eh?
0: O, Sarah?
2: Yeah, ikaw okay?
1: Sakto rin yung usa.
0: Ay, sus! Mauwa pa gina siya eh. Bisag kakanunon pa ba? Nya, mauwa lang siya. Ay, sus! Day! Kuanbe ka ng lima ka extra rice. Ako, usa ako na ha? Nya, usa ka ba Carlos? O yung imo, Kate. Kuan ka ng, para klaro nga mabusod yun ka, tulo ka buk imo.
1: Happy na ka?
2: Wa na good mo yung choice. Kamu na lang yun si Kate. Paris para sa games pa, nga candle dance.
0: Na, pwede namin anong kalaki ha, okay. Duge ka na makaliho kay tambok.
2: Amo, yung kabayot.
0: Pwede na dahi. Pwede na dahi. Kami, Paris, kay dako mo na siya buko-buko. Di, dali makatayo pang kontra ba kay, kuwan ma, masalip daw na siya buko-buko. Kay lapad ba kayo? Ah, sige, Kate, kuwa nga itong kandila, kaw.
1: Pagsulog, imo, Johnny. Ikali, apel.

0: Bay, doon na to skate, oh. Trawa, oh. Ay, magulanon kayo. Naa sa unahan. Sure ko nga wa na sa mood tungod sa imong sige o bully niya.
1: Hala na siya, eh.
0: Tula na, good na, sa mga gawin. Ang ami pa, lakaw na. Ayos sa palabi ng imong pakbakon. Sige na ba, ang tuwa?

0: Pwedeng utupan?
1: Kumidool ka lang din eh. Aron sa pagbugal-bugal. Biya na.
0: Pagani ko kasulti sa kong tuyo.
1: Kaya nga no, nabada kayo dinot ng mga poong para nako? Kapila na ka magsigig pasakit nako. Suma! Sukat pa ta sa elementary. Pila kaluha na nga akong nausik tungod ni mo. Kapila na ka magsigig og bulin ako. O karon ang ako makatamok may imong tirahan. Oh. Unsa maging sana ko ni mo, Johnny. Ngayon, grabe man ka ikaw makapanaway na ako. Mama na imong kalipay nga makapasakit ka og tao. Huwag ka ba mahibaw kung unsa kasakit ang akong gibati? Labinog insultuhon ka o pagkawawan sa dagang tao.
0: Kate.
1: Di ka ba tao? Huwag kay kasing-kasing amubati sa batiyon sa uman. Sakit ka eh, Johnny. Sobra kasakit ng imong pagsigi ug bulin ako. Sakit kayo.

0: Bay, buwang nga eh. Imbis matuog ko ba, pag-abot na ko gikan sa atong overnight, buwang nga eh. Huwag mo ko makatuog. Nahasol mo ko sa akong huna-huna.
1: Bay,
0: nahasol ko sa mong ipinasultihan ni Kate.
1: Nakonsensya ka? Hiubos kid siya kayo ni Mumay. Grabe ang kahiubos.
0: Maulagi, wala ganit mo tagad ako after na mong istorya. Ugol kayo naong. Sige lang, hilak. Buang nga eh.

0: Buang. Usa naman kasi mga nagikan sa among panagsulti ni Kate. Uwan naman ko kita niya. Buang nga eh. Nagkonsensya amin ko.
1: Tabang mo! Oh. Tabang! Si Kate, tabang! Nagikog!
0: Giloko! Si Kate! Nagikog! Nagikog!

0: baik. Unsa kini mahitabo di kahit baik. Ako gi mabasol in tanan.
1: Oh, ikaw kahit baik. Kaya naghingkog mo na. Tungod mo na sa sige ni Mug. Panaway niya.
0: Oh, diligin ako mapasaylo akong kagalingon, bay. Kung doon ay daotang

0: unsa ba kanay pagkisultihan ako? Di ba ginan naman tika after dito sa hospital? O ginigawas na ako? Di na ka magsamok-samok? Di na ko. Tungki kong sa damgo ka. Dautang ka nga damgo sa akong kinabuhi.
1: Aamot. Aamot unsa unti ka sa pagpasabot kita. Galibog ko unsa unti ka sa pagsulti.
0: Dali ah! Isulti na!
1: Abi nimo. Sa pinakaadlaw nga na, nga nagbantay ko nimo sa ospital. Pinakaadlaw nga ako'y tarong tuho. Sa tinat na nila, naluhoy ko nimo. Nakonsensya ko. Pero ang wagin ako damha. Ang naluhoy, nahog sa pagkikup.
2: Ang pag-ibig ay sadyang ganya.
1: Muto umaga na ako sa dili. Pero maulit tinawad. Nakatungkos pagkikup pa nimo.
0: Nahigugma ka sa tambo. Sanang liki na ang lawas. Ito mong liog. Unsa pa?
1: Sorry. Pero this time, dili na ako eksapayan tungkol kay mahal tika.

0: Send money abroad quickly and easily with EmuLier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmuLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmuLier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmuLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. XFM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM. X-rated sa XFM.
11: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: That was On This Day by David Pomeranz. Lami apo kayo magpakasalo. Ibasahin mo na ni mo madungga ng mga music.
1: X-rated.
0: Kala makahuna-huna man jud ko magpakasal na jud ko. Para makantahan jud ko aning On This Day. Ay na lang jud, mangandoy na lang kita taman ani.
2: Easy.
0: Kadali lang ha. Kadali lang, nag-liptin pa ko. Balag dita mapakaslan basta kay wata ng luspad. Dito mga babe, balik na sa ito ang pagpanag-uban-uban karong hapuna. Alas 2:33 na sa hapon. Engineer Joffrey, murag na charge diha nga ito ang hotline karon. Yung hot na hot natin na linya. Parang kasing hot natin dyan. Ayan sa mga big na tadihahanga, gusto magpaabot sila mga advice, sila mga greetings, sila mga request. Ayaw mo kaulo mga baby, text na ninyo sa tuwang text line 0969-333-0537. At roon na to babe ha, 0969-333-0537. Engineer Joffrey na igasapaw sa kuwang headset. Feeling na ko na yung naka-on diha something somewhere. Ah, okay. So, nanay mga nag-ano diri, nanay mga nag-text. Maayong hapon, ma'am. Ayan, 3458. Si Sir Alex Kabuhayan at ni diri sa May Maa People's Village, Davao City. Oh, maayong hapon. Sa mga gusto po diha magtanaw sa itong Facebook Live, live na live na rin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. I-like and follow na lang po na ito ang Facebook page, babe, para happy ang buhay. Kung happy si Babe Sabrina, happy pod mo. Kasi ako man ang magpalipay sa inyo, ha? Once happy ko, di okay kayo. Mapalipay ta mo nga sakto, di ba? Naraman jud na. Ang istorya sa kinabuhi, nga to ang nadunggan kaganina mga babe, ang istorya ni Johnny, no, sa ka 27 anyos, nga taga Bantayan Island, Cebu. Ang istorya sa iyang kinabuhi mga babe, kanilaging pagkahinawayo na to usahay, no? Tanawa na balik yun sa iyang ha. Munang gingon nga na mirisig yun si Johnny. Muna usay digid nato na bitaw ko anon mga babe kay the more you hate the more you love ra ba daw. Sige ba unsa ba kay ka advice kay babe Johnny ani ang problema mga babe oy kay mo na lagi diha ka nang kahinawayon mangudinyo tan-awa na hinoon kinsa to yung gisaway mo pa inyong nahigugmaan. Tan-awa lang pa ko si Aragog kus bugan babe. Una diha. Pag hinaway pa. Hindi, tanawa na hinoon. Dito na yung kanahulog. Kung saan man nimo, kaya nasuko naman sa imuha si Kate. Kung saan pa man pagbawi, nga bisag ako sa siguro si Kate na puno na kagbugbog o panghinaway. O niya, kung kinsa pa itong sige, panghinaway sa imo, mo ba ito may love sa imo? Sana all. Sana all kayo, haba ng hair ni Kate, sana all. Mo, di ba, na ano ang kanang api, ay, api baliktad. Ang, ang siya tawag na, aganti ng isang api. Di ba, ingon ato, ang peg, ganyan. Pang kanagong mga drama sa TV ba na, ganti ng isang api. Kung sino pa yung kinukutsa mo dati. Karon asa ka naglaway si Johnny. Tanawa ka karon. Unsa niya ka-advice karon kay Johnny mga babe? Unsa man niya hang buhaton karon? Kay na merisi magid kini atong letter sender. O kay siya magid ang bulakan sa tanan nga naka murag gituyo pud grabe pud si Cupido no sa kadaghan-daghan pud no. Kaya nga, digi na ito matag-an kung kinsa gid ang kanang piliun sa tuang kasing-kasing. Muna, digi ta manaway mga babe. Bahala na lang yun, ha? Piyong na lang yun. Bitaw na natin letter sender. I mean, letter sender natin caller. Sa Picas Linya. Hello, babe. Maying hapon.
3: Maying hapon din.
0: Ay, yes, babe. Ano sa'y pangalan, babe?
3: si Iman, babe.
0: Si babe Iman. Ayan, kumusta ka diha, babe Iman? Naminaw ka rin. Asa maka nakaplastaran, babe?
3: Kumusta sa mga, babe?
0: Aha, mang kakaroon sa inyo, ha? Dili ka maminaw sa cellphone, babe. Dili sa cellphone. Dili sa radyo kay para magsinabtanay ta kay mo. Diyan na nakanindot sa paghinigugma ay ka na magsinabtanay.
3: Okay, babe.
0: Mm-mm. Asa ka naminaw karon, babe? Asa nga lugar, babe?
3: Diabon, babe, sa Bartolete.
0: Sa?
3: Sa Bartolete.
0: Ah, Bartolete. Ah, okay. Sige, babe. Dari ka sa cellphone, maminaw, babe, ha? Babe, unsay mo ang ika-advise kay Johnny sa tuwang letter sender karon kay namirisi manggid niya tong letter sender. Kalam ilang gigkusiun sa bugan.
3: Advice ni... Ako ika-advise ni Johnny na... Mauna nga. Namirisi rin gila niya kay... Pinoy yung mag-aisi niya.
0: Oo.
3: Kaya akong gingo niya na... Kaya yung nangyusayan ko nga kayo. Kaya sa akin nagsuway ni Juan. Kaya pinutnay ka.
0: So padayon lang siya sa iyahang gugma. Ipadayon lang niya nga ipaabot ang iyahang gugma nga to kay Kate. Kay palisod-lisod ang lugar siya ni Kate karon, babe.
3: Oo, gani. Hindi ko na ugbalos ni Kate sa iya. Kaya araw lang ang magkabalos na si Kate sa iyahang pag tamay ka niya.
0: Oo, pero kailangan gid niya ipadayon, Ana. Okay lang gyud nga ipadayon niya.
3: Pwede pa tayo yun, kay araw nga makatawag yun ang ubay nga ugun na gyud kasi na yung lugar.
0: Ikaw nakasulay na ba kagingon, Ana, babe? Nanamay po kagtao sa una.
3: Wala ba yung nanamay?
0: Pero nakasulay ka nga nahigugma, Ana.
3: Oo, nakasulay ka.
0: Pero giporso, gini mo, babe. Gipadayon ni mo.
3: Oo, gipadayon, gina ko.
0: Ngayon sa may nahitabo.
3: Oo, mahalagi nga.
0: So wala kita mahimo ana sagdi na sila baby sa ilang kawalan na siya babe. Salamat kayo baby man sa imong advice. So dapat ipadayon lang gid daw ni babe Johnny kay para ma-prove niya sa babae nga tinud anay ang iyahang love. Salamat babe Johnny, basig na kay mga advice diha advice imong mga greetings, imong shoutouts, imong mga patimbaya sa to ang mga babe nga naminaw karon.
3: Okay, may maging shoutout ko ni Arvin o ni G9. Okay naman sa Soaking Big Kainaw.
0: Ayan. Salamat, babe. Amping diya kanunay, babe, ha? Kay wala ra ba si babe Sabrina para ampingan ka? Mua mo, chup-chup!
3: I love you, babe.
0: Di, basta. May pa, I love you pa si babe Iman sa ato. Salamat ka, ayo, babe Iman. Ana, dapat na, ipa, I love you.
2: Hi.
0: Ay, na lang, George. Sige, ha? Dapat na yung nana, parang pa, I love you ba? Kay para ko, ay, pampakati. Manas. Halaga ka po talaga yung tawag. Na ako'y ginatubag na tawag. Tapos mukalit lang siya call end. Sa end call. Sige, tawag ko sa bahat itong tubagon. Ayun. Hello, babe. Maying hapon.
4: Maying hapon.
0: Yes, maying hapon. Say pangalan, babe.
4: Si Leonard Guapo.
0: Ay, si babe Leonard Guapo. Mandi ay ni. Nang Cebu. Unsay mo ika-advise, babe Leonard, ka ng panglaom. Kay ni mong advice sa tuwang letter sender karon. Tarunga, jud ha. Kay mo hang bugal. Gino ko makusian.
4: Okay. Ito sa kuhan, sender. Ito sa... Ano ito sa Bible, no? 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Kasi nga, ang gugma hatas sa ilog. Ang gugma dilibastos. Kini mo paabot, ang gugma willing ang paabot, bisan yung sakadugay, mula hutay, taom, o mutuo. Agree to Brad Iman, no, nga kung kuan lang siya kung love mo siya, dapat ni masyarakat paglaban.
0: Mm-hmm.
4: Eh, whether like it or not, kita yung tanang tanang kinabuhi sa kalibutan, mga palagle man ang mga unsang karira dia, doon na yung mga challenges.
0: Mm-hmm.
4: Pero mulang po lang ka depende sa pinag kung depende yun sa nyo pag-handle yun sa nyo pag-atupan ng mga sacrifices sa mga challenges sa pag-subay imunan na po sa gugma.
0: Mm-hmm.
4: labi na sa job lab, labi na sa kalibutan sa gugma. Ang pag-gugma dili sa yun doon lagi kanang dapat nyo mong ikaw doon lagi kay kinala isa petisyon ni kana kung lao gini mo sa babae pinagdi bro and di man nilang bro nga ang gugma parang kita yung ang gapon ang gugma mahimo niya imposible ang butang mahimo niya posible ang butang imposible so kung lao gini mo siya na kung lao buka niya so dapat naman ipaglaban dapat na yung paglaba.
0: Kanaana jud na mga advice. Oh, no? Kanang himoong imposible, himoong posible ang posible. Tama ba? Himoong posible ang imposible. Naunsa na
2: way?
0: Himoong posible ang imposible basta mahigugma ang usa ka tao.
4: Pero kon bin kanang
0: Pero bitaw mga salamat babe Linard. Murang pasalamat ko sa imong pagmingaw, dili sa imong advice. Mali dai. Salamat sa imong advice babe Linard. And greetings imo, shout out sa mga babe na to nga naminaw karon.
4: Sa tanan ng mga katropa dayon sa tanan ng exit ring station labi na ni Ma'am Sherlyn din sa mga o kada sa very basta
0: mhm. Ayan, nawala na ka. Oo, ayan. Nawala na siya. Salamat kayo, babe Linard. Amping kanunay, nawala na iha ang mama chup-chup. Sayang kaayo. Sige lang, naikabala ka. Ugma, gihapon kay magmama chup-chup. Gihapon ni si babe Linard. Oh, last caller na to, babe. Sige, babe, sayang kayo ang oras. Hello, babe, maing hapon.
5: Hello.
0: Ayan, maing hapon si babe Fatima. Babe, kung sa'yo may ka-advise atong letter sender karon. Uy, napalong. Sayang ka ayo. Anyway, mga babe, alas 2:46 sa hapon. Mayong hapon sa mga babe na ito nagtanong sa itong Facebook Live, ha? Ayan, ito ang i-check sa ni sila kay tagaan na itong chance po kini mga ako nagalibog na jugo dari kung asa ko paingon. Grabe dyan kayo. Ayan, maing hapon kay Babe Gloria Malala Apelo. Good PM, always listening from Bayugan City. Ayan, maing hapon ha. Sa lahat ng mga babe natin dito sa may Bayugan City. And Babe Martin Navarez Mangiran, good afternoon po, katropa. Pedrito Porol, good PM, watching from Manassas, Tagbilaran City. Wow, grabe naman. Umabot pala talaga tayo dyan. Makatuo, jud ko, nga madunggan ta diha kung naagi mo text sa tua, di ba? Or naay mag-message sa tua. Ay, ha, jud ko makatuo nga madunggan gidi ay ko. Muna siyang, kaya nga, ano mag-good to see is to believe. Di ba? Kay kung sugira tag istorya way buhat, sugira tag istorya di mo ma-prove sa kuha nga kuan wala jud ay mahimo ana, di jud ko matuo ana. Pero bitaw mga babe no, one thing kanang sige nako ihatag sa inyo ha murag everyday is a hint sa mga gusto nako og dili nako gusto. Unang-una sa tanan pinaka-hate jud nako babe is bakakon. Ampun jud nako nga maputol imong dila. Okay, ana din ay. Bitaw, no? Ang hate na to sa mga bakakon ng mga tao. Kanang, ay, ampo lagi nung mga putol, tandila, aning kabakakon, aning niya. Ay! Bita mga babe ha. Maayong hapon babe Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi. New Sambog, New Corellia, New Davao del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo Andre sa may babe nato sa may New Corellia, Davao del Norte. Uncle Dars, mayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oh, di ba? Mutuo na po ko. Na madunggan ta diri sa Surigao. Richard Gomez, Sheridan na babe Zab, mayong hapon sa imo diha og mga nagpaminaw kanimo karon babe. Amping ka always, God bless you. Ah, salamat. Ang maingon ani na mga mensahe kay makapabukad sa kuang atay. Bitaw mga babe ha. Alas 2:48 bago na to padayunon og basa inyong mga greetings diha inyong mga shoutouts. Ato sa pong ako na pong ipaambit ang ako ang kining gikan sa kaibuturan sa kong pagkatao. Nga advice kana bitaw ang gikan sa ako ang pinakagagmay nga mga brain cells. Kining advice nako para kay Babe Johnny. Di basta-basta. Nindot kay background niya, pangit kay advice. Mura jog! Bitaw no. Babe Johnny! Johnny, Johnny, Johnny. Yes, ma.
2: Ayaw!
0: Ay, nako. Johnny, muna diha. Dili, lalimi mong gihimo kay Kate. No, so imagine good sukad pagkabata pa ninyo, imo pagkahinawayon kan. Sukad pagkabata pa ikaw na mismo ang miangko no nga sige nimo siyag bugal-bugalan. Pakaulawan. Actually, katay mo gihimo grabe to nga pagpakaulaw sa iyahan no. Tong mga panahon na bata pa mo. Pero minimo siya mapasakitan. In a way nga para sa imo wala lang, pero para sa katawo nga makadungog ana nga mga storya, dili lalim, babe Johnny. Dili lalim nga mapasakitan nimo ang usa ka tawo pinaagi sa imong mga pulong. Ang problema magud sa bullying, dili lang na katawanan para sa nagbuhat. Pero kanang para bitaw sa victim sa bullying, mahimong grabe na siya nga dako kaayo nga samad nga madala niya hangtod sa iyahang tibok kinabuhi. Baga di na niya malimtan. Kung tinuod gyud ang imong love kay Kate, ayaw sa pud pagdali-dali no? Nga iya din kang higugmaon. Unya mo ingon din kang umuundang na lang baka. Excited yarn. No, ayaw pagdali-dali nga higugmaon dayon kaniya. Ayaw siya i-pressure. Kay yun nga dili lalim ang imong gihimo sa iya ha. Dapat ang imong buhaton karon, mangayo jud ka og tinuod nga kapasayloan sa imong mga nahimo sa iya ha. Ipakita nimo nga tinuod ka nang nagbag-o. Kay once man good mga babe ha. Di ba na mention ako kanina, hate kay na ko ang tao nga bakakon. So parihara na sa ingon ana babe, na tao nga laing kigbatasan, sigig pambuli, sigig pang bugal-bugal. Ang uban po, dahil po ng batasan kay ka na bitong buibuyon ka. Ka na maingon ana ba? No, di ba? So kung ikaw, babe, or isa ka tao, once mang good, gihatag ni mong pagsalig ka na sa katao niya, nabungkag na siya. Sa bisan unsa nga mga pamaagi ha, dili lang sa pagbugal-bugal. Once maguba ng pagsalig ni mo ana, dili gid na siya mabalik sa usa lang ka sorry. No, kinahanglan makita niya na sa imuhang binuhatan nga lahi nakakaron. No, ang akong tambag sa imuha babe, respetuha ang iyang desisyon. Ayaw pugsa nga dawaton niya dayon ang imuhang gugma. Ipakita no sa imuhang adlaw-adlaw nga kinabuhi nga nahunong na gid ang imong pagkahinawayon. Kay basig sa iya harap ug kani undang. Pangayo ka og pasaylo, dili lang aron nga tubagon kaniya. Kung dili mangayo kag pasaylo, tungod kay mauni ang sakto nimong buhaton. Og dawata nga posible man nga mapasaylo kaniya, pero dili kaniya kayang higugmaon. Usahay man gud ang tinuod nga gugma, dili na siya pagpugos nga maimuhang usa ka tao. Kung dili iampo nimo nga magmalipayon na siya nga tao, bisan dili ikaw ang iyahang madayunan, di ba? Dawat-dawat na lang gyud ka. Kay una sa tanan, mali man na nimo. Debitaw na. Mo to siya, babe, Johnny ha. Usahay man good, mapakita na to atong tinuod nga love sa usa ka tawo dili. Kana bitong tungod kay nag-end up together mo. But because nakita pud nimo siya, ipakita nimo siya nga nag-aampo ka para sa iya ha, malipayan ka para sa iya ha, bahalag dili maging kamo. At least kumbaga di gyud na to mapugos ang tawo. Say for example, madawat kaniya pero dili kaniya, I mean mapasaylo kaniya pero dili niya madawat imong gugma. Dawatan na lang po. Pa dili man ingon anak kadali, di ba mga babe? Atong oras, alas 2:53 sa hapon. Ayan, medyo pigado tong oras. Pati mga tambag dari, oh. Ang bullying, manggood, mahimong makadaot sa mental health sa tao. Mayo nga nakaamgo ka, pero kinahanglan gihapon ka mangayog pasaylo. Kaya, babe, Ben, dari sa may Tagum City, mayong hapon. Babe, Joanne, sa mental, uy, oh, silinganan nato ni mga mamatod, nga nagbago ka, pinagi sa pagrespeto sa iyaha o sa ubang tao. Ayan, salamat ka, ayun, oh. Gikan ka nga, babe, love, love, hi po, listening radio from Masulog, Canlaon City. Relate much, hapit sad ko, naghikog tungod anang bully-bully. O, oh, diba? Dili lang eh, mga babe, tama di, I know, I almost forgot nga niabot di sa point nga naghikog si ang babae, si Kate, tungod sa pagpang-bully ni Johnny. Tapos karon ni Johnny, Johnny, Johnny. Yes, mama. Ay, na lang. Always listening. Karong pa dyan ko naka-comment, kinaka-relate dyan ko sa babae. Sakit pas dagma ang ibuli tungod sa katambo. Matod pa ni Babe Lablab. Uy, diligid lalim. Kabalo ka, makatanggal siya o confidence. Makataas, makagrabe sa insecurity sa usa ka tao. So please, please, please, refrain from bullying anyone talaga. Refrain, just be kind, no? Matod pa ni Boss Rems, be kind always. Kind ka lang always, no? Walay mawala sa tuwa, mga babe, kung maging kind tayo. Be kind even if others are not. Be kind even if others will not. And be kind even if others cannot. Oh! Ah, yan yung mga natutunan ko. Bahala na lang na sila din, ha? Lahihi, karon pa ko nakalantaw ni mo, babe. Maayong hapon, katropa from Dalaget, Cebu. Ricky Lekido, salamat kaayo, babe. Ricky, pit-pit diga, good afternoon. Charlene, maayong hapon, sab ka ni mo diha, babe. Maulalab man ka na mo, good babe. Ay, soy. Junjun, Saniza, Saramosing, Kanono. Maayong hapon, babe, from Sagbayan, Bohol. Ang dami nyo ngayon. Ay, hala, nakuratan ko. Ang dami nyo ngayon. John Ray, John Wadia, shout out po from Turil Idol Zabrina. Salamat sa inyo ang tanan mga babe ha.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Hai, sepuro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. Gato marhalaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Patmalaybalay.
3: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision

0: unsa uni mo pagkabot sa imong pangandoy nga mubo man kay ka.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
11: Exciting!
12: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: XFM time, it is now 4 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Ako mugukod nimo, di man gani ko muapas bisan late na ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
16: Exciting!
2: Exciting!

0: mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalik kayo.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, pero migid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: Sa una lab pa kayo ka. Karon lab yan na lang in town ka. Aw, paray ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience, plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sud og tindog kay gamihod akong tiil sa og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga stress.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: SSDs Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Andito na ang programa.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek sana!
6: Exciting!
3: Exciting!

0: O pamangga ni ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
1: Baklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar.

0: Nya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir.
4: Dili ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
3: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
4: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
6: Clarex!
7: Exciting!
1: Sister Pain!
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
9: Isa ka call center agent.
8: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
9: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: Andito na ang program.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sachel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: X FM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Andito na ang programang

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita.
2: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
3: Kaklarex sana.
2: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
5: Exciting!
3: Exciting!

Mayong gabi sa tanan, mga katropa o mga kaigsuunan sa kahanginan. Live na usab kita ni ining programa ang Tingog sa Reformasyon. O managuban na usab kita ni ining kagabion ang inyong ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. O dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1. Uban kita niini nga kagabion. O ako pasalamat usab sa ato ang mga kaigsuunan nga anaa nagapadayon sa pag padayon niini nga buluhaton sa pag hatag o kinabuhi, labi na sa nagkalain-lain ng mga dapit, sa tanan ng mga dapit sa XFM Davao, mayong gabi sa tanan, o sa XFM Mati, o sa XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans, o sa XFM Bukidnon, mayong gabi kanatong tanan, o sa XFM Bayugan. Manginaot kita nga magmabungahon ang tanan nga dapit o nga nagahimo niini nga buluhaton. Ug ako usab nagapasalamat sa ato ang CEO si Doc Remelito Oy. Mayong gabi kanimo din ha, Doc. Uban sa iyang Vice President Ma'am Olivine Oy. Mayong gabi usab kanimo din ha, ma'am. O sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi, sir. O sa ato ang Station Manager Arnel, Sir Arnel Cortez, mayong gabi kanimo din ha, usab, sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, mayong gabi kanatong tanan. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan niining programa. O ako nagapasalamat no sa inyohang pag atiman o pagpadayon sa maong buluhaton. O ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay niining programa. Ako ang gitimbaya ang mga kaigsuunan nga sa naa sa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa ato ang dapit sa labi na sa Davao de Oro, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga makugihon sa pagsubaybay niini nga programa. Sa ato ang mga kaigsuunan usab, salamat sa nagatanaw karon. Si Ma'am Nobi Simpron, shout out usab kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya nga nagsikay-sikay niining panihapon, no, sa kagabion. Udina Dimati sister, maayong gabi usab kanimo din ha. Salamat sa imuhang pagtanaw, no, din ha sa from Hong Kong, no. So naa nga to ang igsuon dito sa Hong Kong. Arlene Bagnaan, no, diha sa Mawab, Davao de Oro. Ug sa uban pa nga mga kaigsuonan nato, si Ruth Amaro din ha sa Gabuyan, no? Og sa ato ang mga kaigsuunan usab, Chris Osaris, good evening. Usab diha kaninyo, no, bansa inyohang mga pamilya, mga kabataan. Manginaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin usab kaninyo alang sa ato ang pagtuon ini nga kagabion karon. Og sa uban pa nga mga dapit sa ato ang mga kaigsuunan, labi na sa pantukan, Divina Gracia and family,
Bilardi family. Hugingon man usab sa Mati, Sister Jima, Altida and family, Brother Nodalo and family, Brother Plinius and family, o guban pa nga mga kaigsuunan nga naa din ha. Dili ta mo maisa-isa, no? Dinhi usab sa Tagum City, maayong gabi sa tanan. Labi na sa tuang mga kaigsuunan nga madasigon kanunay sa pagbuhat sa buluhaton nga buhat sa misyonero, no? Brother Manasis, Doc Manasis Dumagit, uban sa iyang pamilya, Sister Edith, o sa kang brother Dodong Vincent, no? Doc Vincent Dumagit. Ingon man usab sa pamilyang Lumando family, maayong gabi kaninyong tanan. Tagapulot family, Rubino family, o brother Daniel Francisco and family, Sister Mona, maayong gabi kaninyong tanan. O manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan. Ingon man usab sa mga kaigsuunan din ha sa Abiod, no, Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, Bukaling family, Alingalan family. No, manghinaot ko nga anaa kamo sa pagsikay-sikay nini nga kagabion ang Diyos ug magauban usab kaninyo. Mga kaigsuunan nato sa Maragusan, Inohalis family, Brother Edwin, yung man usab ni Sister Ali, Sister Marlene, uban sa mga kabataan diha sa Nabunturan, no? Mga parinti, mga kaigsuunan, ako ang mama ug ako ang papa, mga pinangga nako nga mga pagumangkon, maayong gabi kaninyong tanan. Manginaot ko nga anaa kamo sa maayong pag pahimutang din na sa inyong tagsatag sa kapanimalay, no? Amping-amping ang tanan, no? Ko ang mga parinti, mga kasilinganan. So, manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin usab ka natong tanan. Sa atong mga interesado, subon ako, mayong gabi kanatong tanan. O manghinaot ko nga kamo dili mag undang sa pagsubaybay ni ini nga programa. Ang Diyos magapanalangin.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan

0: sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: a kind. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high-quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayusab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Mag-turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Clarex!
14: Exciting!
7: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayani taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
2: Kaklarek, sana!
15: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
16: Tambayan sa katropa.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jansan.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kape na tikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwentahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, saka tricycle driver. Og ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Sister Pain! Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap kang
3: Southern Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Kanang nagwish kag maayong tao niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
12: Tambayan sa Katropa.

0: you.
1: Thank you very much. Yeah, I love that song too. Thank you.

0: di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Baklarex sana.
2: Exciting.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Taklarek sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Nya ang kalibutan kay ako.
1: Kaklarek sana!
8: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
13: Exciting!
1: Exciting!

0: sa pakigaludi. Pagigaludi ako ang kwan. Muling ko daw kagiabagihan na ako ang pultahan. Plastar ta sa tong bangko. Duty na ta, duty na, duty na. Ang sumuni eh. Pausupod ka ba? Si Yonia, bahalag pagaw ko, ako ginangkantaho nun niya. Lang ano, nag-blur-blur mani. Unsa naman ako, unsa pa nang kay tabo sa kuwaron. Napagaw na, na-blur pa. Ay nako talaga. O isa ha, ano mani? Oh, guess the job. Hello, be my gabi. Una gingon diha nga bahalag mapagaw ka. If you love your job, no one can stop you. Ana gina, mo ingana na ang realidad bi. Maski pag unsa pay gibati nimo dinha nga mga sakit-sakit, wa kay pakialam. Kay ngano man, syempre, kusgan man ta. Di healthy man ta o wala mang itingon nga sakit, napagaw lang ta. No? Syempre yung kalimot pi kapag kapampaligon po sa tuwang immune system, dapat po Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ang ato ang ginainom 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Ooh! Ang ato ang produkto sa Yes to Health. Yes, B, we are FDA approved and we're also halal certified. Mapalit po sa mga butika like Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Ah, kaya pala. No, kaya pala nag-blur-blur. Okay lang, sige. Labanan natin to. Karong gabi una, bahalag pagawang inyo ang Disney Princess. Pagaw na gidgay ko. May gani kay kanang oh, may gani kay natunong manggod nga pagkapagaw na ko kanang pahuway na ba pagting pahuway na way duty ugma. Ani manggod na siya oh. Especially po sa mga ano ah, sa mga estudyante nga naminaw karon, I know na it's kind of like busy na mo for next week because it's the first term examination, right? Wala akong gibati. Line po, huwag di ka mag-review o mag-recall sa inyong mga gipang klasihan. Kailangan siya mag-recall, okay? Para makaremember gihapon kung unsang inyong gidiscuss itong mga niaging panahon. Para ready na sa inyong term examination. Ay, good luck sa inyong tanan, ha? Sa mga naminaw karon ng mga estudyante, good luck po sa inyong term examination this coming next week. Uh-huh. Yeah! Gimingaw ko ni Double B. Oy, ang atang programa, ha? Ayaw mo kalimutan nga to ang putahe sa gabi, igipaluyuhan o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o dili, basta-basta na ko. El Ilion Shell Mobility Station po, ang inyuhang adtuon dapat. Dili mo ilaron pag-abot sa gasolina bitungod kay pang international nga brand. Makatabang ka na siya nga, mahinluan ang inyong mga makina sa inyong mga motor o sakyanan. Ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuok kalibutan. Pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branch siya sa Maramag, napagkita'y branch siya dali sa Valencia, and of course, dali sa Malaybalay. Duhan ni sa Malaybalay, biyang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay, City Hall, kung ilang kitawag na Shell Kasisang. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ginang imuhang Shell Asia app para na kayo mga equivalent na points na pwede niyo magamit in the future magpagasolina or mag shopping sa Shell Select. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Alimot ko. Wait lang ha. Diya, mapuda ini mo gibutang. Abi na kung rin ni mo gibutang. Sige, ako sang i-present ang atong Sir BB question na haayahan ako na. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatid ka na to sa Turbo Ben Enhancer. Unsa daw? Unsa man? Unsa ang memorable gift na nadawatan ni mo? Pwede sa una, pwede karun. Memo? Ay, saba! Ay, huwag ko ba? Nalimot ka na, nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay. Sakit ako ng lyrics to gapon. Nga nung, sa to? Sige daw, i-type ka, i-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to, nga nung imo kong, sa to? Nga nung imong kung gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi. Nga nung imo kong nalimot jud ko. I swear to God, unsa day corona. Di mo alam, anak ako sa manager. ako nang i-recall niya, bibidyaw ko, nalimot jud ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang, unya na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano ba ang text line, Bibi Jow? Bantay lang ini si Papi Dave ba? Pwede po ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Oh, my precious.
0: Sorry na. Kabalo mo, hardworking nang gid kay ko. Di mo na gangi pataas ang imong sariling lamisa, dai. Sorry na kaayo ha. Kung ingon ania tong tiyog. Sige lang, maningamod ko nga ma okay na gid ko by pagsulod ato by next day.
1: My precious.
0: Kay, sorry kayo ha. Junlin Rans.
2: Thank you.
0: Maing gabi, bebe. Thank you kasi mong pagsilip sa Facebook live. I-share po na lang yun ninyo, oy. I-share po na ninyo ito ang live. Maluod mo sa tasa inyo, mabi. Una. Sorry, maayo ang inumun, ani, ha. Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you.
0: Naakaroon diya sa Hong Kong. Maing gabi, mami, sa tanang mga OFW nga naka-tune in po sa ito ang programa karong gabi unang putahe sa gabi. Salamat, salamat, salamat kayo. Ayaw mo panluod, ha?
2: Thank you.
0: I hope na dili po mo magsawa nga mamino sa ito ang programa matag gabi. Mami Josefina Tinambunan and Tinambunan Family from Bugaon, Lantapon, maing gabi po. Kuya Lem.
2: Thank you.
0: Si Kuya Lem ng Radyo Amigo. May gabi po. Robert Almohade. May gabi din po sa Tanan Monski. Ano niyon? Queer po. May gabi po. Si Renz J. De Luna Nianbe. Dili ko DJ, bebe, ha? Just call me, bebe. Ay ko tawagag DJ kaya di ko ganahan. Sa tinood lang, di ko ganahan tawagag DJ. Iyo ganahan. Just call me Bebe. Nag-inom ko Monski Gablaka. Mo na siya ang among maintenance diri. Kaya ang among santon vitamin C mo gina siya among giniinom 3 times a day. Kani akong pagaw Monski tinuyuan mangud ni. Tinuyuan ni siya. Sige. Tinuyuan ni siya Monski kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw. Na nag-require gid siya nga magsagit gid ka kung badlungon gid ka ayo. So Monski, kani akong pagkapagaw diri ni kay nasakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. Aga, unsa man, gabarker ko. Sakay mo, sakay, sakay, sakay! Pero bitobi ha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imuhang gikan sa imuhang friends or asa man ang gikan bi, kung naakay mga ma-share karon, pwede ko nimong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita, kadungan bitaw kang pagaw kayo kunya. Pero

0: From Talisay, Cebu. Ay, may gabi po. Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B, bakit? Ikasan siya ganyan si Double B? Busy si Double B, guys. No, kabalo mo si Double B, gida ko ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagit si Double B, sayaw mo na siya, froggy frog frog. Nga, nung imo kong, nalimot siya ko, bibidjaw. Sige lang, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnaw nga to ang kagabhion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabaya na sa mga maka-influence sa kagabhion ni mo nga gusto kayong ta ni mo pero di na kaganahan gigalalis na mo. Normal na gid na hang mag-away-away mo sa imong partner, sinabta na ilang. Istoryahan lang kung unsa ang problema. O kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog, ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang ra na og Turbo Man Enhancer. Ang kaaninot po sa to ang Turbo Man Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Oh, naglakwat siya, nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Man Enhancer. No? Kaya ang atong Turbo Man Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kaya sa imuha. Pampadugang ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kanang mga laag-laag ni mo or di kaya na kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako, be perfect kayo nga itong Turbo Man Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imuhang asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom, 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug malig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ng Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ng Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory

0: Properties at Cinnamon Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Stong, nagpilain yung gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

Ay, uy. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang itong programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko, B, kapag kagabi imang good, nindot kayo magpamassage sa imong partner. Kabalo pa mo ka ng pag-imassage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imong utok. Ilabi na kung ka ng stress kay ka. Oh, ka ng, uy, kalami na lang maghilak. No? Pero ang tinulaan na, B, stress lang yun ang imuhang utok and deserve ni mo ang hilot sa imuhang partner. Gamita po nga itong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya binindot, kina siya humot, kina siya. And did you know na, kanya itong Santon Plus Herbal Oil tambal sa kaspa? Imong buhaton lang, Biko, na akay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo. Imuha lang ibutang tong oil. Oh, syempre, oil manggid na. Imong ibutang ang oil sa imong scalp. Tapos imo siyang ibabad for like 30 minutes. Pag kuman anak kaligo, nindot kay paminaw. Mawala gid ang imuha mga dili masingon nga paggamit nimo kasa. Dapat permanente pud nimo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo and makawala siya sa kaspa. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naami sa my second floor sa Talatala Building. Katungdaan nga PhilHealth Office. Uy, mga hatag-tag pa premyo karon ha, kay Muraga, wala na ko ni nakakuan kagabi eh. Kikabalo ko nga, ganahan po kayo mo nga naamoy mga makuha-kuha nga ginagmay. No, sa tuang programa. Welcome po one sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay, sige, nana, sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg. Scrambled egg. Yarn. Ubaan mo sa ta. Welcome once again sa to ang putahing egg. Scrambled eggs. Simple lang kayong imuhang buhaton. Biimuha lang tagnaan ang mga nakasulat na mga letters o mga nakarumbled na mga letters sa tuan. Screen karong gabi una. Naana, nakarumble na ha. Ikaw ni bahala, nag-i-scrambled ng nanimo. O kung imuhang matagnaan, automatic, imuha na ang 380 pesos. Hatid ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po nga ito ang jackpot price for tonight. Nako, B, simple lang gini mong buhaton. Once again, tag na ilang ang mga naka-scrambled letters na nakakaroon sa inyong mga screen sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. 34 letters once again. Tagnainan na kay sayang kayo mga pa-premyo para ba yan is sa imo. Pasindi sa mga nag-drive-drive diha karon mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa tuang programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa tuang programa karon gabi una ay ha ka mo answer sa tuang eggs, crumbled eggs. Makita ninyo sa tuang live karon no, nakabutang diha. 34 letters na siya tanan. Ikaw ni bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi si Stephen James ito ng Mandaway City, Cebu. Maganda naman ang boses mo, parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish mo ulian. Sige lang, nangabusar na manggudpod ko, uy. Kana lagi nga okay, 'di ba? From the past days kay naging okay naman to kong tingog. Karon kay ni balik siya. Malagi, abusado sa tingog. Tugnaw manggid kay diha siguro Cinderella mo nang nagkapagaw-pagaw kay yes. Legit. No? Diri sa mua sa Malaybalay City, Bukidnon, tugnaw ka ayo. Diyos ko, Lord. Kung wala kay love life, ayog anhi diri. Tungod sa katugnaw sa panahon, magsikag ka ibog sa mga nai love life. Ha? Tugnaw pito kay ang panahon diri abi as in tugnaw gid diri like ikaw na lang mag-adjust ha? Dapat ang imong habol diri sama sa kabaga sa iyang naong bitaw seryoso dapat baga imong habol diri kay tugnaw gid kay diri
Labi na kung naka sa mga una-unahan ng area, oh, sa may mga sa may dalwangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. Sa may mga amigas na ganun, magkayo. Sa may dalwangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na, okay, zero visibility na diha. Sa sobra katugnaw, no? Nya, wala pa dyan love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tanginin yun niya tao-tao na nga to ang, dili siya live, kaya wala man si Double B. Putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kang tingog ni mo Cinderella, sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Ann. Aba po. Thank you. Salamat kay Ma'am Ann. Huwag pa rin kamot siya kung Ma'am Ann nga ma-okay akong tingog, pero kaya na lagi magsikitag pangasaba sa adlaw. No? Hapit naman kung ting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang inaani na tong tingog. Muna jog bag ulang nag-17, nag-18. Na? Hi, kang si Totoy Vlog. May gabi. Thank you. Si Jolita Dehado. May gabi po. Duty mode gita ron. Nindot pito imong tingog ron bash. Pero first time taka na dungog adtong sa tagong paka, mura kag intern. Pero karon teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi idi ha. Thank you. Bash. May gabi idi si mga Besh Harold Garcia Ramirez. Saunta mo na ni Besh Oy? Atong tingog kay unstoppable man kaayo. Walay pan, walay nang hatag og kanang munay ron ha. Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi unya tawto datangin ninyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw ha, plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod samtang maminaw ka sa to ang drama, di siya drama. Kaya gipadalagi na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kay mabalik po kita taod-taod pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dili ka hapon po sa XFM Network Philippines. Kauban ang inyong Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po, mabalik ko taod-taod.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome po sa tamang programa po tayo. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. Ang atang programa hatid ka nato sa Santon Plus Herboso. Kung gusto ka nga mag-express sa imuhang gibati sa imuhang mga crush ba aron, minahal sa kinabuhi, pero gaduha-duha ka kay murag nay something wrong sa imong kilikili, nako bininot kay gamiton ang atang Santon Plus Herboso. Aduna kini siya'y antibacterial properties nga makatabang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially po ang baho-baho sa ilok. Unang sa mga naay problema din ha karon, ilabi na sa inyohang panglawas, nako be strongly recommended po ang atang Santon Plus Herbal Soap, mapalit po sa mga suking pharmacies nationwide. Ang atong putahe confession B is rated SPG. Hangyo lamang kita sa mga namino karong mga ginikanan. Palihog ko, kamunulay guide sa inyong mga anak. Nung may klase ugma, nung wala. May klase ugma, so I'm sure nga, naminaw gid sila sa to ang programa. Muhangyo lang gid may sa inyo, hanga kamuna ang bahala sa inyong mga anak. Magpasabot sa mga words that might be a little annoying. Words that are not really suitable for them. So kamunulay bahala, anak biha. Di na ko maglangay-langay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw,
1: nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahay Confession. Tawagalan ko sa ngalang Lydia. Maulo ko, Cinderella, pero na ako'y gibuhat nga medyo katawanan sa kong part. Pero at the same time, naulaw ko. Birthday manggod sa pag-umangkon sa ko ang uyab. O ako ang supplier sa ilahang souvenir. Naay mga mugs ang akong gihatag para sa mga bisita nga mga idaran na. O naapoy mga para sa mga kabataan. Pero Cinderella na usab ang atmosphere sa pag-abri sa kong uyab sa usa ka mug nga akong gihatag sa iya. Cinderella, dili ko sanay sa confrontation. Introvert ko nga tao. O kung na ako'y bugat kayo nga gusto nga iingon, usahay mag-una ang ako ang kulba. Munang di dyo ko kasugod-sugod. O usahay di nagin na ako maingon-ingon. Pilakaadlaw na akong gikumkum, Cinderella. Gitaguan sa kong kasing-kasing ang kahiubos. Tungod sa usa ka butang nga nakita na ako sa tablet sa ko ang uyab. Halos kada adlaw, Cinderella, magsigi kong hilap. Sakit kayo para sa ako. Gusto ko mangutana sa iya, ha? Pero ambot, dili na ako kaya nga mangutana sa iya, ha, diretso. Ano na ko yung negosyo, Cinderella? O sa ka-printing souvenir business? Muna nakahuna-huna ko o usa ka way nga ma-expose na ko ang yung gibuhat sa kuha. Ang ate sa ko ang uyab, nagpahimo sa ko ang mga mugs para sa birthday sa iyang pag-umangkon. Ni-promise ko sa iyang nga maghatag kog mga extra. O ang mga extra, Cinderella, para sa iyang ginikanan, para sa kong uyab nga laki, syempre. O para sa usa ka babae nga office mate niya. Nanay nakaingon sa kuha, Cinderella, nga aduna daw nahitabo sa ilaha sa una. Og duha sa iyang mga close friends, gitagaan sab nako sa mga mugs nga akong gihimo isip extra sa birthday sa iyang pag-umangkon. Kana nga picture nga akong gibutang, Cinderella, sa mga different mugs or mga extra mugs. Ang picture nga nakita na ako sa tablet sa kong uyab. Siya o ang iyang office mate. Nawala sila'y saninang duha. Na Cinderella, kung imuhang tanawon, murag ayha pasanahin ahuman sa ilahang mga ganap. Pag-abri nila sa mug, Cinderella, nakurat sila sa ilang nakita. Sabay-sabay silang nitanaw sa office mate sa kuwang uyab. Giingon dahil niya sa akong family, sa iyang family brother, o sa iyang mga friends, na dili daw tinuod ang mga nakita karon sa ako ang gihatag ng mga extra mugs. Niingon ko, Cinderella, na kung gusto ba niya og pruweba nga dili edited ang tanan, gikuha na ako ang iyang tablet ug gipakita na ako maskin ulaw man nga nag-create na kog skandalo sa birthday sa iyang pag-umangkon. Cinderella, aminado ko na dili to ang tama nga way nga dapat ayuso na mo among problema. Birthday sa iyang pag-umangkon. Kauban ng iyong pamilya, Cinderella. E na-feel na ako. Nagsamok-samok ko sa special nga adlaw sa iyong pag-umangkon. Pero sa tinuod lang, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon na ako siya pag-atubang. Bugat kay para sa kuha. Ug sakit kay para sa kuha nga ako siyang i-confront sa akong nakita sa iyang tablet. Kay
Cinderella imbis nga mag-istorya. Nihimo ko og paraan para masugdan nako ang akong gustong ipagawas sa iyaha. Hangtod karon Cinderella, kami gihapon. Pero wala ko kabalo kung hangtod ganun sa usahay Cinderella, kahuna-hunaan na ako. Tama ba nga nag-istorya paming duha? Tama bang akong gihimo nga eksena? Kay feeling na ako, Cinderella, mas ginakampihan gid siya sa iyahang pamilya. Kay wala po na ako gibuhat, Cinderella, I'm sure magsige siya deny. And pretty sure, ampingan gid niya ang feeling sa iyang office mate. Cinderella, na sobraan ba sa pagpanimalos ang akong gibuhat? Masabtan ka ako sa ubang tao nga naghimo ko ani. Isip ako ang way nga masabtan nilang tanan ang kasakit sa ko ang dughan. Ang tao nga imong gimahal, Cinderella, na mabalaan na lang nimo, makita na lang nimo sa camera, sa cellphone, sa screenshot, sa mga pictures nga nakasave, nga aduna siya'y laing katapat sa panahon na ikaw nanginahanglat kaniya. Para sa Butahe Confession, Lydia.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape.

0: Natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Yeah. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sige raman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
4: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag-turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Stong, pagpila inyong gasolina.
8: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bado. Oh my God. Laban. Tingala ko na limpungatan ko ay. Bali kini sa tong programa karong gabi una si kong imagine ba. Tingala ko ano kung boses di mo jud gakaayo-ayo ay. Ana simple lang gid kay biha. Bahalag magkapagaw-pagaw ka basta imo ang immune system league on lang gyud permanente. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sabay ka na siya B 3 times a day aron maligon ang imong immune system ug maglayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. Pasensya na jud kaayo no kay gustohon magid kay nako nga taas-taaso na to atong istorya. Unfortunately, murag kakagisi akong tinako. Nirisig yun. Hello, sa tatanan, DJ. Hindi mo siya ko DJ. Uy, miskin saan. Sorry, Bia. Hindi ko DJ, B. So, pasensya jud kaayo. Ang tambag na ako ka nang mangita na lang siya og lain kay luoy siya. O, ingon daw si Armand ng Buhol. Thank you! Ano, Jo, mangita na lang kain kay Mora. Di man siya ka. Ang relasyon mong good, B, kapag ka masubdanan mo siya sa kanang mga kabuang or binuang, masugdala nimo siya sa gulan ni mong dili maayo, dili na gina siya maayo. Oh! May gabi, Ains. I miss you too. Agyagi po siguro sa balay, Ains. Si Randy Bakumo, all the way from Puerto, Palawan. May gabi, diha. Si Dendrick Jules Gomez, may gabi from North, Cotabato. Thank you! Thank you, kaayog yun. Stephen James, may gabi sa Imuha. Mingawon na gid ko sa imuha from Francis ng Prosperidad. Ah, ilad. Wag ganun. Pero bitaw, busy lang kay paningkamutan nato. Pabalik nato sunod adlaw. Ma-okay na nito ang tingog. And I promise to myself, hindi na ako magkaong tamis. Maayo na lagi ta. Maayo na nito ang tingog. Sa ngalan na lamang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Thank you! Pagaw-pagaw gamay. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
2: Kaklarik sana.
3: Excited.

0: beautiful.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang
2: saya ng summer. Sa XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
0: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: DJ Edgeboy Artie on XFM.
3: Exciting morning.

0: XFM. Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santone Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik, Ana!
8: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: The Clarex sana.
2: Exciting!
3: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning!
4: Exciting morning!

0: XFM. Kakla, Rexana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM.
1: XFM.
0: Kakla, Rexana.
1: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga pero gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen.

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: XFM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. XFM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Alan Abay, Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklare, sana!
9: Exciting!
4: Exciting!

0: Davao, Mindanao, Pilipinas o gutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa maayong buntag. Aninasab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Biyernes, petsa 4 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
1: Express Balita.
0: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka katropa tungod sa sige nimo og kape. Kung ako nimo katropa mangita ko og healthy nga kape, kape nga dili magka-nervyos ug tungod kay naakni, natural nga sulod. Ang Zanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay og soybeans. Ang kape nga walay side effects. Alang sa kampyon nga kombinasyon, inom adlaw-adlaw og Zanthone Plus Gold ug Zanthone Vitamin C. Apil kinapag inom sa Zanthone Plus Coffee Mix. Sa detalye, nagpahimangno ang Department of Health 11 sa publiko nga magbantay batok sa epekto sa haze nunot kini sa wildfire sa Indonesia. Sumala sa DOH 11 nga ang posibleng epekto mao ang paglisod sa paginhawa, pag-ubo, chest pain, watery ug irritated eyes and nose ug paggrabe sa respiratory diseases sama sa hubak. Giawhag usab ang publiko nga mas maayong magpabilin sulod sa balay o gambalay, isirado ang bintana ug pultahan ug mogamit og N95 mask kung mugawas. Kahinumdumang nagpagawas ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau nga gi-categorized nga unhealthy for sensitive groups ang kalinan ning syudad. Samtang giawhag usab sa DOH 11 ang mga motorista nga mag-amping sa pagmaneho sanglit, may epekto usab ang haze sa road visibility.
1: Express Balita.
0: Samtang gipalig-on karon sa Environmental Management Bureau Davao Region ang kampanya alang sa hustong pagdumala sa hazardous waste sa mga higher education institutions sa Davao City. Nagpahimangno ang ahensya og online learning sa o nagpahigayon ang ahensya og online learning session nga nagtumong sa paghatag og kahibalo sa mga eskwelahan bahin kini sa responsableng pagdumala og paglabay sa electronic waste sama na lamang sa daang computer, printer, electronic devices og busted nga fluorescent bulbs. Matod sa EMB Davao, isa ka ang gidaghanon sa waste electrical o electronic equipment tungod sa mas dako nga paggamit sa teknolohiya sa mga academic institutions. Gihisgutan usab sa orientation ang mga probisyon sa Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990 ug ang mga kinahanglanong permit o regulasyon alang sa maong matang sa basura. Gipasiugdahan sa EMB ang importante nga pagpalig-on sa kapasidad sa mga eskwelahan aron nga malikayan ang dugang epekto sa kahimsog o kalikupan tungod sa dili hustong pagdumala sa electronic waste.
1: Express Balita.
0: Alas 6:00, 61 ka pamilya sa Davao City nakadawat og livelihood assistance batok sa child labor. Ang Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
1: XFM Report.
2: Nakadawat og mabot sa kapin 1.22 million pesos nga livelihood assistance ang anaa sa 61 ka mga ginikanan og guardians sa mga batang nalambigit sa child labor sa Davao City. Pinaagi sa Child Labor Prevention and Elimination Program og DOLE Integrated Livelihood Program sa Department of Labor and Employment 11. Nasayran nga ang maong programa kabahin sa direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino aron hatagan og ligon og malungtarong panginabuhian ng mga pamilyang adunay mga bata ang nalambigit sa child labor isip kabahin sa kampanya batok sa maong problema. Gilauman sa DOLE nga pinaagi sa livelihood assistance maminusan ang kahintang nga mapugos ang mga bata sa pagtrabaho og mas mapalig-on ang kapasidad sa mga pamilya sa pagtagbo sa ilang panginahanglan. Padayon karon ang ahensya sa pagpatuman og mga programa nga magtumong sa pagwagtang sa child labor og paghatag og mas maayong kaugmaon alang sa mga kabataan sa Davao Region. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system madlo-adlaw sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: 8 minutos na ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Ang lain pang hanay sa balitang lokal, hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangustina, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Xanthone Plus Gold, mapalit sa mga Yes to Health clinics nationwide. Sa Shopee, ingon man sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye, personal nga gitunol sa mga opisyal sa PDRRMO Davao de Oro ang kapin 1.5 million pesos nga financial assistance gadto sa mga probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ning milabayng adlaw. Isip representante ni Davao de Oro Governor Engineer Raul Mabanglo, ipangunahan ni Davao de Oro PDRRMO Head Joseph Randy Loy ang pagtunol sa cheque nga gidawat sab ni Davao Occidental PDRRMO Head Chester Camoro o Harry Chester Camoro. Tungod matud pa sa maong tabang pinansyal aron masuportahan ang mga pamilya nga labing naapektuhan sa miigong magnitude 7.8 nga linog atong Hunyo 8 ning tuiga, partikular na ang mga lungsod sa Jose Abad Santos ug Sarangani sa Davao Occidental. Tungod niini, nagpadayag og dakong pasalamat ang Davao Occidental PGU sa nadawat nga tabang uban sa pagpasalig sa hustong paggamit niini samtang nagpadayon ang recovery sa mga apektado nga lungsod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, miubos og 20.5% ang unemployment rate sa Davao Region niatong bulan sa Abril 2026. Ikan kini sa 4.8% na natala niatong Enero sa samang tuiga. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority Davao Region, ana kini sa 64,000 kawalay trabaho, ubos kaayo kung itandi sa 121,000 na natala niatong Enero. Nisakausab og 97.5% ang employment rate sa rehiyon. Ginibana-bana ang 2.51 million ka mga residente ang adunay trabaho gikan sa total labor force nga 2.58 million. Mikunhod usab ang underemployment rate ngadto sa 5.6% gikan kini sa 10.9% sa Enero. Lamaw ipinakaubos nga underemployment rate sa tibuok nasod. Padayon karon ang pakigtambayayong sa PSA sa mga peso offices o educational institutions aron nga mapadali ang employment registration o hiring process pinaagi sa mobile registration teams sa mga job fair.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 11 sa katapusang hanay sa balitang lokal, HVI drug personality. Nakuhaan kini og dekantidad nga shabu sa established checkpoint sa Davao City. Express Balita, si katropang Marvin Ebano.
1: XFM Report.
3: Malampusong naharang sa fixed checkpoint sa Barangay Likanan, Lasang, Davao City, ang usa ka gikonsiderang high-value drug personality pasado alas 12:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa Davao City Police Office Public Information Office nga sakay sa scooter type ng motor ang suspect dihang atol sa routine inspection nasuta sa plain view nga aduna kini dalang illegal nga droga, rason nga walay langay kining gihold sa mga otoridad. Atol sa pagrekisa, na-recover gikan niini ang nagkadaiyang gidakon sa pinutol nga gituuhang shabu nga gibana-bana ang adunay total value balor 201,114 pesos. Wala na hinganli sa DCPO ang dinakpan apan usa matud pa kini ka 37 anyos nga taga Santa Lucia Village Arcastillo Davao City kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuhan sa Bunawan Police Station nga nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasayran nga kabahin lamang sa intensified security measures sa Davao City ang dugay ng gitukod nga DCPO o Task Force Fixed Checkpoint sa matag border control point sa syudad sa pagsiguro nga walay makasulod nga mga kontrabando, lakip sa pagpalig-on sa anti-criminality campaign sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 12, atong aginuran mga katropa ang detalye sa atong balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Nga kung tabang aron mo nindot og klaro ang imong pananaw. Ang Xanthone Vitamin C with alkaline vitamin C. 35 anyos, gitabangan og tigbas sa duha ka kauban sa inom perting pataya. Express balita si katropang Honilu Tabios.
1: XFM Report.
4: Wala na nasalbar pa ang kinapuhi sa Osaka alias Rendon, 35 anyos. Human kini gitabangan og tigbas sa iyang duha ka mga kauban sa inom nga naitabo nitong Miyerkules sa gabi, September 2, 2016 sa Puro 4, Barangay Kimanait, Pangatukan, Bukidnon. Base sa report, sa wala pang insidente, nag-inom ang biktima kauban ang iyang mga barkada. Diyang nahuman na ang ilang tagay, ihatod na unta sa mga suspek ang biktima sa balay niini. Apan kalitlangan ni Boto ang panaglalis tali kanila. Gingong unang nanigbas ang biktima gamit ang iyang ginagiban. Og tungod niini, nibalos ang duha ka suspek og gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang duha ka tuhod og sa iyang liog nga nirisulta sa iyang ginanaling kamatayon. Daling gidala ang biktima sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Narecover sa dapit ang duha ka sunda nga gituhang gigamit sa maong krimen. Malamposon usab nga nadakpan ang duha ka mga suspek pinaagi sa forceful operation. Kasamtangang giandam na sa kapulisan ang kasong homicide bato kasambaong baga dinakpan. Mga katropa, maglisod ka na og liok-liok tungod sa pamaol og pagparakit sa imong lawas. Tumar og Cess the Pain para pain no more. Ang Cess the Pain epektibo usab kini sa pagpagaan sa tong kalawasan gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon o sakit sa kaunuran. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 58 kilos sa lechon baboy kikumpiska sa City Veterinary Office. Express balita si katropang Philip Olegario.
1: XFM Report.
5: Gipahugtan sa City Veterinary Office Jensen ang pagmonitor sa mga lechonan sa Dakbayan. Human gikumpiska ang 58 kilos sa lechon baboy sa barangay San Isidro ug Lagaw ni nakalabayng adlaw tungod na sayran nga pakyas makapresenta og meat inspection certificate. Kahibaluan nga adunay City Ordinance nga nagabando sa mga lechon house sa Dakbayan nga kinahanglan sa accredited slaughterhouse gayod katayon ang baboy ay halit sunon aron masayran nga luwas og walay sakit na mga baboy. Gawa sa pagbawal sa mga live hogs, lechon ug pork products nga makasulod sa syudad, pamaagi usab kini sa lokal nga panggamhanan aron dili masubli an hitabo kaniadto sa barangay Apopong kun diin mianto sa pipila ka bulan ang mga hog raisers tungod sa pagkatag sa ASF kun African Swine Fever. Human makumpiska, gisunog o gilubong sa City Vet ang mga lechon samtang padayon usab ang pagbantay sa mga talipapa ug palengke sa syudad kun diin makapalit usab og karne ug pork products. Nagpahinumdum usab ang sampit nga buhatan nga adunay silot nga tubangon o galing mapamatud-ang gasupag sa balaod. Sa pagkakaroon ginapatubag na ang tag-iya sa lechon house tungod sa kalapasang nabuhat. Mga katropa, sugding imong adlaw nga himsog ka panglawas ug maanyag ang pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumarna og Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 6:16 atong siren karon ang detalye sa balitang nasyonal.
1: Balitang national.
0: Ang balitang nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas, moderecho kini sa atay og mahimong instant nga kusog. Ang Premium D3 mao ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika nationwide. Atong sayron ang detalye sa mga balitang nasyonal pinagi sa atong sister station ang XFM Mega Manila.
1: Weather update.
6: Mga katropa, patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, asahan ng habagat sa Zambales at Bataan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagduho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan. Makararanas naman ng mga pag-ulan ng Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, gayon din sa ilang bahagi ng Western Visayas. Samantala, humina na bilang low pressure area ang tropical depression Saudel na dating bagyong Obet na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging tropical depression sa susunod na 24 oras, habang may isa pang tropical depression naman na minomonitor sa labas ng PAR. Pinapayuhan pa rin ng PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na biso ng PAGASA DOST, lalo na sa mga lugar na maaring makaranas ng malakas na pag-ulan. Express Balita. Ipapatupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas ng public at private schools sa National Capital Region at 15 probinsa sa Setyembre 4 o ngayong araw. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Nakabata ito sa Memorandum Circular No. 134 dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng Enhanced Southwest Monsoon o pinalakas na habagat, gayon din sa mahinang air quality sa NCR dahil sa haze mula sa forest at peatland fires sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Gayunman, maaaring magpatupad ng localized cancellation o suspension ng klase ang mga local chief executives sa kani-kanilang lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Nagbabala ang Environmental Management Bureau Central Visayas sa publiko laban sa matagal na exposure sa haze na nakaaapekto sa Cebu at Negros Oriental. Ayon sa EMB-7, umabot na sa acutely unhealthy category ang air quality index sa Cebu, habang inaabot na rin ng haze ang Negros Oriental dahil sa direksyon ng paggalaw ng pollutants. Iniuugnay ang haze sa wildfires sa Kalimantan, Indonesia na nagdulot ng mataas na level ng fine particulate matter o PM2.5 sa ilang lugar, at ayon naman sa EMB-7, delikado ang matagal na exposure sa mataas ng PM2.5 dahil maaari itong makapasok sa katawan at magdulot ng respiratory illnesses. Dahil po dito, pinayuhan ang publiko na magsuot ng N95 mask, sumunod sa safety protocol at huwag nang piliin na lumabas ng bahay kung wala namang importanteng gagawin.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Bumaba ang kaso at mga namatay dahil sa leptospirosis sa Metro Manila ngayong taon, pero nananatiling banta ang sakit dahil sa sunod-sunod na pagbaha. Ayon po sa DOH Metro Manila, nakapagtala ng 2,333 leptospirosis cases mula January 4 hanggang September 1, 18% na mas mababa kumpara sa 2,853 noong kaparehong panahon noong 2025. Bumaba rin ang bilang ng nasawi sa 112 mula sa 273. 72% naman ng mga kumpirmadong kaso sa siyam na lungsod sa Metro Manila ay may exposure sa baha, partikular na sa Caloocan, Malabon, Manila, Navotas, Paranaque, Pasig, San Juan, Valenzuela at Quezon City ang lumampas sa epidemic threshold. Sa buong bansa, umabot na sa 6,253 ang leptospirosis cases at 378 ang namatay, kung saan 53% ng mga naitalang kaso ay may history ng exposure sa baha. Patuloy pa rin ang nagpapaalala ang DOH sa publiko na na-expose sa baha na magpakonsulta at huwag basta uminom ng doxycycline nang walang payo ng doktor.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Isusumite ni Education Secretary Sonny Angara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang bagong patakaran sa pagsususpindi at pagbabalik ng klase. Layunin po nito na bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang mga lokal na opisyal at school heads na magdesisyon batay sa aktual na kondisyon sa kanilang lugar. Sakop ng panukala ang mga panganib tulad ng bagyo, malakas na ulan, baha, lindol, volcanic smog at matinding init. Ayon sa DepEd, umabot sa 53 araw ang nawalang klase sa ilang paaralan noong school year 2023-2024 dahil sa mga kalamidad at masamang panahon. Sa bagong sistema, maaaring otomatikong magsuspindi ng klase kapag umabot sa itinakdang antas ang panganib, habang maaari ring magdesisyon ng lokal na opisyal o school head depende sa sitwasyon. Patuloy namang gagamit ng distance learning at iba pang alternatibong paraan para hindi tuluyang maputol ang pag-aaral ng mga estudyante. Gayon ni DepEd Secretary Angara, prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, pero kailangan ding maprotektahan ang tuloy-tuloy na pag-aaral.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik din mga katropa sa dakbayan sa Davao sa tangtong oras, alasays 22 na. Atong luparan karon ang detalye sa atong balitang international.
1: Balitang international.
0: balitang international hatod kaninyo sa Visionex Plus. Ang Visionex Plus gito yung paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Ang Visionex Plus mabalik kini sa mga botika nationwide. Sa detalye, nagplano ang Nepal nga magtukod og bag-ong early warning system sa utlanan niini sa China human sa makamatay nga glacial flood nga mipatay og kapin 1,100 ka mga tawo. Nasayran nga ang proyekto maglakip sa pagbutang og seismic sensors, cameras og satellite communication system aron nga dali mahibaluan ang posibleng landslides og flash floods sa umaabot. Nahimutang ang mga kagamitan sa Timure area sa Rasuwa district, usa sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa miaging kalamidad. Matod sa mga opisyal, importante ang maong sistema aron nga masiguro nga adunay real-time monitoring ug paspas nga paghatag og warning ngadto sa mga komunidad kung adunay bagong hulga sa pagbaha o pagkahugno sa yuta. Ilauman nga makatabang kini sa paglikay sa daghang casualty

0: na usab niya ang sumbanan pinagi sa pagsulay sa pag-stack og 254 ka rolyo. Miabot sa 1 minute og 12 seconds ang 254 ka rolyo sa toilet paper nga nakabalanse sa iyang ulo. Opisyal nga giila sa Guinness World Records ang nahimo ni Rush isip bagong record alang sa pinakadaghang rolyo sa toilet paper nga nabalanse sa ulo.
1: Express Balita.
0: Alas 6:30 mga katropa atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini mga katropa aron makabaton kita og healthy nga gut health, ingon man makatabang sab sa pagpagawa sa mga toxins sa atong lawas pinaagi sa mga natural ingredients nga anaa sa Xanthone Herbal Tea. Ang nasangpit nga tea mga katropa mapalit kini sa mga Y2H clinics nationwide sa mga botika ingon man sa Shopee. Paunsa malikayan ang harmful effects sa haze. Aron makalikay sa harmful effects sa haze mga katropa, ikinahanglan nga isirado ang mga bintana ug pultahan aron dili makasulod ang abog og smoke particles. Dayon butangan og panapton ang mga gintang sa pultahan. Mas maayong adunay air purifier nga adunay HEPA filter aron mahinlo ang indoor nga hangin. Likayan ang indoor sources of pollution sama sa pagpanigarilyo, pagsunog og kandila, pagprito og pagkaon nga makasamot sa indoor air quality. Magsulob og N95 respirator mask aron ma-filter ang microscopic pollutants. Publikayan usab ang heavy physical outdoors. Kinahanglan ang pag-sunglass o protective eyewear kung huga o gatol ang mata o na-irritate gumikan sa smog o usab, hugasan ang kamot o nawong na musulod sa balay. Inom og daghang tubig katropa aron nga mapabiling hydrated ang atong lawas o ma-flush out ang toxins dungan sa pagkaon o preskong prutas o gulay. Kung mas maayong inom mga katropa sa atong Xanthone Plus o Xanthone Vitamin C aron matabangan kita nga mapalambo pa o mapaligo ng atong immune system. Aron ang atong mga pamilya dili magkasakit o magmalipayon kay kita sa mga health risks no kahatod ni ining haze.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, makatunag langkob sa itong Express Balita. Adlaw nga Biyernes na gyud mga katropa, pet sa 4 sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Good morning sa itong mga katropa hanga naglantaw karon sa itong Facebook Live ingon man sa mga naminaw karon sa ilang tag sa mga radyo, pinagi sa itong frequency sa 89.1.
1: Good morning!
0: And mga katropa ha, tungod kay Biyernes karon, tomorrow is Saturday, kasagaran sa tua, day off na! And mag-family day o mag-suri-suri baka mga katropa. Pero naipahimang no ha nga itong mga health experts ato ang Department of Health. Nalikayan una ang mga outdoor activities tungod aning haze no. Nga nakaabot din sa atong nasod Pilipinas aron nga malikay kita sa risgo nga hatod niini sa atong panlawas. Pero kung di yun malikayan mga katropa nga mugawas ta, labi na gyud sa atong mga katropang drivers din ha. Mga street sweepers na naagyod sa gawas ang ilang trabaho mga katropa. Panginabuhi man na di pwede nga mo absent no. Siguruhon nato no nga kaning luwas kita gikan sa kaning risgo sa haze pinagi sa pagsulob og mask mga katropa ug sa pag-inom sa Xanthone Vitamin C para ligon atong immune system malikay ta sa mga sakit ug sa risgo sa panlawas nga hatod aning abog ug aso gikan sa sunog didto sa nasod Indonesia. Ang buntag once again sa itong mga katropa nga naglantaw sa itong Facebook Live.
1: Good morning,
0: katropang Wilma Joaquin, Elmer Corioso Cabillo, Sir Harold Salang, watching from Proc 3 Camansin, New Sambog, New Corella, Davao del Norte. Maing buntag sa akong mga kababayan din ha.
1: Good morning!
0: Katropang Leia Manalaysay, maing buntag pod. Good morning, katropang Randy Santisas, shout out pod kang Joy Beltran, watching from Kuwait.
1: Good morning!
0: Ayan, and kang katropang Gloria Apelo, listening Express Balita, have a blessed day from Bayugan City. Daylan Gabs, good morning, watching from New Corellia. Katropang Faye Alcaraz, katropang Nita Valderosa from Canada, and kang katropang Tristan Yata Gulay. Once again, good morning kaninyo katropa.
1: Good morning!
0: Og advance happy Sabbath. At ang iyang musunod ng mga balita o sunod ng programa, mga katropa, atong Chiron, ang dugang pang mga health tips pinag-agi sa tuang President o CEO Dr. Remelito Uy alang sa programang The Secret of Health. Ug at ang isab mo sunod, ang programang magtuki sa mga naunang isyu sa atong nasod, mga katropa, o sa atong dakbayan sa Davao o sa Rehiyon 11, ingon man sa nagpungasi ng mga balita sa atong palibot sa programang Bullseye kauban si katropang Bricks Flores. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita, katropang Andy Causon. Wala kong magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remelito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Santong Blasco!
11: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Blasco, 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangi-normal. Daghang salamat sa Santong Blasco.
12: Santong Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold, mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
13: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
12: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
9: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
14: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: X.
17: X.
16: FM.
17: Kaklarik sana.
18: Exciting.

0: sa Clarexana.
1: Exciting!
2: Brix Flores sa XFM Davao.
3: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarex, Ana!
5: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao, Philippines. Standard time, alas 6:46.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Bullseye and Liners.
1: Headlines na karong taon-taon, mga kaigsunan. Good morning, Santa. Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Dinikaroon sa tuwang dakbayan sa Davao, sa tuwang tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. Kumusta mo sa tuwang mga tigpaminaw sa 89.1 XFM Davao? May buntag usab sa tuwang mga kaigsunan nga nakaroon sa mga probinsya. Kasakot sa Davao region, kumusta mo? Ang arado ninyo inyo ang kalangitan diya, pasigto na ay hay sa tungod sa inyo ha panimay. Delikado doon na mga kaigsunan. Gumikan sa MP 2.5. Delikado ka na mga kaigsunan. Huwag ito nang mahisgutan niyang taon-taon na. Kaya tinyo ha mga kaigsunan. Unsa ay posibleng ipikto nga itanyag anak nga to sa tuang lawas. Alright, good morning sa tuang mga kaigsunan. Gikan diri dapita sa may Davao de Oro, sa may Davao Oriental, ato mga tigpaminaw, mga katrupa nga naa diri dapita sa may Davao del Norte. Kamusta man mo diha mga katrupa? Dali, nindot kayo, isuri-suri yung tadya dapita, mahigila sa may lungsod sa Sawata, ba diha kayong bugnaw, kayong lugaraha diha? Good morning ka ninyo mga taga Sawata. Diri po dapita sa may Talaingod, maing buntag po ninyo diha, medyo lapad yung kayong kabukiran, ato makita diha mga kinsuna, no? Murag abunda diha mga kaigsunan ang tanom nga pandan.
0: Bullseye.
1: Ito po, makakibalo baka ng pandan nga sagbot katrupang Royce? Na, di mo nang gunahon pagkaugma, muturok na po.
0: Bullseye.
1: Unininindot, unta itanong mga kaigsunan, unsa kay mayo ana, no? Kanang mata na iusar mahigalang nga kanang tanaw ni kung makaon ba ni o sa bakay mabuhi ba ni bisag init sa tinod lang mabuhi na bisag ting init mga katrupa kining pandan bitaw nga gitawag nilag pandan nga sagbot tama hi kala kay wagi ko nakita kay nga mga tanom ang gudya dapita magila siguro dito sa mga sulunon na nga bahin dunay daghanan na dito siguro kay mga prutas kay daghan makaig display diha nga mga kuan durian durian, kini nga mga prutas, no? Daghan de, barato ra kayo mga katrupa. Neto nakalabay nga semana, nakaadto ta dito, taga 25 pesos lang ang kilo sa durian. abunda kayo lagi. Good morning kaninyong tanan. Kumusta po di ay ang ato mga tigpaminaw, diridapita sa may kuan, no? Sa may, diridapita mga katrupa sa kuan, sa Davao de Oro, Davao del Sur, mga kaigsunan. Init ang politika na din napita, kay medyo murag nanggula na po itong mga, kung ano, murag daw pamalikas, maigala sa usaka mayor diyang napita, ibalikas ang mag-asawang mga provincial official. Good morning kaninyo dyan, diri po napita sa may Davao Occidental, mayong buntag. Ang usa sa mga lungsod nga kanon na intaw ginatayog diha maigila ginahulga sa linog ning Jose Abad Santos no? May munta kaninyo diha dapita sa may Jose Abad Santos sa may Sarangani sa Davao del Sur. Good morning kaninyo, welcome dinhi karon sa Panaguban sa programang Bullseye.
0: Bullseye.
1: Wait, tanaw na inyong mga orasan, mahigala kay maghatol kita karon sa itong mga headliners sa mga katropa. Alas 6:52 na sa buntag. At itong mga magatrabaho, mahigala, basing maulahin mo ha sa inyong testak sa mga destinasyon karong adlawan. Nainay na mo diha ginod kay kung diri sa dakbay sa Davao ang inyong basihan. Medyo murag gut-gut ng jutay ang kalsada mga kaisulat. So, kinala na gin mo nga mubiya na kamo sa inyong panimay para nga di mo maulahi, di mo maipit sa dalan, gumikan sa guot nga traffic. Dili karon sa makaton sa itong mga headliners, mga katrupa, nga itong hatagan o nga pagtagad nining buntaga.
0: Bullseye and Liners.
1: Una o sa karon sa itong mga balitang lokal, Davao Region, naka-haze alert tungod sa forest fire dito na pita sa may Indonesia. Publiko gipahimangnuan karon sa DOH 11 nga magsuot og face mask. Ay dili delikado kayo mga kaigsunan unsay kay balumog unsay mga mamahimong epekto ani nga to sa tuang lawas sa tanginan ninyo karong taon-taon. Ang iskutan niyang taon-taon mga kaigsunan. Samtang doon ay ginatawag nga forest fire dito na pita sa may Indonesia na mitabok ang asuan ni padulongan ni sa tuwang nasun sa Pilipinas, in particular na sa Davao. Dito po na pita sa may Davao de Oro, doon na po'y forest fire dito. Forest fire sa may barangay Ngan, Compostela sa Davao de Oro, padayon kuno karon nga gipangatan og pamaagi unsa ang pagpalong sa kalayo. Kulang in town kay Griminta, mahigila kagamitan, no? Ang ato taga Bureau of Fire Protection. Kay Forest Mangguni, kinahanglan ni mga higala o mga helicopter, unsa pa ang mga gamit, mahigila, parang mapalo ang kalayo mga katropa. Kung wa ka ni Ana, maglison yung ka, magsige na lang yung kagpadako sa kalayo mga katropa. No? So, sigun pa mga katropa nga ang taga Bureau of Fire Protection or even ang local government dito na pita sa may lungsod sa Compostela. Nigamit sila karon og drone mga katropa. Aron nga may mubit-bit og pangbubo para nga mapalong ang kalayo sa lasang nga bahin. Ano na to sa mga ulagway dito mga higila? Medyo murag didako ra bagid ang taon ang kalayo dito. Apola na to mga katropa nga dili pa ni dali kini siya nga mapakgang o dili na kini makapadako pa o makahatag o kadaot ilabi na nga to sa to ang mga kaigsunan nga mga mag-uuma dunay mga tanom no nga duol ni aning lugar nga diin nahitabo ang sunog. Lesson learned ni alang ato sa mga igsoon usab nato nga manakaig bukid unya pataka lang og hali. O baka, bang pataka, laglabay, may galaw, kinibang upos sa sigarilyo. O nila una-una, mga kaigsunan nga, init karong panahon, dinidapita sa tuang isla sa Mindanao. Kay samtang gabaha dito napita sa Luzon, diri sa tuang, may galaw, gabukal po ang kainit. Dito sila ha, may galaw, sa Luzon, gabukal ang tubig. Ultimo, bisitahaw na ang ilang tagsa-tagsa kamakwarto dito, kay himo na nilang swimming pool. Dili sa tuwa mahigala kalayo kainit mahigala sa haring adlaw ang tuwang ginatubang wanang walang pahimang no lang alang ato sa tunguban ni makaigsunan nga siguruhon na kung mang labay mang gani mag-upo sa inyong sigarilyo wa na'y kalayo ng tumoy sa inyong hanggi sup-sup nga sigarilyo. Ipon pagpatakag haling mga kaigsunan kay basin unya o makahatag di kadaot ultimo ikaw maapil pa. Para yung tanini karon sa to ang mga balita ng itong hatagan o gapagtagad sa balitang regional.
0: Bullseye and Liners.
1: Department of Transportation, DOTR, nakigtambayayong karon sa mga foreign partners aron punduhan ang 100 kilometer commuter rail line nga magsumpay sa Tagum City, Davao del Norte o sa Digos sa Davao del Sur. Muraga makasakay na tag-train ani mga kaigsunan. Ingon pa sa itong presidente, gagawa daw tayo ng sub-rail. Yung dadaan sa ilalim ng lupa. Agianan sa train mga kaigsunan nga na ilawom si YouTube. Sa doon ang pangbayan mga residente dito na pita sa may Northern Mindanao, gipasidanan na usab batok sa makadaot nga toxic haze gikan sa Indonesia. Dili lang gina itaga Davao mahigala ang naka sinati karon mahigala nining ginatawag nga haze. Abot na dito na pita sa may Northern Mindanao sa may CDO Cagayan de Oro City. Abot na dito mahigala kinibang aso nga ila na matikdan mga kaigsunan nga magdala og kadelikado nganhas panglawas sa tao. Now para sa to mga kaigsunan kung gusto na to mahigala nga dili dayon ta mapiktuhan ining maong sakit, posibilidad nga sakit ha. Kay batiyo nimo diha mahigala pag pangubo, pag pangguot sa imong dughan, ha? Mao na karon mahigala ang imong batiyon mga katropa gumikan sa aso ay mo ang mahanggap mahigila. Pulusyon ka na sa tuang kahanginan. Sa doon ang pangbahin, dinikaroon sa tuang balitang nasyonal.
0: Bullseye! Bullseye! And Liars!
1: Sa tuang balitang nasyonal, Senado nagpahayag o posibleng paglungtad pa ngadto sa tuig 2027.
0: Bullseye! Bullseye! And Liars!
1: Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte! Pantog ra nga mapulaan sila makaigsunan ug wa na saysay mga katropa kining naisgutan nga impeachment trial. Ha? Kay ginahuna na din nila dugaya pa na oy 2027 pa man ni mahuman. Oh, do na po tay isgutanan unyang taon-taon mga kaigsunan ngano ka posibilidad baka kini nga moy usa sa mahinungdan. Gumikan kay maghisgot pag uni sila budget mga kaigsunan para sa 2027. Oh, ngano bitaw nga inyo ang gina-schedule ng kuan ang kini ginatawag mahigil ang impeachment na mapiktuhan ang trabaho sa mga senador. Na testing mo trabaho nga way budget. Ha? Kanang way budget, trabaho mo ngay sweldo.
0: Bullseye!
1: Sama pag sweldo anak ko panang lita, dili mabudgetan, mahigila kini nga itong 2027 nga national budget mga katropa. Oh, di ba? Adi, sundo lang itong previous nga budget mga kaigsunan sa milabay nga nining tuiga tuig 2026. O niya kay gipadako raba na karon ni President Bongbong Marcos 7 billion raba na. Oh, kung saan nilang mahigala ang malita naman nina. Niya tumbaba mga kaigsunan, pataka na laglitok pa. Oh, budget ganing hisgutan mahigala murag kining atong dila murag mo makahibalo na mahigala asa dapit ang direksyon. Murag aton padulong mga higalas malita. Sa dugang pangbahin mga residente dito na pita o dugang pangbahin mga gila impeachment court magpatuman di alagi o
2: oh. Ang subli
1: diba? Ingnanta mo
0: Bullseye and Liars
1: impeachment court magpatuman kunog whole day trial sa bulan sa Oktubre aron nga maapas ang 7.2 trillion ka pesos nga 2027 budget.
0: Bullseye and Liars.
1: Muna mga kaigsunan, ako makita na ito mahigilang dagway sa itong mga senador. Murag nagpasan mahigilang problema. Murag ipasan ang langit mga kaigsunan sa ilahang ginabugatan. Mahigilang mo ng guba kayong dagway. Oh? Kaya naguna-una sila mahigila patay. Di kita makakuha na ni. Wag kita ikuha na ni ha. Wala kita mabao na ni para sa 2028 nga kuha. Kiniba na. Preparation sa 2028 na ito nga pagsuroy-suroy para nga makuanta. Mailhan tagbalik sa mga tao nga dili dita buhaya, tao dita.
0: Bullseye!
1: Ha? Binuang rana, oy. Inyo man pong tinudon dahil. Ay, kung mag paninood po dahil. O na, mahigalang ito mga balita ang inyo nabati din ni karoon sa ito panaguban sa programang Bullseye. Sa programang Bullseye, mahigala din inyong mabati din karon ang mga hisgutanan. Apil na ang atong mga balita.
0: Bullseye! Bullseye! And Liars!
1: Alas 7:02 na sa buntag ato ng tabukan karon ang mga reports gikan sa atong mga kaubanan. Atong lantaon karon mahigala mga paghitabo sulod sa milabay nga mainuras pinagi sa mga reports karon gikan sa atong mga kaubanan nga nagapatrolya mga kaigsunan na palibot sa ito ang syudad, ilman sa ito ang rehiyon. Hindi ay mga illegal nga mga hinimuan o plaka. Kuno, maghimu plaka? Plaka sa sakyanan? Eh, siyempre kay, wala may plaka karon nga ipatugtog sa katong amplifier sa una, no? Wala naman. Illegal nga tiga, himuanan kuno o plaka sa mga sakyanan, girunda sa mga otoridad. Ang check karon ba ang report mga kaigsunan gikan sa itong patrol na naba karon si katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning, please kami.
0: Live report.
3: Hiniusang gironda sa mga personahe sa Davao City Police Office, sa Land Transportation Office 11, RID 11 o CIDG 11 na pinagka na sa synchronized entrapment operations. Ang giingong mga hub ni ining illegal nga mga nagapanghimo og plaka sa mga sakyanan, particular din sa mga nagpunang commercial areas sa Davao City. ni Bilabayng Adlaw ang nasa 5 ka shop operators o mga empleyado ang naaresto sa mga otoridad human na aktuhan kini sa paghimo o pagpamaligya o peke ng mga plaka. Gawa sa marked money nga gigamit sa operasyon, muabot sa 65 kadili otorisadong plaka ang na-recover lakip na mga resibo. High-grade manufacturing equipment sama na lamang sa platter cutters o metal molders o uban pang mga kagamitan nga ginagamit sa illegal nga operasyon. Patong-patong nga kaso karon ang getubang sa mga dinakpan sama sa falsification of documents subay sa Article 172 RPC. Lakip na ang possession of implements for falsification ubos sa Article 176 RPC o violation sa Motorcycle Crime Prevention Act ilalumsam kana sa Republic Act 11235 nga giaminda subay sa Republic Act 12209. Gipasabot yas Katropang Bricks.
1: Asa ni napita sa may boulevard o unsa ba?
3: Yes, boulevard area kini Katropang Bricks nga commercial area kini nga atong nasayran po da, nga common ang mga nagpanghimo og plaka sa mga area.
1: Bagay kamurag akong na matikdan 1990s pa man na sila diha Katropang Marvin karon pa gi sila nadakpan na matikdan no natiktika no nga illegal din ano?
3: Yes, actually do kay nagid natin na Katropang Bricks pero yun.
1: Grabe, wag sila. Wag ni makita nila diha Katropang Marvin nga ilaman ang ipangbitay da sa gawa sa ilahang shop. Oh, klaro ko na kayo nga ipangbitay na nila diha. So, sa ito pa, nag-welcome na sa mga consumer ba na, sige, pabalitaan na yun. Kaya di man dahil, pwede man dahil na ito mapalit aning sidewalk di da, kaysa dito sa LTO nga dugay.
3: Yes, Katropang Bricks. So, posible ka na nga, actually, daghan ng mga netizen ang nag-comment labot ni ini nga mismo sila nakamatikod nga dugay na yun na nag-exist ang naisgutan ng mga hub na nagapanghimo ni ining mga plaka. Apan na ibarugan no, sa mga otoridad, subay matulpa silang gilusan ng entrapment operation nga ilakini nga gihimo gumikan sa mga verifikasyon nga illegal ang mao mga nagpadayon nga operasyon sa naisgutan ng mga lugar. Hinungdan nga gilusan kini, uga na aresto kini nga anaa sa 5 ka mga individual mga katropa lakit na kanang shop operators o mga empleyado. So kini ang gipasabot sa tuwag kapulisan nga ang paglambigit matud pa or kini mismong naisgutan nga illegal nga mga operasyon na dako matud pa kini peligro sa kaluwasan sa publiko. Ilabi na ang kining mga walay rehistro matud pa og peke nga mga plaka mao kini mga nagunang gamit sa mga kriminal o kini mga driver nga nalambigit sa hit and run aron na nga matago ang ilahang pagkatawok o dili masubay sa mga otoridad. Nga dugang gipasabot sa Davao City Police Office nga ang kining mga establishment nga nagahimo og mga plaka nga walay pagtugot nagatubang gayud og dinali ang pagpasira. Lakip na ang pagkumpiska sa mga ekipo ni ini og pahamtangan sa bugat nga silot lakip na pagkapriso. Gipahimangnon sa mga motorista nga mupalit o mugamit ni ining mga peke nga mga plaka nga posible sa kining bagatubang og usamang mga kaso isip ba konsidera kining co-conspirators o kasabwat sa illegal nga operasyon. Mao kanang impormasyon atong nahipos Katropa Bricks gikan sa Davao City Police Office. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News.
1: Maraming salamat Katropang Marvin Ibano sa report. Dili kita na dugaya sila diha naninda nagdi sa ato pa murag nagtuo na lang ning mga nagabitay-bitay diha mga ikilang mga plate numbers pa. Na. Okay ra ni. Gitugutan na siguro mo si LTO ani. Kay ultimo sa online na gani na sa online mga katropa. Abini mo og unsa ni kaning taga LTO tanan nga mamarka kuha nila. Mga kaigsoonan sa online tanaw ninyo dito kanang mga kuan ba mga plate mga kaigsoonan no. Ilang inahimo mga katropa. Kaya man dai kayo sa sidewalk ganina nganong na listdan pang LTO sa pagpili da karon mahigala kay kaniadto manggod medyo murag glossy to kaniadto mga kaigsoonan ang kinibang plate mga katropa lisod sundugon tapos sa dunay kanabang logo bitaw sa LTO na glossy mga katropa nga murag na appeal sa pintura karon mahigala murag yano na lang gini nga murag yano na lang kay mahigala kining ato ang mga plate numbers karon no. Namurabag kuan ba kanabang dali mapanas bitaw. Unya mag-fade mga kaigsoonan kung kanunay mabulad sa init tapos maadlaw na maulanan pa. Siyempre. Way lain nga kuan ni tigsalo kini siya sa init og tubig o kinibang tubig sa ulan. Wala nga murag muhanap mga higala kina mga numbers. Ala sige kay illegal man gina inyo ha. Di man na pwede gyud nga kuano, dili man na pwede nga matama nang inyo ginahimo sa mali mga higala sa tuang balaod. Ang mata sa tuang balaod mahigala medyo kay balo na mulantaw karon. Na nalilian na inyuhang negosyo di karon nga medyo dili na patas. Di karon sa tuang pamalaod. Ah, ipilay lagi sa inyo. Inyong ilailahon gid inyo ang ato ang balaod. Bawal gyud kana mga kaiso nang og gisugdan na mo sa pagdakop karon. Dangi na ninyo mga katropa. Musik lang inyuhang gastos di karon sa pintura, sa printing ninyo. Musik lang, sayang. Ha, ga usik na tag ginot tag kinanglan magdaginot tag kwarta karon panahon. No? Sarog ang pangbahin mga Ikson. Tawad-tawad, standby mga igala. Kaya doon na tayo dawaton nga ma-report gikan sa tuang mga sister station sa XFM Network Philippines. Dito na pita sa gikan Dres Davot, atuan na to, tabukan na to, no? Ang Tagum City. Kaya day safety awareness lecture o drill nga gipagayon dito na pita sa may lungsod sa Talaingod. Uy, Talaingod ha? Municipal Police Station. Alang kini ngadto sa mga estudyante. Atong gipasusi ni Katrubang Bong Umaki Algabre sa XFM Tagum. Katrubang Bong Algabre, good morning please kami.
0: Live report. Report.
2: Ipahigayon kagapong adlaw September 3, 2023 ang uplift and claim payout alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo nga wala makakuha sa ilang gikatakdang financial nga tabang. Ang payout gihimo sa covered court sa Federal 1, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na kiningadto sa alas 3 sa hapon. Ipahigayon kini pinaagi sa koordinasyon sa DSWD, uplift, Municipal Social Welfare and Development Office ug local government unit sa Santo Tomas. Tumong sa mga kalihukan nga masiguro nga ang mga wala maklaim nga ayuda mahatod ngadto sa tukmang mga benepisyaryo samtang gipahapsay ang proseso sa pag-release sa financial nga tabang. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Live report.
1: Salamat Katrubang Bong. Sige lang, silingan naman po ning Santo Tomas o Talaing. Okay, nagihapon. Total, kayuhan mo po ito gihapon sa mga tao to katong distribution of ayuda. Diba? Dito na pita mga kaigsunan sa may Santo Tomas sa Davao del Norte. Ibalog ni sa kaniadto mga kaigsunan karong ginganlan ng Santo Tomas. O, may punta ka ninyo, mga taga Santo Tomas! Sa Bigas Gabay, na ito ang tabukan, mahigil ang bukid nun. Silingan na po ni Stalaingon. Kaya nigadulog ni mga ng bukid, mga kaigsun, naturuman ni sila bukid. Ha? Kaya nigdulog po ni mga ng gikan kas bukid nun sa Talaingon na kamudunggo. Kung ang taga-Talaingon, mahigil ang pagmudulog po bukid. Musang ko po sila sa bukid nun. Para na mahigila, murag sa ato pa, murag nagbali na din. Dito na pita sa may Bukidnon area. Di ay lalaki, mahigila nga gipa ulanan, kini og mga bala. Ay, kaya gipa ulanan mga bala, mahigila. Dito ni napita sa lungsod sa San Carlos sa Bukidnon. Wow. Bakit siguro yung ginagatan, ani? Kung sa kaya ginagatan, ani mga katropa, ha? Atong siren karoon, kinitibukan detalye sa report. Katropa mo sa balita, si katropang Michael Ricabo. Katropang Michael Ricabo, good morning. Please kami.
0: Live report. Report.
4: Patay ang usa ka lalaki human kini gipaulanan og bala pasado alas 7 sa buntag September 2, 2026 sulod sa usa ka payag sa Poroxais Barangay Imbayaw Don Carlos Bukidnon. Ang biktima giilang si Jirbe 31 anyos sugarcane farmer residente sa Purok 1D Kuya Maramag Bukidnon. Ang suspek nga giilang si Gerald Paman alias Janjan giingong sulugon sa uma sa pulis og adunay pinoyanan sa Wao Lanao del Sur. Base sa report nahitabo ang insidente samtang namahaw ang biktima uban ang upatan ni ini ka mga kaubanan. Matod sa saksi, kalit lang nisulod sa payag ang suspek kinsa armado og daldeng gipaulanan og bala ang biktima. Tungod sa kakurat pulos na nagan sa nagkadaiyang direksyon ang mga kaubanan sa biktima. Nasayran usab sa investigasyon sa Don Carlos Pen- PNP nga magkailara ang biktima ug ang suspect tungod kay pareho silang nagtrabaho sa tubuhan. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklara kining dead on arrival sa doktor samtang ang patayng lawas nini gipahimutang na sa adlawan funeral homes. Dali nga gilosad sa kapulisan ang dragnet operation o plant shield ug hot pursuit operation aron madakpan ang suspect nga daling ni ikyas human sa krimen. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gamay sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Live report.
1: Salamat karubang Michael Ricabo sa report na nukad gikan dito napita sa may mga igala sa may Bukidnon, ha? Sa siyudad sa Malaybalay City, Bukidnon. Oy, simpo sa nato tong orasan ba? Ito siyang i-check ang itong mga orasan mga kaigsunan kay alas 7:14 na sa buntag. Sa mga nagatrabaho karong panahon na mahigala o mga buhatan, opisina, no? Nala na mo mga ginod mga katrupa kay hapit na lasutso.
0: Bullseye!
1: Sa pikas gabahin mga kaigsunan, gikan sa to mga balita, atong lantaon kining ato ang mga kwanbe, kining ato ang mga news trending mga kaigsunan karon nag news trends na to mahigala. Kini ba mga balita nga may kuyanap karon mga kaigsunan. Now, atong nalantawan ang Senado mga higala, posible kuno nga susiho nila karon ang gining ginatawag na 16 vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano bang sukdanan no sa kuan kini bang ihap sa makabuto mahigala para nga i-impeach, i-convict mahigala ang Vice Presidente. Take note mga kaigsunan ha, nga ang punto diha karon sa ilahang statement is patasan o paubsan ko no ang 16 vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para nga ilang i-convict ang Vice Presidente. So, wala na kuan mga kaigsunan, wala na laing katuyuan ani. Sa ilang impeachment trial may gila, bisa pag unsay iyaw-iyaw sa kinibang depensa patok nga to sa kuan kinibang ginatawag may gila nga prosecution, wala na nay nada. Kaysa lang terminology nga ginagamit may gila nga paubsan kining 16 vote threshold para nga i-convict si Sara. Karo na mga kaigsunan, para maura na sa istorya sa usak abogado mahigala nga gikan sa kuan kinibang prosecution. Nakainumdumo ni Tulo na sa si Jay Tulosa mga kaigsunan nga nag-ingon nga giingnan niya si Michael Poa, attorney Michael Poa nga abogadong walang alam. Yun. Maura na maura ni Michael, laka na bang sa istorya ba nga ang direksyon mga kaigsunan no, doon ay nagdala og double meaning mga katropa. Paubsan para nga i-convict si Vice President Sara Duterte. Buti pasabot nga dili nila makonbikto ni karon gumikan kay sakto ang buto. Dili nila makonbikto mahigila gumikan kay wakabot sila og 16. Ha? Dios mo na to itong konstitusyon nagway ani mga kaigsunan kay kuan man kanabang ang isulti nga to sa konstitusyon ko no is kinahanglan nga mag one-third mga kaigsunan or two-third sa ito ang 24 kaihap nga mga senador. Itong paminawan mahigalabi si Senator Mig Zubiri gihapon nga medyo murag way tuog ning naong ani sa ito ang senador nga taga Mindanao taga Bukidnon. Tanawan na to, paminawan na to ha.
5: There are some senators that have questioned the threshold, and it may come up sooner or later. It may crop up sooner or later. But that I can divulge. There is questions with some senators on the threshold. So that has to be answered. That issue has to be answered soon enough by the presiding officer.
6: Sir, pero
7: kailan ang ano? Kailan yung masasabi niyo na
5: threshold din, pumalaman. Ang gusto sana ni Senator Chises Cordero, the sponsor of the measure, is at least within 2 weeks' time, so middle of September, kailangan madesisyonan na yun. So either we have a vote on the floor or we have it on caucus. But ang gusto sana niya is malaman na by second week of September ng COMELEC kung tuloy ba o hindi. At malalaman din ng mga barangay officials. So we're looking at before the 11th, maybe? 11 kasi is ano eh, 11 is a Friday. So, baka ano pala, baka by the 15th, 16th ng September. 16th. Malalaman na natin kung postponed ba o tuloy.
2: Okay.
6: Sa threshold po sa
2: threshold,
6: impeachment.
2: Okay, balikan na ito kadali ha.
6: Sir, pwede ba, di ba may ruling na si presiding officer doon noong first day? Pwede pa
2: yes.
6: Ba
5: yun? Again, ha, don't quote me.
2: Awa po ni Namina. Wala po ni Namina si Senator Mick Zumiri at nung natay.
5: The colleagues during caucus, there were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at
2: Tama na. Paghatag og kuan, paghatag og kining ruling ni Senator presiding officer sa Senate Impeachment Court by no other than Senator Chisi Escudero. Gipriso na dito si Marcolita. Wa na dito mga kaigsoon na si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Oh. Kaya dito mga kaigsoon na si Senator Bato de la Rosa, katunggi, kuwan siya, kinabang sipot siya sa Senado, katutong pagkuha nila mahigala og majority numbers diya sa Senate. Lead by Senate, then Senate President Alan Peter Cayetano. Unyak, hindi man gid gusto mahigala sa uban nga si Senate, ang majority mahigala kaniadto nilang minority. Nangita gi silang todo mahigala og paningkamot, no? Ilang ginahulga mahigala nga ipakulong mga katrupa ang pipila ka masenador. Huwag na masakaan yung kasong plunder. Kining si Senator Jingo Estrada, wa na to mahigala pagpagula og ruling. Wa na to sa prisuhan mga katrupa. Di ba? Kining si Senator Chis Escudero, hapit po ni. Naminigro ni mga higala kung wa ni mitumaw mga katrupa dito sa caucus sa kuro mga kaigsunan sa previous minority. Para nga mahimo silang 12 mga katrupa. Si Senator Chis Escudero lang yun ang breaker mga kaigsunan para nga di na magsigig problema ng atong Senado. Kay nahitabo mga higala online na kuan na lang online na work na lang mahigilang gihimo sa mga senador. Kaya kung presenta sila dito, mo-declare na yun og vacancy mga higala ang minority. Naa na to mga katropa, wala na to sila dito. Si Senator Jingo Estrada ato, gidakup, nagipusasa na nila sa alleged plunder. Unya, si Senator, paragin nga masaktong kulang yun sila ang majority kanhi mga kaigsunan nga dili sa makakuha og mayuriyang ihap. Para nga kining minority kaniya ito mamahimong majority karon. Di ako na'y hulga mga higala nga ito kang Senator Kuan, Senator usa sa mga senador na si Joel Villanueva. Si Senator Joel Villanueva. Pasakaan usab ko nung plunder sa alleged Gosha project or flood control project, I mean, dito napita sa may Bulacan or Batangas. Bulacan. Unya, dito nakalabay lang adlaw. Iyang na-confirm, gikan sa COA nga, wala may link ka anak sa kuan na senator. Ingon ang taga-COA, wala may link anak diha karon sa alleged sa corruption. Dili man makita ang istorya dito nga
1: appeal ka diyan nalang bigit ka sa corruption. Oh, di ba? Ikaron nga naman mahigil lang mo ingon sila karon nga ang ruling o kuan manggod kumpleto pa manggod ang senador at karon di na manggod. Unsa? Basi nagtuo mo nga wala nakakita publiko ana. Basi nagtuo mo buta ang mga Pilipino, Senator Migs Zuberi. Nga wala nakalantaw dito sa gikover nga first day of the impeachment trial. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan dini karon sa tuang kuan ba sa tuang balita pod nga trending yapon. Oh. Kini gamay nga jutay nga katawanan ni mga kaigsunan kay ambot og ngano pod ning rider mahigala dito ni dapitay noon sa kuan sa Colombia. Ato ni nahitabong August 30 mga katropa. Taw sa baning tawhana mahigala nga mura mag kabayo mahigala nga gitabunan ang mata. Or kabaw, mahigil ang itabon ang mata kay parang hindi makita ng tubo sa mais. Samtang siya gadaro, mga katrupa. Or gigukod, baka nagsantil mo, baka multo.

0: tao mga kaigsoonan diya. Ni hayad mga higala pinakalit. Nagligid-ligid mga kaigsoonan dako malay kaining tao mga higala nga. Kadagko magini mga Colombian mga katrupa. Ha? Niligid mga katrupa pating kuratas driver unsa man tong ni kalit og hagtop sa kong likod. O mo na to mga higala katong driver mga higala nga kusok kay nagpadaga motor o. Iyang ipasaka gusto unta ang motor mga higala sa bus. Wa na kasaka mga katrupa. Ay murag gusto siya nga mulikay mga higala kay gigukod lagi siya multo. Di sa karon mga higala lagi klaro pa karon sa mga pulis og unsa hinungdan nganong gadali-dali ning tawhana kay nag beating the red light ni siya. Red light dito mga kaigsoonan sa iyang kuan, sa iyang portion. Pero wa siya nagpatuo sa inibang traffic light. Nidiritso git siya. Puting layo ang kalabay sa iyang motor, oy. Tanaw ra gudo. Oh, pagkalabay sa iyang motor mga katropa to ni balikon ang kining video ha. Pagkalabay sa iyang motor, gadagan paghihapon ang basog juta, hinay lang hinoon. Kalabay sa daplin sa kalsada, mahigala nang itag daplin in taon ang iyang motor. Galaw gawa, lagi ni lasgawa, lagi ni daibira, mga katrupan. Dara, okay nga rider, oo. Ang motor tanawa. Asa ni padaplin? O, oh, nangitag daplin in taon. Nangitag kanto, mga kaigsoonan, dito siya yung pahuway. Oh, so, listen learned kini alangan to sa mga rider. Paimang no nipod sa mga riders motorsiklo nga ayaw pag tinapulan itukod ng inyong tiil ihunong pag traffic light red. Ang traffic light gani red hunong mo itukod na inyong tiil di mabod kapuya na maguni sila mutukod ang ilang tiil mahigala hala diretso gyapon bisag na sa delikado ng sitwasyon tanaw ang sinay tabo mahigala may nalang kay natugpas sa dito mahigala sa lingkuranan nga boom may kutson ini nga driver mahigala no so igura kit sa dito na dasok mahigala sa kinibang lingkuranan sa mga pasahero. Alright, mga kaigsoonan ko, og gisuta pa na sa mga otoridad dito na pita kung unsa hinungdan nga nung gadali-dali ni. Gikukod ba ka ni Santilmo or Multo, mga kaigsoonan, or Tamasik? Colombia pa imuha, mga kaigsoonan, nga daghang kay Gakuan din. Daghang kay Coke din, mga kaigsoonan. Ha? Coke na tamis, cocaine. Mabigas gabayan din, rao. Si House of the Representative Private Prosecutor daw sa napahiya siya mahigala sa sayop nini nga presentasyon sa iyang mga ebidensya o mga argumento. Ha? Nasakpan man na mahigala sa kuan ba kana bang sa abogada sa defense mga higala ni sa ni attorney Sheila Sison. Dinakabuskapos nga mahigala gatubag mahigala kining kuan kining abogado sa prosecution, private prosecutor mahigala sa House of the Representative. Biasa man napita siya pwedeng daw sa nagkamali. Paminawa na to ha.
1: Sorry, 131.
0: Kunya ka nang nasa kanang nakili sa podyo mga kaigsoonan si Representative Flores na from Bukidnon. Oh, Jonathan Flores. Dapita sa may Bukidnon no. Tanaw niya mo di man ni mao? Dini mao ning presentan niya nga ebidensya ba? Dini mao. Oh, da paminaw na to ha.
1: Can you please zoom in to that portion no? That wherein it was stated it's wrong, di ba? Let's take a look at the response given by the witness, please. Ayan, doon sa baba. Pwede bang, can we zoom in, please? Okay. Miss Representative Flores, it's wrong, di ba? Answer, Mr. Poa, yes. That was your response, Attorney Poa?
2: Yes, but.
1: Yes, Your Honor. Yes, but. I will get there. Yes. I will get there. And but then you said, but? Okay. No, ito yung sagot nyo, no? Please proceed, no? Una, Attorney

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!

Balik ta mga tropa dinhi karon sa to panaguban samtang atong oras alas 7:49 na sa Buntag Philippine Standard Time. Well, good morning usad ay karon sa to mga viewers, Miguel, to mga dinapit nga mga binati na to nga mga tigpamina, mga taga sunod no sa to ang programa sa programang Bullseye Mahigal matag adlaw. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod na sa adlaw nga Biyernes. Si Ma'am Thea Alcaraz, maing buntag ni mo Ma'am Thea. Ingon pa niya, maing buntag, katrupang breaks, happy weekend, mga katrupa, amping takanunay, God bless. Nakainom na, og Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Yes, salamat ni mo Ma'am, kay si Ma'am Thea Alcaraz, sa kuwan ka ni Dasigon, kay ni nga mainom, mahigilaw, og Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Mga produkto sa Yes 12 Incorporated, mga kaigsunan. No? Kay sigurado man tanga kini manggod nakahatag ni kaayo di karon sa tuang lawas mga kaigsunan kung isgutan nato ning mga kuano sa makuha nato ni ani karon sa tuang kalawasan gikan sa mangustin, gikan sa moringa. Kahapon nato na isgutan ang may kalambigitan sa sa milabay ng adlaw katong kuan kining collagen ug glutathione. Ako ni gatabang diya sa tuwang lawas mga katropa. Oh, so, tingin na ninyo mga higala. Nga nung kinanglan na itong imnon kining Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Okay? So, si Ma'am Gloria Apelo, may buntag ni mo Ma'am. Good morning, Sir Briggs. Always listening bulls. I have a blessed day from Bayugan City. Alright, good morning. Si Wilma Joaquin. Ma'am Wilma, may buntag ni mo Ma'am. No? Good morning, sumala pa niya. Napi-message diri karon si Maminda Lapuri, may buntag sir. May buntag po ni mo ma'am. Si Harold Salang, watching from Purok 3, Camansi, New Sambug, New Corilla, sa Davao del Norte. May buntag na napita sa may, ano, sa may New Corilla, sa Davao del Norte. Si Tristan White Gulay, maayong buntag, katropang Bricks. May buntag po ni mo, katropang Tristan White Gulay, no, sir? May buntag po ni mo si Ma'am Nita Valderosa. Good morning po ni mo, Ma'am Nita. Diadapita sa may Canada, mayong gabi, may hapon. Kay hapon na karon dito. Siguro, ngiob-ngiob na dito, kilom-kilom na dito napita karon. Oh, mayong buntag, katropang Bricks. Happy weekend, mga katropa. Salamat ni mo, Ma'am Thea Alcaraz, no? Si Sir Pedrito Purol, good morning, watching from Masara, Tagbilaran, Mansasa, I mean, sorry, sa Mansasa, Tagbilaran City. Sa Bohol, no? Mayong buntag kaninyo diha, mga taga Bohol, mga ang lugar ni ang lugar mahigala sa kinang bayaning awa na butang kay sa libro si Daguhoy mga kay. May buntag dinapita sa kuano? Dinapita sa Bohol, labi na sa Tagbilaran City, Bohol. May buntag kaninyong tanan din. Happy fiesta in advance. Kaya happy naman po magmayo mga kaigsuna. Birman tagot na karon. Human sa Birman, Enero naman gina. Enero, Marso, Abril, Mayo na po. Fiesta na po dito sa Bohol. No, good morning kaninyong tanan di ha, mga taga Bohol. Mga sano, sana mayong buntag ninyo. Alright, mga kaigsunan, diri karon sa tuwang hiskutanan be, nga tuwang hatagan og pagtagad. By the way, kadali lang kaayo kay gusto sana ko ipahibalo sa inyo mahigala nga nining panahon na karon dunay tay hulga sa tuwang mayong panlawas. Dunay hulga ang atuang mayong panlawas karon mahigala kinahanglan nga atuan ning protektahan. Ingon sila mga kaigsunan nga kining vitamin C kuno mga kaigsunan ko dili kuno ni makaprotekta sa dangerous kinibang transboundary haze. Mali na siya mga katropa, no? Kay giingon diya karon sa mga health expert mga kaigsunan nga ang vitamin C naga protective kini nga duna kini mga protective effects mga higala against air pollution. Oh, potential kini mahigala nga makaprotekta sa katawhan against lung disease caused by traffic-related air pollution, wildfires, and dust storms. Iyaw mo na, mga kaigsunan. Now, kini bang atong hiskutanan karon,
maghisgot niya may kalambigitan sa may science ani nga gamay. Kinibitaw ang PM 2.2 mga kaigsuna, 2.5 I mean, no? Ako nang gikumpara mga kaigsunan sa kinibang kay gamay kuno kayo ni mahigala nga particle mga katrupa sa aso nga once nga ma kuani once nga mahanggap kini sa tao mahigala, of course asa man padulong mga kaigsunan, di man mo gawas dayon, mo padulong gina sa imuhang lungs mga katrupa. Mao nang uban mahigala bitaw nga kana makasimhot kag aso bitaw, makaubo-ubo ka di ba, tapos halang ang imuhang tutunlan, ang imong tilaok halang niya, tapos maglisod ka ginhawa. Mao ni bation mahigala once nga makalanghap ka sa kinibang transboundary haze sa PM 2.2. Namutan na ta unsa man ning kuan di ay katrupang bricks kining PM 2.2, ha? At sa tuwang paglantaw makaigsunan, kining PM 2.2, mao kini siya ang micrometers or gamay kayo kini siya nga particles makaigsunan. Nga nag-contain kini siya og containing hazard diha sa tuwang maayong panlawas. No? Now, diri man ko sa tuwang palibot karon mahigala sa Davao, ha? Base usa sa balita, no? Sa kasamtangan mga kaigsunan, ang Pilipinas, porsyon sa Pilipinas, nakasinati na kini karon og smoke and kini ginatawag nga transboundary pollution gikan sa forests and peatland fires sa Kalimantan, Indonesia. Yung peatland bangod mga kaigsunan, kana bang para bang underground fires, no? Nga diin na nasunog dito mahigilang porsyon sa mga yuta mga kaigsunan nga nagposibleng magdala og lahi nga epekto mga kaigsunan. Oh. Now, kini bang wheatland o kana bang lamak nga yuta, no? Lamak nga lugar nga nasunog mga kaigsunan dito sa Indonesia. All right. Now, sa kasamtangan nakapikto ni sa pipila ka bahin sa Pilipinas og lakip na kita diri sa Davao. Wala tagi excuse mahigala sa Davao kay ining aso mahigala, di man nimo pwedeng siradan mga kaigsunan nga di mo sud ngani. Di ba dunay sulti mahigala nga mapugngan pay aso. Para bag mapugngan pay baha. Sama ra na sa aso mga higala nga mangita gina siya og sudlanan agianan mahigala para nga musud nga na kanimo. Okay. Now, napiktuhan na ta diri sa Davao og kini mao ang kalinan sa siyudad sa Davao. Nga gituang may dautan kini nga resulta, no, nga na karon sa tuang mayong panlawas mga kaigsunan. Oh, so paimangno ni nako para karon sa tuang mga katropa nga naminaw nganha. Ug naglantaw nagsunod sa tuang Facebook live streaming broadcast mga kaigsunan nga palihog, no? Para nga aron nga malikaya nato kining dautan nga epekto, kinala paliguno nato ang atong immune system. Kay kung ligo ang atong immune system, kana mahigala hari dang dapita mahigala ang Yeast Wealth Incorporated. Diatay kining ginatawag mahigala nga Santhon Vitamin C mga kaigsunan. Santhon Vitamin C mao ni siya makapalig-on sa tuang immune system ug di ta basta-basta mahigala malurong aning haze, no, transboundary haze diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas mga katropa. Ha? Kana gumikan kay kuano, duna ni siya mga kuan, duna ni siya mga gi-introduce nga na karon sa tao nga makapalig-on sa tuang kuan, atuang immune system mga katropa. All right. Vitamin C. Now, pollution kini nga gikan sa sunog sa usa ka kalasangan or peatland nga dito lapita mahigala sa kinibang Indonesia, no? Kinibang underground fire or sunog ni mahigala diha sa kayutaan mahigala dito lapita sa ano sa Indonesia. Now, ang aso of course kay pag once nga dunay sunog, may kalayo, dunay ginay say aso.
karon ang aso mahigala, dadon magina siya sa hangin. Isuroy-suroy na siya sa hangin sa kawanangan, mga kaigsunan, hangtod nga naatay habagat ni abot diri sa tuang nasod sa Pilipinas. And daw usama ta kabahin sa Pilipinas, mga kaigsunan, naata na naigo kita, mahigala na piktuhan kita sa kinibang ginatawag na smoke o kinibang haze, mga katropa gikan sa Indonesia. Gani dito ni abot ni sa may northern na Mindanao, dito sa Region 10, no? Sa Region 10 sa Cagayan de Oro, kinibang Iligan, abot na ni dito, mga kaigsunan. Now, sa kalinan, mga katropa, na abot na kining ginatawag nga may resulta kuno ang aso dito lapitan, abot kuno ang tri-boundary or trans-boundary